0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: The Vibes.
6: Isang feel good Tuesday sa lahat ng mga ka-vibes dahil ngayon ay July 21, 2026. Magandang umaga sa bungad ng presyo ng gasolina!
1: Ay nako! Talaga naman, very very good morning! Kaya kagabi, ang haba na ng pila sa lahat ng gasoline station.
6: Oo nga, dahil nagkaroon ng paggalaw ka vibes ha. Pero bago yan, kasama mo hanggang alas 12 ng tanghali ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mong tito, Serajo Keiko! Kaliko!
6: Para sa mabonitong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe!
6: Nako,
1: sige, kaya mo yan. Ilaban mo lang yan.
6: Kasi hindi ako makapagsalita ng maayos dahil nakita ko yung presyo ng gasolina kanina.
1: Kasi
6: grabe naman yan.
1: Sabi ko pa naman kagabi, ngayon ako magpapagasolina ngayong umaga dito. Yun pala ang taas na agad. So dapat kagabi pa pala. Maling desisyon talaga sa buhay eh, no?
6: Diba? Ako naman inatake ng katamarang kagabi.
1: Kaya ang haba ng pila.
6: Ang haba ng pila, sabi ko, ay hindi, papalipas muna ako. Hanggang sa nalimutan ko na. Eh di, sabi ko, umaga na lang. Eh pagbungad sa akin kanina,
1: Good
6: morning talaga. Grabe ang taas. Ito na nga. Ngayong araw na ito, ha, ka-vibes, ha? Kaya July 21 sa mga gasolinahan, ha, DJ Main. Ang diesel, nako, nagtaas po ng kada litro ay 8 pesos and 20 centavos.
1: True.
6: Ang gasoline naman po ay nagtaas din ng kada litro, 3 pesos and 60 centavos. Ang laki nun.
1: Ang laki naman talaga.
6: At ang kerosene naman, eto pa, 8 pesos and 10 centavos kada litro.
1: Grabe naman talaga yan, ka-vibes. Nako, for sure, magtitipid-tipid din naman ang mga ka-vibes natin. Kung dati, laging gala. Ngayon, trabaho, bahay na lang muna.
6: At manahimik ka sa inyo kung wala kang ganang.
1: Maglakad-lakad na lang sa labas.
6: Tama, nakapag-exercise ka pa.
1: True.
6: Diba, pwede namang from ground floor to 33rd floor.
1: Hoy, bakit ganon?
6: Exercise yun!
1: Inakyat mo, no? Oh. Minsan nagagawa mo isang bagay na hindi mo expect na magagawa mo. Kasi but gusto mong maging healthy.
6: Yeah. Tama naman yun. Lalo pag kasama mo ang mahal mo sa buhay.
1: Sana all may diba? Mahal, no? Bang gawin yon? Aakyat ka?
6: Oo naman!
1: Sa hagdan?
6: Oo, yung hindi ko mararamdaman yung pagod, yung bagot. Kasi syempre kasama ko yung mahal ko.
1: Sana all talaga, no?
6: Ikaw ba kaya mo yun?
1: Oo naman, kinaya ko nga kagahapon eh.
6: Talaga? Oh my goodness!
1: Nako, ikaw ka ba? Ano bang kaya mong gawin sa ngalan ng pag-ibig?
6: Wow! Siyempre, ang mga kabayos natin na sagot, kaya ko lahat yan. Susuungin ko ang lahat. Tatawinin ko ang lahat ng dagat at bundok. Makasama ka lang.
1: Yeah! Sige nga, patunayan mo yan. Dapat samahan mo kami hanggang alas 12 ng tanghali.
6: Correct! Dahil maririnig mo kami, hatid ng good vibe music at kwentuhan kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mong tito, Serajo Keiko! Kalikot!
6: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Kas vibe sa Soundtrip!
6: Ang Lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes!
4: Ang Lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks. With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Mm.
0: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ngayong araw ng Martes, July 21, 2026. Sa lahat ng ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kalinang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo.
1: Happy birthday!
4: Ganon! Ang saya naman, kaya kantahan na!
1: Let's go!
5: Happy birthday!
4: Sa'yo ang inumin!
5: Sa'yo
4: ang pagkain!
5: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
4: Sino-sino ba ang mga may birthday ngayon?
1: Ayan, gusto ko batiin ang happy birthday si Janine De La Cruz ng Cavite!
4: Happy birthday! Grabe naman yun! Happy birthday din kay Charmaine De La Cruz Galvez!
1: Kala ko Charmaine Eugenio eh!
6: Pangalan lang!
1: Diba? Maligayang kaarawan sa'yo, Sydney Lou!
4: Hoy! Happy birthday, Sydney Lou! At maligayang kaarawan din kay Mikay Tang!
1: At ganun din kay Hoy. Nanay Nena ng Pampanga!
4: Nanay Nena, happy birthday! At happy birthday din kay Gina Galera Mendoza!
1: Maligayang karawan sa lahat! At ganun din kay Michael Clamor!
4: Hoy, Michael Clamor! Happy birthday! Grabe naman yun, daming may birthday ngayon. At kaya naman ikaw ka vibes! Nawa, ang inyong mga kahilingan sa buhay ay magkaroon ng katuparan kung ikaw ay nagdiriwang ng birthday ngayon. Ikaw ba, DJ May, nung birthday ano? Mo, ano ang naging kahilingan mo?
1: Bakit ko sasabihin sa'yo, malalaman mo pa?
4: Ay, birthday ka rin boring.
1: Siyempre, ano, unang-una, good health. Kasi aanuhin mo ang karangyaan sa buhay kung hindi ka naman healthy, di ba? Kaya kailangan yun ang una nating pinapriority, ang ating kalusugan, then the rest will follow.
4: Wow, naman yung ganun.
1: Yes, follow me, and wow. I follow you. Ah! I follow you.
4: Gusto mo talaga pinapalo, ah?
1: Oo, bakit? Lalo na pag bad ka. Dapat ganun, kasi tayo, batang 90s, dyan tayo lumaki. Mm-hmm. Di ba, dyan tayo nahubog.
4: Correct.
1: Maging mabuti. Mm-hmm. Mabuting tao sa palo na yan na ginagawa sa atin ng magulang natin pag tayo ay nagkakamali. Diba?
4: Punta na tayo sa palo, ah.
1: Diba? Bakit?
4: I will follow you.
1: Kasi naman eh, yung generation ngayon, aminin mo, di ba, mapagalitan lang, mabulyawang lang ng kanilang magulang. Mm-hmm. Parang big deal na agad.
4: Kasi maintindihan din natin yung part nila, yung side nila, kasi iba naman yung pinagdaraanan nila ng challenges ngayon. So, kinakailangan lang ng gabay sa mga mas nakatatanda at sa mga mas nakakaunawa. Di ba, ganito?
1: Pero minsan, kailangan din natin iintindihan kasi may kamalian tayo.
4: Ayan.
1: Wala namang magulang na hiniling ang mapasama tayo at masaktan tayo kung hindi rin naman sa ikabubuti ng sarili natin.
4: Oo nga, tama. Kaya naman, sa lahat ng ating mga kabayo sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga pisngi nyo.
1: Happy birthday!
4: Kung birthday mo, kanta na!
1: Let's go!
4: Let's go, baby! Sabayan mo si DJ Main.
5: Happy birthday.
0: Sa'yo ang inumin.

0: At sa aming pagbabalik talaga magbubusog kayo dahil makikita at maririnig mo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: Kasama ang tito mong makulit si Radyo, Kiko! Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FM!
1: Ka-vibe sa Soundtrip! Ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Isang feel-good morning sa lahat ng ating mga kabayos na nakadudok pa rin sa paboritong bitamina sa umaga.
3: Favorite Vibe!
5: Kasama ba rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Rajo Kiko! Kaliko!
5: At eto na! Grabe naman, isang feel-good news sa lahat ng ating mga kabayos. Dahil ang actress na si Susan Africa. Ito kasi si Susan Africa ay nag-pa-contest.
1: Sa
5: kanyang Facebook page kung saan hinimok niya yung ating mga ka-vibes na magpadala sa kanya ng video kung saan nagpapakita ito na siya ay umubo.
1: Ay, para. Ito si ano, di ba? Si isa sa cast ng Mara Clara way back noon.
5: Yan, totoo. Oh. Alam mo kasi si Susan Africa, bukod sa tumatak siya sa teleseryeng Mara Clara, marami siyang roles na ginampanan kung saan tumatak yung kanyang pagiging may sakitin o lagi daw umuubo.
1: Si Ubo Queen.
5: Yan, Ubo Queen. Kung hindi siya may sakit, siya ay nanay ng mahirap.
1: Totoo.
5: Ganun
1: laging mahirap.
5: Laging may sakit.
1: Parang ano, I remember her sa movie na Magnifico.
5: Ayan.
1: Parang mahina rin siya doon. Parang diba? Ganun.
5: Diba? Kaya sabi niya, nagpa-contest siya sa kanyang Facebook page at may isa.
1: Ano?
5: Nananalo mula sa... Teka, saan nga ba yun? Ay, boring. Nalimutan ko.
1: Ano ba yan? Nakakalimutin ha. Dapat nagaano ka talaga. Sail. Vitamina ka talaga. Oo. Sail. Dapat nagaano ka. Fish oil.
5: Fish oil?
1: Oo.
3: Sana all fish oil.
1: Para dumulas-dulas.
5: Oh,
1: at di mo nakakalimutan lahat ng bagay-bagay.
5: Babasahin na lang, nalimutan.
1: True. Sige na, basahin mo na.
5: So yun, basta may nanalo siya. Nanalo siya ng tumataginting na 5,000 pesos.
1: Wow.
5: Nagpadala siya ng kanyang clip. Kung saan, nagpapatunay na si Susan Africa ay umubo.
1: Ayun! Akalain mo yun, natagpuan niya pa yung clip na yun. No? Malinaw pa kaya yun?
5: Malinaw pa naman siguro kahit papano. Pero sabi nga ni Susan Africa, nagpapasalamat siya sa lahat ng mga ka-vibes at mga taga-suporta niya dahil nga sa loob ng 4 na dekada, hindi niya na matandaan lahat
1: ng mga ginampanan niya. Naman sa daming roles na iyong talagang sinabak.
5: Correct.
1: Oh, 'di ba? Talaga makakalimutan mo isa-isa 'yan. Ito nga ang nanalo pala diyan is a 3rd year college student from Iloilo.
5: Ayun, tama, Iloilo.
1: At yung nakuha niyang clip ay galing dun sa sinang Mara Clara.
5: Ang galing ano?
1: Galing student ha.
5: At ang galing ng ano ngayon ha, ng henerasyon ngayon.
1: Kasi
5: kahit matagal ng video ay nare-retrieve nila.
1: Syempre ba naman for the 5,000 sa mapupulutin yun, di ba?
5: Oo, naman. Para sa 5,000 ano lang ba mag-search ka sa YouTube?
1: Oo, at nakaupo ka lang sa bahay ninyo, wala kang ginagawa, hindi ka mamamasahe, effortan mo lang.
5: Oo, kaya ang mensahe din ni Susan Africa nagpapasalamat siya ng lubos-lubos sa lahat ng mga taga-suporta. Dahil nga sa kanyang hindi mabilang na myriad roles, di ba? Napakalaki daw at napakarami ng roles sa kanyang ginampanan. Hindi man totally lahat bida, at least bigyan niya ng katarungan.
1: Justisa.
5: Di ba? Yung at kanyang mga ginampanan
1: ito,
5: role.
1: Ito, talaga namang tatak na tatak siya. Di ba?
5: Correct! Kaya naman palapakan natin si Susan Africa. Amin na, amin na.
1: Waka, waka, Ani laro mo siya, ano?
5: At ito to ka-vibes ha. Kung gusto nyong bumati on air, pwede kayo tumawag sa
1: 0954-406-1967.
5: At alam namin ka-vibes na gustong gusto mong tumawag dahil gusto mong marinig at makausap ang isang baby ng bayan. Yeah!
1: Talaga ba? Gusto mo bang mabuo? Ang araw mo?
5: Yun, dapat
1: gano'n. Gusto mo bang tumayo? Ang balahibo mo?
5: Ang balahibo lang
1: ganon.
5: Pala.
1: Ganon! naman.
5: Kaya naman, tawag ka na. Oh, at oh, gusto natin batiin yung ating mga kabibes na ngayon ay nakikinig at nakatutok, si William Mortel, Altesa Herrera, si Yuno Cruz, si Coach Everyday, Wela, magandang umaga, Ranti, Regina Swanko, Radi Santisas mula sa Manila, at si Juan Miguel Gamosha, magandang umaga po sa inyo lahat.
1: At yung mga kabibes natin, mga driver, basta driver, sweet lover, mga TNBS, mga EV, at ang ating mga Green GSM. Magandang, magandang, maganda ko ngayong umagang ito, kabibes. At ganun din sa mga in-drive driver. O dahan-dahan lang ha. Ayusin ang paghawak sa kambyo. Oo.
5: Huwag na saan kambyo, Mara.
1: At tipid-tipid sa pag apak ng gasolina.
5: Dahil mahal, ha?
1: Oo, sana all minamahal. Buti pa ang gasolina nagmahal, samantalang ikaw hindi ka na minamahal. Kaya dito ka na tumutok, mamahalin kita.
5: Yan!
1: Sobra-sobra!
5: At magandang umaga din kay Ma'am Pamela Sonsing. Hinihintay namin ang paggalaw mo ng
1: oo
5: baso.
1: Nga. Para naman mapasayaw kami ng

0: manhid na manhid ka naman.
1: Oo.
0: Alam mo yung kabigwahan namin, DJ Main? Ganyan din eh. Ano? Nag-birthday, nagtipid. Ayun, wala na. Nasa garapon na.
1: Ayun lang. So alam mo naman, Pamela, ano ba naman yung pagsip?
0: Tama.
1: Ano ba naman ang soup drinks?
0: Oo nga. Hindi naman, hindi naman kawala sa pagkatao mo yan.
1: Oo. Share ano? Your blessings.
0: Ano, hintayin mo pa ilagay ka?
1: Oo. Hintayin mo pa ba? What mong hihintayin yan, Ma'am Pam? Sige na, nandito lang kami. Bilisan mo na.
0: Umipad ka na dito.
1: Sa umaga, no? Ganyan talaga. Ay, masarap kasi kumain kapag ano'y libre.
0: Tama. Diba? At syempre, taos sa puso.
1: Oo naman.
0: Pero kung nagdadabog ka, wag na lang.
1: Wag na lang. Baka sumakit pa yung tiyan namin. Diba?
0: Oy, sa aming mamamulik! Tawag ka na, ha? Sa
1: 09-54-406-1967.
0: Maririnig mo pa rin hanggang alas 12 na tagali ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mo dito, Sirajo Kiko!
0: Oh!
1: Kalikot!
0: Dito na sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibe sa Sound Trip! Ang lupet!
0: 92.3 FMR! Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR! The vibe sa Saldred!
2: Lalo niyong magiging ka-vibe sa Soundtrip ang 92.3 FMR. 4 AM, maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo. 6 AM, Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM, Kantahan with Jukebox King and Queen.
3: Kahit pa magsanga ng landa,
2: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, Maki Week and Chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibe sa Soundtrip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabibes!
5: Ikaw ay nakikinig pa rin para sa paborito mong bitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe!
5: Kasama din sa baby ng bayan, DJ May!
4: At ang tito mong makulit sa radyo, Kiko!
5: Shout out sa lahat ng ating mga kabibes na nakatutok ang lakas-lakas ng radyo. Lalong-lalo na kay Arbs Espina at sa kanyang mga pasahero sa bus number 26 sa BGC.
4: Wow! Good morning! At ganun din kay Claudio Gaston na nakikinig sa Tagudin, Ilocos Sur.
5: Hey! Grabe yung layo.
4: Layo!
5: At magandang umaga sa lahat ng mga FMR squad kay MJ Gutierrez. Sabi niya, the way I challenge Misu... Ewan ko sa iyo.
4: Abot sa imor. Oo.
5: Sabi mo, maganda umaga din kay Altesa Herrera Sino Cruz na sobrang basang-basa ng pawis kay Kuya Totoy.
4: Sana all basang-basa, no? Gusto ko maramdaman yung basang-basang yan eh. Oo.
5: Hindi mo pa ba nararamdaman?
4: Hindi pa.
5: Boring!
4: Buti pa si Altesa, no? Talagang Totoy! Ganon din kay Longy Archaga Santisas na nakikinig from Santisas ng Sampaloc, Maynila.
5: Wow naman, oy, salamat.
4: Yung mga kabibes natin dito sa May Moriones.
5: San?
4: Diyan sa May Pier. Talaga naman pinagkakaguluhan ka nila.
5: Talaga
4: always nakatune in dahil boses mo pa lang daw talaga namang
5: perwisyo
4: parang
5: na.
4: Hindi naman perwisyo.
5: Bulahaw,
4: ganun. Oo, talaga nakaka-energize daw sa kanila.
5: Oy, salamat. Wait, talaga parang energy!
4: Hoy, ano daw? Sige, kaya mo yan. Ang gulo kasi nito eh.
5: Na-distract. Ay, magandang umaga po sa lahat. Tatawag na kaya sa...
4: 0954-406-1967.
5: At kung gusto niyo bumati on air, tawag na kayo dyan. Dali na.
4: Gusto mo mang batiin ang iyong ex?
5: Oo.
4: Gusto mo magparamdam? Pwede yan.
5: Oo, tatanggapin namin ang iyong tawag. Ayun na.
4: Ayun na, God. Ang bilis ha.
5: Oo, syempre. Yung mga kabayusan natin, hello!
4: Good morning!
5: Hello, kabibes!
4: Hello!
5: Hello! Kuya Vic!
4: Hello, telepon! Ayan!
5: Ayan, ayan. Hello, kabibes! Sino to?
6: Nga. Derelio Arca po, from Kabangkaan, Zambales.
4: Zambales!
5: Zambales, wow! Anong ulit pangalan mo?
6: Derelio Arca po.
4: Derelio Arca?
5: Ah, sige. Ah, yeah,
4: Ray. Si Ray na lang, Ray.
5: Oh, Ray. Oh, sige, Ray, bati ka na!
6: Binabati ko po lahat ng mga kaibigan ko, lahat ko. Bakit po kayo?
5: Eh, oh, salamat. Oh. Oh, sige, sino ka?
6: Kuya Kiko, Kalikot, tapos si...
4: Sige, sino ako?
6: Si Jimmy.
5: Ayan, DJ Ming.
4: Pag nakalimutan mo yung pangalan ko, pwede mong tawaging Baby. Oo, gusto mo ba yon, Baby? Ay, ayaw niya. Huwag.
5: Nakatulog na. Gising ka pa ba, Ray?
4: Ray?
5: Hoy, Ray, magsalita ka, Ray.
4: Ray! Ray, are you there?
5: Diyan ka pa, Ray?
4: Are you still with me?
5: Ray,
4: Hindi niya kinaya, parang si Altesa Herrera Sino Cruz. Pinagpawisan basang-basang-basa.
5: Ikaw kasi.
4: Yung sinabing tawagin mo na lang ako, Baby.
5: Yan tuloy, hindi na nakakibo.
4: Medyo speechless.
5: Ay, maraming salamat ha, si Ray mula sa Zambales.
4: Ay, layo nun ha. Ang sarap dyan.
5: Correct.
4: Ang sarap sumisid sa karagatan ng Zambales.
5: Nasisid na ba yung karagatan mo?
4: Ano?
5: Nasisid na ba?
4: Nasi, ano daw?
5: Nasisid?
4: Nasi, oo, nasi, yung karagatan. Yung karagatan ng Zambales.
5: Oo, oh, yan, oo.
4: Oh. Diba? Ano pa bang... sisisirin maliban sa dagat, Kiko? Meron pa ba?
5: Meron.
4: Ano?
5: Yung ano mo?
4: Ano daw?
5: Yung puso mo, bangani.
4: Ayos-ayusin mo lang, ha? Oo. Ayos-ayusin mo lang talaga. Baka
5: ano?
4: Mahampas ko sa'yo yung patpat ko dito. Yor?
5: Siyempre.
4: Bakit ka matawa ng tawa?
5: Eh kasi yung mga ka-vibes natin kahit napakalayo, aba talagang nag-e-effort tumawag para lang bumati at makausap tayong dalawa.
4: Totoo.
5: Salamat po.
4: Maraming maraming salamat from the bottom of my big, big, big, big...
5: Big...
4: Heart.
5: Heart pala. O sir, sige, yung mga tatawag ulit ha, mamaya ulit yan. Pagsapit ng alas 10, dahil i-cater na natin ang inyong mga concern, ang inyong mga gustong sabihin, sentimiento, inspirasyon o konsumisyon para sa ating SKL.
4: Share ko lang. O taray, diba, i-cater. Oh, para ginawa mo pa tayong taga ano ha?
5: Restaurant.
4: Oo, restaurant ha, na mag-ano.
5: Ano?
4: Sige,
5: ano? Ano? Tawid mo?
4: Itawid ko, hindi ko matawid. Itawid mo na nga. Isa lang sana pagkain at ipakain sa kanila.
5: Pagkain?
4: Oo. Diba? Cater. Sinasalansan mo yung pagkain tapos pinapakain mo sa bisita.
5: Ikaw ba gusto mo kinakain ka o kinakain mo?
4: Ah, gusto ko kumakain ako. Bakit? Gusto ko yung ganun. Gusto ko yung ako yung nabubusog. Gusto ko nakikita ko na masaya siya habang kumakain ako. Ganon!
5: Habang umakit ka sa agdan.
4: Ano?
5: Habang umakit ka sa agdan.
4: Inakyat sa ngala ng pag-ibig.
5: Uy!
4: Inakyat ang tuktok ng langit. Ay, ng tugatok
5: ng tagumpay.
4: Tagumpay.
5: Tagumpay ka dyan, DJ.
4: Sana Ming. Ay, kabais, tumawag ka. Ito ang numero namin. 0954-406-1967. Tandaan nyo, ang tumawag, i-date ni Kiko Kalikot, especially sa mga kababaihan.
5: Yan ka na naman.
4: Kaya kung single ka, tagahanap ka ng ano mo, makakasama mo, na mag-aalaga sa'yo, andito si Kiko Kalikot.
5: Ano ko,
4: Kaya
5: Bieber?
4: Oo. Kaya tumawag na kayo sa mga ka-vibes nating mga kababaihan dyan na single na naghahanap na mapapangasawa nila. Oh. Pwedeng pwede si Kiko Kalikot.
5: Gusto niyo may magpapalit ang diaper niyo, ako pwede.
4: Oo, bakit? Ganun na pagmamahal, unconditional love.
5: Correct, di ba?
4: Kahit tumanda kayo, alam mong aalagaan kanya, hindi kanya papabayaan. Ganyan ang pagmamahal ng isang Kiko. Kakalikutin niya talaga, Kalikot.
5: Alam mo, may papatol na naman sa'yo yan.
4: Ayaw mo nun, para happy-happy ang morning nila, pinapaligaya mo sila. Para, especially yung mga ka-vibes nating ano? Mga kasambahay, di ba? Mm. Kailangan nila ng pampakilig sa umaga. Para, at ikaw ang magbibigay nun. Kaya mo bang pakiligin sila?
5: Eh parang ikaw lang naman sumasay, ginagawa, tinataya mo ko lagi. Araw-araw.
4: Ay, ganun talaga para hindi ako ang kulitin mo. Diba? Ganun yon. Mindset ba? Mindset. Diba?
5: Ay, daming pabubalik. Tawag ka na para sa ating SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwento may kwenta. Kasama pa rin ang may kwenta. At maraming kwento. DJ Main.
4: At ang makulit mong tito si Radyo Kiko. Kaliko.
5: Dito lang sa 92.3 FMR.
4: Kabimes sa trip.
5: Ang Lupet. 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Kabimes.
4: Ang Lupet.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Epektibo ngayong Martes, July 21, ipinatupad ang panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo matapos maglabas ng anunsyo ang mga kumpanya ng langis, bunsod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Energy, pinapayagan ang mga oil firm na magtaas ng hanggang 3 pesos and 65 centavos kada litro ng gasolina, 10 pesos and 68 centavos naman sa diesel at 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. Bagaman nagkakaiba ang aktual na dagdag presyo depende sa mga kumpanya. Iniulat naman ng Pilipinas Shell Petroleum Corporation at COL Philippines Corporation na hati-hati ang implementasyon ng kanilang price hike sa loob ng 3 araw. Ngayong July 21, nagpatupad ng 3 pesos and 60 centavos na dagdag sa gasolina, 8 pesos and 20 centavos naman sa diesel at 8 pesos and 10 centavos sa kerosene. Sinundan ito ng karagdagang 1 peso and 20 centavos sa diesel at 2 pesos and 30 centavos sa kerosene. Noong July 22 naman ay panibagong 1 peso and 20 centavos sa diesel at kerosene. At sa July 23 naman, habang nananatiling walang dagdag sa gasolina sa mga susunod na araw. Sa kabuuan, mula simula ng taon hanggang July 14, umaabot na sa 46 pesos and 27 centavos kada litro ang netong pagtaas sa gasolina, 39 pesos and 75 centavos naman sa diesel at 36 pesos and 62 centavos sa kerosene.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, inilunsan ng Department of Social Welfare and Development ang Uplift Program bilang pansamantalang ayuda para sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa gitna ng energy emergency. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, magbibigay ito ng 2,000 pesos kada buwan sa loob ng 6 na buwan mula July hanggang December para sa tinatayang 7.5 million na mga pamilya na nanganganib malubog sa kahirapan dahil sa inflation. Sakop naman ng program ang mga benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom, mga mahihirap at near-poor na pamilya at mga manggagawang kumikita ng higit sa 20,000 pesos kada buwan batay sa datos na Social Security System at Philippine Statistics Authority. Ayon naman sa Philippine Institute for Development Studies, makatutulong ang ayuda upang maibalik ang purchasing power ng pinakamamahirap na sektor, bagaman aminado ang pamahalaan na panandalian lamang ito laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, iginiit ng kampo ni late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez na wala itong balak umalis ng bansa at hindi tataka sa prosesong legal kaugnay ng mga reklamong plunder at money laundering na inihain sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Elaine Atienza, mananatili sa Pilipinas si Romualdez at haharap sa investigasyon sa oras na matanggap ang summons para sa paunang investigasyon. Itinanggi rin ng kampo ang paratang na siya ay nagtatangkang umiwas sa batas o nagtatago. Nauna nang sinabi ni Mico Clavano na sinubukan umunong umalis ng bansa ni Romualdez sa kabila ng pinatupad na hold departure order. Binigyang diin ng kampo ni Romualdez na nasa simula pa lamang ng paunang investigasyon ang kaso at nananatili ang presumption of innocence at tiwala sila na malilinis niya ang kanyang pangalan sa tamang proseso ng batas.
1: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Next, bagong riban na. Ang lupet.
5: Ka-vibes, trivia muna. Alam nyo ba na ang Apo Hiking Society ay nagsimula sa isang club sa Ateneo de Manila High School, ang Apolinario Mabini Society, na nagkaroon ng 13 miyembro. Pero ang mismong iconic musical trio ay sina Jim Paredes, Boboy Garuvillo at Danny Javier, na siyang nakaisip sa term na Original Filipino Music o OPM. Naging mahalaga ang Apo Hiking Society sa OPM dahil isa sila sa mga grupong humubog at nagpasikat sa musikang Pilipino. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Iho ang 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes, tawag ka na 0954-406-1967 para sa iyong SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta sa oras na 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: alaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes.
5: Heto na! Kasama mo na at naririnig mo muli para sa inaabangan mong SKL!
4: Share ko lang!
5: Ang kwentong may kwento!
4: Meow! Ano ba yan? Gaya-gaya ka na sa pag-ano ko, ha? Yung mga expressions ko, ha? Ewan ko sa'yo.
5: Ay, maririnig mo na. At naririnig mo ba rin? Ang isang baby ng bayan, DJ Main!
4: Aha! At ang makulit mong dito, si Radyo! Kiko! Kalikot!
5: At eto na, tawag ka na sa...
4: 0954-406-1967!
5: Yan! Hintayin namin ang inyong tawag dahil gusto naming mabigyan kayo ng tulong. Hindi pinansyal ha, tulong emosyonal at oo basta.
4: Kaya nyo na yan. At ako'y nananawagan po sa mga single na mga kababaihan na naghahanap ng pag-ibig.
5: Si Raulo kaya
4: at baka dito nyo matagpuan. Si Kiko Kalikot po ay single, naghahanap din siya. So pwedeng-pwede kayong tumawag, lalo na kung tapos na ang inyong mga trabaho. Kayo ay malungkot, pasisiyahin niya kayo.
5: Oo, talaga?
4: Oo.
5: At sa lahat ng mga driver pa hinande, tawag na kayo dahil naghahanap din na makakasama sa buhay si DJ Main.
4: Ayoko naman. Gusto ko yan. Yung driver na magpapatakbo ng buhay ko.
5: Oh.
4: Yung may lisensya na kayang ipaglaban ako.
5: Yeah.
4: Ganon.
5: Oh, ganon. Sabi mo, Narinig na ang boses si DJ May.
4: Sino kaya to? No? Babae, lalaki kaya?
5: Sabay tayo, ha? Sige. Halo, ha? 1, 2, 3, go!
4: Halo!
6: Yes po, good morning po.
5: Ay, lalaki.
4: Hello! Ano pong pangalan?
6: Ako po ito yung tumawag kahapon po, yung tigabigan.
4: Tagabigan!
5: Oh, ano pangalan mo?
4: Nakalimutan namin, Willy, sorry. Po. Ah, Willie!
5: Ah, hindi mo tunay na pangalan to, ha?
6: Hindi ko.
5: Ayan, okay, sige. Willie, anong atin?
6: Gusto ko lang bumati or magipagkwentuhan po sa inyo.
4: Ah, sige, bati muna. Total, okay. Yan yung gusto mo. Ginagawa, di ba? Ang bati ng bati. Go!
6: Binabati po yung best friend ko dyan sa Makati City, si Marian. Dyan sa Baguio, si Sophia, at si Ray. Appreciate sining sa inyo po.
5: Time's up. Time's up.
4: Taray, may timer ka.
5: May timer na. Tagal eh. Ngayon, Willie, ano naman ang gusto mo mapagkwentuhan natin?
4: Sige, sa'yo manggaling ang topic.
6: Tungkol po sa, ewan ko pong ex ko ba o hindi na.
4: Hindi niya daw alam kung ex niya daw ba o... ang gulo.
5: Ayun kahapon. Oh. Ano kasi ang concern nito, mga ka-vibes, ano, para makuha natin yung konteksto ng tawag ni Ka-Willy, yung concern niya ay yung girlfriend niya ay niloko siya.
4: Oo.
5: Oo, tama ba, Willie?
4: Yun yung pinaglalaban mo kahapon, di ba niloko ka? Pero nag-message sa akin yung babae, si Princess.
5: Ano sabi?
4: Sabi niya, Willie, hindi totoo yung mga sinasabi ni Willie. Di ba?
5: Totoo ba yun?
4: Hindi niya ako pinahalagahan, kaya nawala ang love ko sa kanya. Kung inalagaan niya ako, pinaglaban niya ako, hindi naman ako mapapagod eh. Yun ang sabi ni Princess.
5: Ang dami mo sinabi.
4: Tinitrigger eh, no?
5: Ginagamit mo. Willie, totoo ba yun?
4: Hotdog. Ang dami ko sinabi, sasagot mo lang po. Ambot sa emo,
5: Willie. Kinig ka maigi, Willie. Totoo daw ba? Yung sinasabi ng ex mo na ikaw daw ay hindi mo siya pinahalagahan kaya naghanap siya ng iba.
6: Ay, hindi ko totoo yun eh.
5: Paano mo nasabing hindi totoo? Kwento!
6: Magtagal pa ka diba ng 3 years kung hindi ko po siya inalagaan po.
5: May bitaw ha? May bitaw.
4: sa tingin mo, sa relasyon na meron kayo, ano yung nawala? Kaya nagkaroon ng gap at naghiwalay kayo.
6: Siguro po eh, sa tingin ko lang po, ma'am, siguro tiwala po sa akin.
4: Paano kapag kakatiwalaan, lagi ka umiinom daw sa labas, sabi ni Princess. Kung sino-sino daw sinasama mo.
3: Oo.
4: Imbes na dapat siya pinapriority mo.
6: Oh,
4: imbes na siya yung pinapriority mo yung ibang tao. Parang hindi ka daw niya partner.
5: Totoo ba yung Willie?
6: Ay, hindi nga po totoo yan eh.
4: So nagsisinungaling si Princess Willie, yung ba yung gusto mo sabihin?
6: Ewan ko po.
5: Charot lang yan, Willie.
4: Charot lang yan, Willie.
5: Sige, ito na yung mas seryosong tanong, ano, Willie. Sa loob ng maraming ilang
4: tatlong
5: taon. Oo. Sa tingin mo ba, sino lang yung nag-e-effort sa inyong dalawa?
6: Siguro po nung una, dalawa po kami.
5: Oh, so, nag-meet kayo halfway.
6: Last year po, parang siya na po yung parang nawawala po ng concern po sa akin. Hindi naman kayo yung
5: Willie, parang, paano mo nasabi na ano na niloko ka nitong babae ni
4: Princess? Nang lalaki ba siya? Nahuli mo ba siya?
5: Mm-hmm.
6: Opo, mismong kaibigan ko pa yung pinalit sa akin.
5: Oh my goodness!
1: The greatest betrayal in life! Your best friend and your girlfriend!
5: My best friend is your boyfriend!
4: Oh, wow! Masakit nga talaga yan, Willie!
5: Paano mo nahuli? Sige nga, ikwento mo sa amin ng maiksi lang pero maliwanag, Willie. Paano mo sila nahuli? Kaya nasabi mong niloko ka ng girlfriend mo at ng best friend mo!
6: Kaya po kasi yun. Nung last year, yun 18, pumunta sa bahay yung best friend ko. Tapos, mag-inaman tayo, sabi niya. Tapos, sige, sabi ko. Tapos, nang lasing na po siya, doon na sinabi sa akin na naliligaw po ako sa jowa niyo, sabi niya.
4: Naliligaw ako sa jowa mo? Yun ang sinabi
6: Opo.
4: Niya? Ha?
6: Opo.
5: Oh?
4: Ano naging reaction mo nun?
6: Eh di sige, ligawan mo, sabi ko. May tiwala naman po ako sa kanya.
5: Saglit! Pigilan na kagad natin, ano, DJ Main. Willie, ibig mo sabihin, nung umamin yung best friend mo sa'yo na may gusto siya dun sa girlfriend mo at diligawan niya, binigyan mo ng permiso?
4: Totoo?
6: Eh, doon na masusugat po kung talagang mahal niya ako yung best friend ko or hindi na mas totoo yung pagmamahal niya sa akin, di ba po? DJ Kalikot.
5: Teka, hindi namin...
4: Pero hindi mo sasabihin yon. Keep it to yourself. Doon mo matitest yung babae kung gaano siya ka-loyal sa'yo. Hindi mo sasabihin yon sa best friend mo.
6: Eh, matagal na po pong gusto eh. Yung simula ng best friend pa kami ng aking ex, sabi nga na gusto daw siya.
5: Willie, may tanong lang kami. Loko-loko ka ba? Para pumayag ka ng ganun?
4: Pagmahal mo ang isang tao, ipaglalaban mo. Hindi na totoo yung pagmahal mo, papalayain mo.
6: Eh, may tiwala naman po ako sa kanya noong
5: hindi.
6: Una.
5: Hindi. Ganito, Willie, ha? Willie, wala tayong problema dun sa tiwala mo, sa best friend mo. Ang usapin dito kasi, kayo pa ng girlfriend mo, eh para pinamimigay mo na siya sa best friend mo porque umamin tong best friend mo na may gusto siya dun sa girlfriend mo. Parang ang ano, 'di ba? Ang weirdo ng sitwasyon nyo.
4: Totoo. At kahit sinong babae, eh talagang hindi mo ako pinapahalagahan. Oh. Sige.
5: Eh sa'yo pa pala nang galing yung permiso na okay lang. Sige, tiwala naman ako si diligawan mo. Eh ano 'yun? Oh, tayo mo natawa ka sa kalokohan mo.
6: Yun nga po yung naisip kong paraan para ma-challenge ko po siya kung talagang ako lang talaga yung gusto niya.
4: Huh? Hindi ganun yun. Hindi yan, ang pag-ibig hindi yan pinaglalaruan.
6: Ay, ganun po ba?
5: Ay, Diyos ko po.
4: Ilan taon ka na, Willie? Asan yung patpat ko?
5: Sabi pumalo. Ilan taon ka na, Willie?
6: 27 po.
4: Sorry, ilan taon?
6: 27 po.
4: 27! Oh! Mas short enough na yan, ha?
5: Masos, tunggulang ka na, babe. Kompleto na yung buhok mo sa katawan, di ba?
4: Ay, buhok ka pa sa kilikili. Mahaba pa.
5: Bakit? Teka lang, ha? Naguguluhan kami sa kwento mo. Parang ang naging sistema kasi natin, kaya ka tumawag dito dahil gusto mong mabigyan ng linaw kung anong dapat mong gawin. Tama, di ba, Willie?
6: Opo.
5: Pero kasi sa pagkakalatag mo ng kwento, parang nakikita na namin ni DJ May na ang problema hindi yung best friend mo, hindi rin yung girlfriend mo o ex mo na ngayon, kundi
4: ikaw.
5: Tama, di ba? Kasi kung okay ka lang, Bakit ganun yung way ng gusto mong i-challenge yung loyalty ng girlfriend mo? Ipapaubaya mo at papayagan mo yung best friend mo na ligawan yung girlfriend mo? Loko-loko ka ba?
4: Alam mo, Willie, kakanood mo ng K-drama yan.
5: Diba?
6: Ewan ko po.
5: Ota mo? Galing sa bibig niya, ewan ko po, kahit siya hindi siya sigurado. Ano, Willie?
4: So, nung boyfriend-girlfriend pa lang kayo ni Princess, gusto na rin siya ng best friend mo. Tama, di ba yun yung sabi mo?
6: Opo. Si kahit Princess... Kahit na magkaibigan pa lang po kami po, yung kahit na hindi pa naging kami ang aking ex, eh...
4: Eh, si Princess...
6: Sabi niya gusto niya yung ano, yung... Kahit, kalimbang sabi niya, gusto ko yung best mo.
4: Oo.
6: Si Princess sabi niya.
4: Eh, si Princess ba? Gusto ba ni Princess itong kaibigan mo?
6: Ano ko na po sabihin sa akin na hindi po ulad kasi ano po daw siya pasinggero. Hindi naman kaya pag-ex na siya.
5: Alam mo, Willie, yaw-yaw ka. Ang gulo mo. Kasi in the first place, Willie, DJ Main, hindi ka naman sasagutin itong girlfriend mo kung hindi ikaw ang gusto niya.
4: Oo, kami mga babae, diba? Hindi kami nagbibigay ng effort ng time sa taong hindi kami attracted at hindi kami feeling safe at komportable.
6: Opo.
5: Oh, tsaka ikaw ang sinagot, di ibig sabihin nun gusto ka, mahal ka, importante ka. So nung nagkaroon na kayo ng commitment sa isa't isa, bakit dun mo pa susubukan
4: yung loyalty?
5: Yung loyalty. Di ba? Parang ang ano mo naman, loko-loko ka ba? Tapos inangkalang mo pa yung best friend mo. Di talagang kahit ako yung babae, mawalan ako ng gana sa'yo.
4: Yung mafe-feel mo na hindi ka binimigyan ng importansya na, ay hindi ako mahal nitong taong to kasi pinamimigay niya lang ako.
5: Oo, sa best friend mo pa. Di ba, Willie? Parang hindi yata tama. Di ba? Kakaiba talaga yung trip mo. Bad trip talaga nga ni. O ano? Wala kang bitaw.
4: So ngayon, feeling ko nagsisisi si Willie. Tama ba? Nagsisisi ka?
6: Parang ganun po, pero matagal na po yun eh. Tapos ngayon po eh, nakipag-usap sa akin sa John.
4: Sinong nakikipag-usap sa'yo?
6: July 7. Kinausap ako ang aking ex ng July 7. Tapos sabi niya sa akin, nagsiwalay na daw sila. Tapos sabi niya sa akin, okay lang po ba na mag-on ulit kayo, sabi niya. Eh, hindi ko na po gusto.
4: Ah, naghiwalay daw sila ng July 7 itong best friend niya at si Princess. Tapos nagpaparamdam ulit si Princess na makipagbalikan dito kay Willie.
5: Wow, gapo ha.
4: Oo,
5: sana.
4: Nakayami. Kaya ngayon si Willie, naguguluhan siya. Pero kung hindi mo na talaga ayaw mo nang balikan si Princess, edi sana hindi ka naku-confuse ngayon. Ibig sabihin, may feelings ka pa. In denial ka lang. Kasi kapag hindi mo na gusto yung isang tao, kiber ka na, wala ka ng pakialam.
6: Parang ganun nga ginagawa ko po sa kanya eh. Hindi ko pinapansin pero sabi niya kasi sa akin, hindi kita titigilan at hindi ko nakikita na wala ka pang bagong jowa, sabi niya po sa akin.
4: Pero ibig sabihin nga, ikaw may nararamdaman ka pa rin kay Princess.
6: Wala na po.
4: Imposible, kasi hindi mo i-entertainin ang isang tao kung wala, hindi ka interesado.
5: Hindi, baka, confused siya eh.
4: Kaya nga
5: diba,
4: eh.
5: Hindi, baka hindi talaga, baka wala naman na talaga siyang gusto.
4: Hmm?
5: Baka ang gusto lang talaga niya ay empet, di ba? Tama ba, Willie? Baka na-attract ka lang sa katawan niya.
6: Baka, ay, hindi po.
5: Baka gusto mo lang ng...
4: Yung pakiramdam na pinaparamdam niya sa'yo. Yung mga halinghing niya. Pagsapit ng hating gabi.
6: Ay, hindi po.
5: Gulo mo, Willie. Talaga nagugulang kami sa kwento mo. Kilala mo ba sarili mo, Willie?
6: Opo.
4: Paano what is your favorite color?
5: Yan. Sa ulo ko.
4: Tingnan mo, hindi mo alam, di ba? Hindi siya sure.
6: Kulay blue po, kulay blue.
5: Yan mo, pumatol. De, Willie, ito. Seryoso, ha?
6: Opo.
5: Ano ba ang gusto mo sa buhay? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo?
6: Hindi lang naman po yung gusto ko eh. Yung nagiging tapat sa akin ng alibar, yung hindi ko jiwa ko. lang at wala ko, yung ganun po. Kahit hindi ko siya masyadong maganda, basta mabait lang po siya.
4: Maganda naman yung gusto niya. Pero ang tanong, gaano ka ba katapat? Ikaw ba bilang isang Willy?
6: Siguro po eh, kumbaga 1 to 100 po eh, baka siguro mga 95%.
4: So ano yung magpupuno nung ano? Ano yung 5 para mapuno ng 100 yung pagiging tapat mo?
6: Ito siguro baka siya na yung isa namin. Magpupuno po.
5: Willy! Willy! Willy! Hinaan mo yung radyo mo. Nagpi-feedback.
6: Wala po kong radyo.
5: Sinungaling. Naririnig ko eh. Oh, sige.
4: Alam mo, wala daw. O sige, wala.
5: Wala, wala.
4: Alam mo, Willy, nasabi ko na to kay, anyway, kay Kiko kahapon eh. Diba? Na tayo kasi... Ang dami nating gusto sa isang tao. Gusto ko ng mabait, gusto ko ng tapat. Pero bago mo hanapin sa ibang tao, yun dapat magsisimula yun sa'yo. Kasi kung anong klase ng tao ka, yun yung taong matatagpuan mo. At hindi mo ititest ang loyalty ng isang babae. Nang ganong kababaw, tapos pag iniwan ka, magmumukmuk ka, edi sana hindi mo ginawa.
6: Isa na nga po.
4: At kung mahal mo yung tao, ipaglalaban mo yun.
6: Siguro po sa susunod po, igagawin ko na po yun eh.
5: Makinig ka, maigi Willy ah. Ito yung sasabihin sa'yo ni DJ Main. Ultimatum, bigyan mo na isang ultimatum to. Bilang point of view ng babae, para sa isang klase ng lalaki, na ganito sumubok ng loyalty. Makinig ka maigi Willy.
4: Hotdog. Kaya sabi ko lang kanina, hindi mo masusubok ang loyalty ng isang babae. Diba? Especially, sige sabihin na natin yung best friend mo, gusto yung iyong girlfriend, pero hindi sa ganung way na sasabihin mo na, sige, subukan mo. Ano naman eh, panatag naman ako dun sa girlfriend ko, hindi ganun yun. At hindi ganyan ang mindset ng tunay na lalaki. Diba?
5: Ano, hindi ka na nakakibo?
4: Kasi kahit sinong tata... Tata.
5: Easy.
4: Kahit sinong tao...
5: Tao.
4: Kahit naman sinong tao, whether babae ka, lalaki ka, mawawalan ng gana pag ganun. Yung feeling na pinamimigay mo, hindi mo binibigyan ng importansya, na ganun lang kadali para sa'yo bitawan siya.
6: So, ang tanong ko po eh, dapat po ba na bibigay yung pagtitiwala tapos eh,
5: alam mo,
6: yung halimbawa yung mga ginagawa niya po eh pwede mo pa siyang higpitan or di naman kaya eh tawag dito.
5: Paubaya mo sa akin to, Maine. Willy, makinig ang maigi. Ito yung sasabihin sa'yo ng Tito Kiko mo, makinig ang maigi ah, para di ka na makapag-rebat. Umahaba yung kwentuhan natin eh, para tayong pasikot-sikot eh. Willy! Bago ka pumasok sa isang relasyon, siguraduhin mo muna na ikaw din ay sigurado ka sa sarili mo. Okay? Hindi kung kailan pumasok ka na sa commitment, tsaka mo susubukan yung girlfriend mo o yung partner mo. Maling-mali yun, Willy. Dahil kahit sinong babae ay hindi ka pagtsatsagaan at hindi magtatagal sa relasyon kasama ka kung ganyan ang ugali mo. Naintindihan mo ba yun? Kakasangkapin mo pa yung best friend mo para lang subukin yung loyalty ng girlfriend mo. Dahil kung gusto mong sumubok ng loyalty o katapatan, simula pa lang, sa panliligaw pa lang, dahil dun mo na dapat yung ginawa. Hindi kung kailan na kayo tumatakbo yung relasyon ninyo, Willy. Ha?
6: Opo.
5: Matanda ka na, 27 ka na eh. Alam mo na ang tama at mali. Ipagpalagay mo na ikaw ang nasa sitwasyon ng girlfriend mo. Tingin mo ba matutuwa ka? Sagot, matutuwa ka o hindi?
3: Hindi po.
5: O, tamo, hindi. Di ba? Ang labas kasi nito, parang pinaglalaruan mo yung mga babae, loko-loko ka eh.
4: Kawawa naman yung babaeng nagbuo ng feelings ng time. Ooh. Kasi yun yung pinakamahirap bawiin. Mm-mm. Kapag binigay mo yung time mo, yung effort mo, even yung sarili mo dun sa taong iyon.
5: Tsaka binanggit namin sa'yo, Willie, kanina ha. Sinagot ka na ng babae. Ibig sabihin nun, kumpiyansya na sa'yo. Tapos susubukin mo pa yung loyalty. Eh parang kawalang yaan naman yon, kawalan ng respeto yon, Willie. Diba? Huwag ganun. Pag ganyan kasi walang magtatagal ang babae sa'yo.
4: Baka tumanda ka ng mag-isa.
5: Mas mag-iigit pa nga, tumanda na lang siya mag-isa kung kesa ganyan lang din naman siya. Diba?
4: Makasakit siya, no?
5: Makakaperwisyo ka lang ng iba eh. Kasi hindi ka sigurado sa sarili mo. Tinatanong ka namin kanina, paulit-ulit tayo. Ang dami mong lusot, ang dami mong ibs, ang dami mong bats. Kesa hoda, ganito, ganyan, ganyan, ganito. Kilalanin mo muna maiging sarili mo, Willie, dahil sa edad mong 27, hanggang ngayon, confused ka pa. Isa lang ibig sabihin niyan, DJ Main. Willie, hindi ka pa sigurado at hindi ka pa handang pumasok sa isang seryosong relasyon.
4: Hindi ka pa ready mag-commit. So mali pala yung katagang niloko niya ako. Hindi, hinayaan ko siyang
5: lokohin ako. Ginusto mo.
4: Choice mo.
5: Di ba? Tama, Willie? Inudyukan mo yung girlfriend mo eh. Inudyukan mo. Hindi kanya niloko. Tinuruan mo siyang lokohin ka. Para makuha mo yung perspective mo o yung narrative mo na siya hindi loyal at ikaw ang loyal. O ano? Nangangatal ka ngayon?
3: Opo.
5: Oh, see? Isang tanong, isang sagot. Tama ang ginawa mo o mali, Willie? Tama o mali? Ulitin mo, hindi namin narinig. Tama o mali?
3: Mali po.
5: See? So pag mali ka, ano dapat mong gawin?
3: Itatama ko po yung mali ko.
5: Paano mo itatama ang mali mo?
3: Kasunod po hindi ko na po gagawin yun.
5: Ano ba yung ginawa mo?
3: Yung hinayaan ko lang po siya.
5: Na hindi mo siya hinayaan. Tinuruan mo siya.
4: Magkaiba yung hinayaan sa tinuruan.
3: Ay, ganun siya ba?
5: Oo. Boboy Arn.
4: Iba talaga ang pag-ibig. Hindi ka makakapag-isip ng tama pag ikaw ay in love. So, naiintindihan ko naman si Willie.
5: Pero, iba kasi itong kaso ni Willie. May choice ka naman gawin yung tama at mali eh. Pero mas pinili mo gawin mali. Ang mali.
4: So, choice niya yun.
5: Tapos ngayon, yaw-yaw ka ng yaw-yaw, di ba? Oh, naman natawa ka lang sa kalokohan mo. Willie?
3: Pero mga DJ, ang problema ko po ngayon eh, paano ko po siya, iiwasan po.
5: Wow, ikaw pa iiwas ha?
4: After all, parang ikaw pa ang naging biktima ng sarili mong laro.
3: Dito talaga po, ayaw ko na po siyang magiging,
4: ulit. Eh, kausapin mo siya, heart to heart, di ba? Straightforward. Sabihin mo dun sa babae na ayaw mo na, tapos na, hanggang dun na lang tayo. Kasi feeling ko, binibigyan mo pa siya ng hope eh. Isipin mo may communication na may communication pa rin kayo. Kung wala na talaga siya sa'yo, dapat noon pa lang, wala na talaga, block na.
5: O di kaya, DJ Main, baka gusto mo lang magpahabol, Willie.
4: Pwede rin. Diba? Dagdag ego, dagdag pride.
5: Dahil gwapong-gwapo ka sa sarili mo.
3: Ay, hindi po. Walang ayaw ko na po siya.
5: Psst. Alam mo, Willie, ako mas matanda ako sa'yo, Willie, ha. Ito, mas matanda ako sa'yo. Mas nauna ako sa iyong iluwa sa mundo at ikaw, hindi ka pa niluluwa sa mundo, ako nananakbo na sa talahiban ng Makati. Kaya huwag mo sa aming irarason na ayaw mo na, hinahabol ka ng babae, ang daming means, ang daming way para i-block na itong babaeng to. Kung kinukulit ka online, pwede mo i-block. Kung kinukulit ka personal, pwede mong iwasan. Sa tanda mo, hindi mo alam ang gagawin mo. Nakakaasar ka, sa totoo lang. Pinaglalaro mo yung puso ng babae, buwisit ka eh.
4: Pero totoo yan ah. Sa inyo mga lalaki, di ba? Pag ayaw nyo sa isang babae, talagang wala na. No, wala na usap-usap. Oo. Bahala ka dyan.
5: Pero ikaw parang tingin namin nagpapahabol ka ba eh.
4: The fact na sinasagot mo pa yung mga messages niya.
5: True.
3: Sige, pag-dag ko na lang to siya.
5: Oh, tamo?
4: Ngayon mo lang gagawin?
3: Oh! Nahihiya ko sa pamilya niya po eh. Diyos na sa akin ng
5: mga niya. Mahihiya, Willy? Ba't ka mahihiya sa pamilya niya? Mas mahiya ka sa sarili mo dahil sa ginawa mo sa babae.
4: Totoo.
5: Di ba mas kahiya-hiya ka? Pinaglaruan mo yung puso ng babae. Pinagsangkalang mo. Kunyari, itinitest mo lang yung loyalty. Hindi dapat ganun. Itinitest mo yung loyalty ng partner mo. Girlfriend mo na eh. Lulutuin mo pa sa iba, di ba? Sige, Willy, ganito para mas maintindihan mo. Kasi feeling namin, hindi mo na uunawaan yung sinasabi namin ni Maine eh. Baligtad kayo ng sitwasyon. Ikaw yung babae. Siya yung lalaki. Happy ka? Sagot.
3: Hindi po.
5: Oh, tamo? Di ba? Oh! Willy, kung kaharap mo yung ex mo ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa kanya para maitama mo yung pagkakamali mo? Tao sa puso. Walang skripto ha, walang pagpapanggap. Sasampagain kita, ang gigigil
4: yung
5: ako.
4: Yung galing sa puso ha?
3: Ex ko nakikinig. Alam ko nakikinig kayo. Ang kunan ko ano man yung meron sa ating na hanggang doon na lang po ang pakiusap na sana huwag mo na akong guloyin pa o magipag-communicate sa akin. Kasi mas madali kita makalimutan pati na rin ako. Kung gusto mo, friends na ulit tayo pagkalipas ng siguro mga 5 years. Yan lang po.
5: Okay na yun, Willy. Diba?
4: Sana, napakinggan ni Princess yan.
5: Mm. Tsaka Willy ha, huling bili namin ni DJ Main sa'yo. Bago mo gamutin ng ibang tao, gamutin mo muna sarili mo. Okay? Sige, Willy. Bago pa ako mandilim ang paningin ko sa'yo, maraming salamat sa pagtawag mo. Mula sa Ilocos Sur, si Ka Willy, mga kabayes.
4: Uy, pero salamat, Willy, ha? Mm-mm. Oo. Salamat sa pagiging honest and open sa amin at sa tiwala. Eh, syempre, ayaw ka naman namin sweet talk. Gusto namin real talk kasi ganun ka namin kamahal. Yung mga ka-vibes namin tumatawag dito, di ba?
3: Pwede po bang may sa inyo ng favor?
4: Sige.
3: Pwede po bang mag-request ng music?
5: Sige, ano yung request mo?
4: Ano yung request mo? Para kay Princess ba yan?
3: Yung kay Sandro po, yung kantang baby ko.
4: Baby ko.
5: Nanloko ka na, humarot ka pa.
4: Binitawan mo na nga, tapos tatawagin mo pa rin baby.
5: Baby? Tindi mo, Teng.
4: Hay naka, Willy.
5: O sige na, Willy. Maraming salamat sa'yo. Baka may gusto kang batiin.
3: Wala na po. Maraming salamat na lang sa inyong mga DJs dyan saan.
5: Ayan, sige, Willy ha, huwag mo mamasamain yung mga sinabi namin ha, kasi kami, seryoso kami na gusto naming maging maayos ka, maging mabuti ang relasyon pinasok mo at iniwanan mo. Okay, Willy? At sana sa susunod na pagtawag mo sa amin dito, ay okay ka na, hilom ka na, at totally okay ka na, ha?
3: Yes, so sure po.
4: Salamat.
5: Maraming salamat, Willy, mula sa Ilocos Sur. Thank you!
4: Pero totoo yun, no? Hindi mo ititest yung loyalty ng isang tao sa ganun lang. Mm-mm. Kasi yung fact pa lang na pinili ka niya, loyalty na yun.
5: Mm-mm.
4: Yun na yun eh.
5: Tumaas yung BP ko.
4: Ah, talaga? Gusto mo ng bawang? Inunguya yun para bumaba yung ano mo. Gusto mo ano?
5: Metformin na lang muna, metformin.
4: Ano?
5: Metformin.
4: Ano yun?
5: Gamot nga ni...
4: Ambot, di ko kasi alam yun eh. Wala pa kasi ako sa edad mo.
5: Oh, wala pa ba yung maintenance?
4: Kaya hindi ko alam yung mga ganyan.
5: Ay, Diyos ko po. Sa mga ka-vibes natin ha, na may katulad po na kwento ni Willy, Bago po tayo pumasok sa isang relasyon na hindi naman tayo sigurado at wala tayong patutunguhan, wag na po muna nating ituloy.
4: Totoo. Importante na tayo ipapasok sa relasyon. Alam natin ano ba yung gusto nating relasyon.
5: Yan.
4: Diba? At hindi tinitest ng ganun yun ka, vibes sa please lang.
5: Mali. Kasi parang ang labas ito, pinaglalaroan mo yung
4: feelings.
5: Ibang tao.
4: Feelings. Oo.
5: Diba? Eh kung sa'yo gawin yan, magiging happy ka ba?
4: Siyempre hindi. Kung feeling mo nasaktan ka, Willie, ano pa? Si Princess?
5: Correct.
4: Diba?
5: Dahil parang ano to eh, parang nilako mo yung emosyon ng girlfriend mo.
4: Binenta mo ang pagmamahal ng girlfriend mo sa iba.
5: Oo, tapos sa kwento mo, ikaw ang biktima.
4: Asan yung patpat ko dito?
5: Tubuhin ka. Huwag ganon, beha. Maging maayos tayo para maayos din ang relasyon at karelasyon na darating sa buhay natin.
4: Walang maayos na tao o lalaki makakapag-isip ng ganon. Ikaw ba, papayag ka? Kunwari ako yung best friend mo.
5: Abi,
4: sinabi
5: syempre
4: ko sa'yo na, oy, type ko si ano, yung girlfriend mo, pwede ko bang ligawan?
5: Dapat dun pa lang, ibablock mo na. Ay pare, wag naman, respeto naman. Di ba?
4: Kung tunay mo kung kaibigan, hindi ganyan.
5: Anood mo ng ano yan. Kung ano,
4: Korea. Kala niya nga kasi Korean drama ang teleserye ng kanilang relasyon na may happy ending na hinahabol-habol siya ng babae. Tapos ang ending, sila din, meant to be.
5: Patay.
4: Ganon.
5: Diba? Sa edad mo 27 years old, dapat sigurado ka na, kalkulado mo na mga desisyon mo sa buhay. Lalong-lalo na sa pagpasok sa isang relasyon.
4: Kasi hindi yan laro, di ba? Kapag napagod ka, ayaw mo na, suko ka na. Hindi ganun yan.
5: Sabi ni JM Postigo, Kuya Willie, kuwang-kuwa mo yung gigil ni Kiko. Correct. William Rotel, BP mo, Kiko. Easy.
4: Eto, sabi ni Sim Shahid, sa atin magsisimula ang pagbabago. Pero paano magbabago kung wala ka namang dahilan para magbago? Bakit, Sim? Nagbago na ba nararamdaman mo kay Michelle? Nagising ka na ba sa katotohanan? Wala lang. Ang galing magpayo nito ni Sim.
5: Iba ka talaga si Sim. Ay, si Coach Everyday umiyak na yata. Narealize niya na mali niya. Tama, dapat ganun. Alam nyo, minsan ka-vibes, kinakailangan natin bigyan ng isang mabigat na salita ang isang tao para mapagtanto niya kung saan siya nagkulang at nagkamali. Hindi kasi po pwedeng araw-araw makakarinig ka na kung ano lang yung gusto mong marinig. Kasi pag ganito, sinusugarcoat yung tenga mo, hindi ka gagawa ng tama.
4: Hindi mo malalaman ang iyong kamalian.
5: Mm-mm. Kaya naman, kung gusto mo maging tama, aba tumawag ka na sa
4: 0954-406-1967.
5: At may oras pa kami para tumanggap ng inyong SKL.
4: Share ko lang
5: ang kwentong may kwenta. Kasama si DJ Ming.
4: Kiko Kalikot. Uy, good morning, Gio Arellano. Hi. Nakikinig daw sila ni Ton, ni Al, ni Sir Levy sa Nugent Store in Cabuyao, Laguna.
5: Ay, salamat po. Thank you sa inyong pakiginig. At ganun din kay Sari Lerma. Nakakagigil din to si Kuya Will. Ayan yun, ha?
4: Ganun talaga Ganun. Wala naman perpekto, pero dapat tayo ay natututo.
5: Yan! Kaya kayo tatawag sa amin dito. Hindi para kayo ay lalo naming idiin. Kayo ay kinokorek lang namin. Hindi kami perpekto. Marami din kaming flaw sa buhay. Pero syempre dahil napagdaanan na namin yan ni DJ Min, meron kaming K para sabihin sa inyo na ito, wag to. Ito ang gawin mo.
4: True.
5: Diba? Ganun. Tawag
4: kaya
5: na.
4: Tawag na ang aming numero 0954-406-1967.
5: Si Sally Bento, magandang umaga, tawa ng tawa. At ganun din si Jonil De La Cruz, magandang umaga po sa inyo. At si Mayra Jane, sabi niya, oo, sige. Si Hata Lucia Perol, magandang umaga. At si Larcy Cathy East, magpapahabol pa ba si Boy kung ayaw na niya sa girl? Ang daming paraan, correct?
4: Ito! Kaibigan lalaki, pag hindi nila gusto yung babae o tapos na talaga sila, dead ma daw kayo, ganun daw ka strong o ka cold ang mga puso ninyo. Hindi na para makipag-communicate pa, 'di ba?
5: Dapat ganun naman talaga, mapababae o lalaki. Kapag ayaw, ayaw. Hindi yung kapag convenient lang para sa iyo,
4: i-entertain mo. So nagbibigay ka ng hope, parang ganun 'yon.
5: Tama, ganun lang nga mismo. Binibigyan mo ng confusion yung isip ng tao 'di ba? Nagkakaroon ka ng pwedeng maging approach mo ay love bombing. Magbibitaw ka ng papakita mo, paparamdam mo na mahal mo naman pala siya o interesado ka naman pala sa kanya. Pero eventually, kapag na-meet mo na yung tao na mas better sa kanya, eh bigla mong isisinsone.
4: Totoo.
5: That's bad.
4: Huwag ganun, minus 10 yan sa langit. Ito nga sabi ni Fermin Edrihar Jr., kailangan may respeto sa isa't isa. Kung nawala na yung love ng bawat isa, sana man lang kahit respeto na lang.
5: Ayan, tama naman. Diba, respeto. Kay kayo o hindi, ex mo na, diba? Respeto pa rin ang kinakailangan natin. Kasi paano natin respeto yung sarili na, o yung ibang tao, kung tayo, wala tayong respeto sa sarili natin.
4: Totoo.
5: Diba? Really, ha?
4: Sino makakaisip ng ganun? Sige, gawin mo na. May tiwala naman ako sa girlfriend ko.
5: Patay.
4: Hindi ganun yun.
5: Hindi ganun yun. Ay, nako. Sige, tawag na kayo sa
4: 09-54-406-1967.
5: Yan at hinintay namin ang inyong SKL.
4: Share ko lang
5: ang kwentong may kwenta. Eto na, habol ha.
4: Hello.
5: Hello. Hello, kabibes. Ay, babae.
7: Sino po?
5: Kabibes, sino to? Anong pangalan mo? Taga saan ka?
7: Shane.
5: Si Shane.
4: Hindi ba ikaw si ganda?
7: Hindi po.
4: Ah, Shane. Kaboses, oh, sige, Shane.
5: Shane, taga saan ka?
7: Ng Marcelo Green.
5: Ah, Marcelo Green. Paranaque.
4: Paranaque.
7: Yes.
5: Oh! Oh, Shane, pakinahan mo yung radyo mo dyan, ha? Yung monitor mo para on time yung pag-uusap natin, ha? Magkaintindihan tayo, Shane.
7: Okay po.
5: Ayan, o, sige.
4: Salamat.
5: O, Shane, anong ate na patawag ka?
7: Gusto ko, tawag doon.
5: Ano?
4: Wag ka na mahiya, tayo tatlo lang. Ano ka ba, walang nakakarinig sa atin, Shane? At hindi ka rin nila nakikita.
5: O, Shane, anong atin?
7: Gusto ko lang, batiin ko yung mga friends ko.
5: O, sige, go, bati ka na!
7: Pinabati ko po si Rensky at saka si... Ay, si Rensky lang pala.
4: Ay, parang may galit ka dun sa iba.
7: Na Iloilo.
4: Iloilo.
7: Opo.
5: Sino si Rensky sa buhay mo, Shane?
4: Ay?
7: Friend ko lang.
4: Wow! Yung tawa mo iba, ha? Friend ko lang.
5: Pero kinikilig ka,
4: ha? Oo. Friends pa lang ngayon. Pero may pagtingin si Shane. Oh.
7: Friends para pero
4: walang ending, no?
7: Wala pa po eh.
5: Yeah!
4: Yes! Shane, taga saan ka talaga?
7: Negros Occidental.
4: Ay, maayong buntag, di ba?
5: Oh, Shane! Gano'n ka natagal, katagal sa ano, sa Paranaque? At paano ka napunta ng Paranaque?
7: Nag-work po.
5: Ah, okay.
4: Kung hindi mo mamasamain, ano ang trabaho ni Shane?
7: Ano po?
4: Ano ang trabaho ni Shane?
7: Nagbabantay ko ng bata.
5: Oy! Uy,
4: nagbabantay ko sa mga ganyan.
5: Ngayaya!
4: Si Kiko naghahanap ng magbabantay sa kanya, Shane.
5: Oh, pwede ka bamang sa ilang sa akin?
7: Ay, hindi na po.
5: Ay, boring.
4: Ay, ayaw niya sa'yo kasi nga loyal siya kay...
5: Ano pangalan nun?
4: Ano pangalan nun? Si Rain?
7: Si Ren.
4: Ah, si Ren. So.
8: I keep on loving you.
4: Taray. Rens, bakit friends lang kayo ni Ren? Gano'n na ba kayo katagal na magkaibigan?
7: Ano po? Ano pa lang naman po? Bago pa lang. Mga 2 months pa lang.
4: 2 months. Ano nagustuhan mo kay Ren?
7: Mabait naman po siya.
5: O, so naniligaw nga?
7: Medyo.
4: Sana all talaga!
5: Kunyari ka pang pabati-bati, ha?
4: Oo. Saan mo nakilala si Renz?
7: Eh, wala. Sa ano lang. Sa Facebook.
4: Oy, Facebook!
5: O, teka, Facebook!
4: Social media.
5: Nagkita na kayo, personal, di pa?
7: Ano lang po, with video ko lang po.
5: Ay! Video call!
4: Sana all binibidyo.
5: Shane, ano nagustuhan mo kay Rain?
7: Hindi ba siya nararamdaman ko kasi mabait po siya. Hindi po siya katulad ng ibang lalaki na manlolo.
5: Hoy! May bitaw, ha?
4: Masyado ka namang parang may trauma ka sa pas, ha?
5: Easy, ha? Easy.
4: Eh, pero paano yan? Hindi mo makikilala ang isang tao nang dahil lang sa video. Iba pa rin yung nakikita mo siya, nakakasama mo yung presence niya.
7: Opo, pero inaano ko pa naman po, pinag-aaralan ko po muna siya.
4: Pero hindi mo nga siya mapag-aaralan, hindi mo makikilala unless makakasama mo siya, makakabanding mo siya.
5: Nang personal.
4: Nang personal. Kasi iba, iba ang dulot ng social media kesa dun sa reality, di ba?
7: Siguro, pag pumunta siya dito kung gusto niya.
5: Nasaan ba si Rain, Shane?
4: Si Renz.
5: Ah, si Renz.
7: Ano po, sa Iloilo po.
5: Ano sa Iloilo?
4: Iloilo.
5: Okay lang, siguro na online muna.
4: Ano muna, valid naman yun. Eh ano bang hinahanap mo na sa? Makakasama mo, makakarelasyon mo o ano hinahanap mo sa isang lalaki?
7: Mabait tapos hindi ako lulukohin.
5: Ay, sino ba may gusto?
4: Walang may gusto nun. Lahat tayo gusto nating mabait, ha?
7: Oo nga po. Eh, siyempre, kasi nga po, yun naman po yung sinasabi nila na mabait kita. Pero pagdating naman po na makasama mo na, ilalabas po yung tunay na...
4: Ugali.
7: Ugali niya.
4: So, kailangan
7: ko muna na... siguraduhin.
4: Totoo. Kaya importante muna yung maging magkaibigan muna kayo.
7: Opo, kasi opo, pag, opo, yan po.
4: Pag puro ligaw, mga lalaki, magaling lang yan eh. Lahat ng magaganda, yun lang yung ipapakita
7: magaling
4: nila.
7: Magaling lang po yan sa una.
4: Ay. Oo. Swerte mo pag nakahanap ka ng lalaking consistent pa rin sa ginagawa niya.
7: O nga po. Sana nga po makahanap si...
4: Iba yung feeling, no? Pag in love ka talaga, no? Parang nasa alapaap. Ganon, naaakyat mo yung pinakatuktok.
5: Correct. Parang kang kinakaw-kaw, ganon.
4: Kinakaw-kaw?
5: Kinakaw-kaw yung puso. Nga ni! Pero sa tingin mo, Shane, ito na si Renz na ang para sa'yo? Sa tingin mo?
7: Hindi pa po ako sigurado.
5: Ah, kinikilala mo pa rin.
7: Opo.
5: Sige, ganito na lang.
4: May tanong ako sa'yo, Kiko, kasi lalaki ka, diba? Bigyan mo kami ng payo ni Shane. Paano ba namin malalaman na genuine, totoo ang intensyon ng isang lalaki sa aming mga babae?
5: Ganito lang kasimple yan. Masusubukan mo ang pagpapakatotoo ng isang lalaki kung may darating sa inyong pagsubok. Kaya nakita na kayo o hindi, online man yan o personal, nakita na kayo. Makinig ka muna, Shane. Masusubok mo yung pagpapakatotoo ng isang lalaki kapag may dumating sa inyong problema. Yung problema hindi nyo sukat akalain na ito pala yung susukat sa kanya. Loyalty, financial, emotional. Pero kung sa simpleng problema, bumigay agad ang lalaki at sumabog,
4: Bumitaw.
5: Ay, ayoko na agad. Ay, nako. Red flag na yun, boy. Pero, ang isang lalaki, kapag consistent, sa pagiging consistent, green flag na yun. At ang lalaki, pwede mo ring i-check ang social media niyan. Kapag nakita mo na ang mga naka-follow sa kanya o fina-follow niya at nilalike niya ay puro mga naka-two-piece, di ba? Two-piece chicken. Medyo mag-isip-isip mo na.
4: May naalala ko dyan.
5: May naalala
4: ko? Oo, iniisip ko pa noon. Sabi ko, hindi. Oo, nagigive hope pa ako. Hanggang na-realize ko na hindi. Red flag yan. Oo, diba? Iniwan diba? Ko.
5: Ayun, diba? Tapos ang laban. Ganon, kasimple. Pero ikaw, Shane, since na nasa getting to know each other pa lang naman ang stage nyo, maganda yan. Kailanin mo maigi, huwag ka mo nang bibigay. Habang nagbi-video call kayo, huwag ka magpapakita ng...
4: Tandaan mo,
7: wala po.
4: Tayo ang price ng mga lalaki. Hayaan mong maglaway siya sa'yo. Hayaan mong habuling kanya.
5: Huwag mo mapaglaway yun, be.
4: Ganun talaga. Di ba kung mahal mo, kaya mong tiisin. Without tut.
5: Without
4: tut.
5: Yan.
4: Di ba? Kasi hindi naman yun yung habol mo eh.
5: Mm-mm. Ano, Shane? Gising ka pa?
7: Opo. Opo, naririnig ko pa.
5: Ayan. Basta ganun lang, Shane, ha? Easy ka lang muna. Kasi sa ganitong commitment, sa ganitong getting to know, ganitong gusto mong pasukin na commitment at relasyon, at the end of the day, hindi ang lalaki ang talo,
7: opo.
5: Hindi ang ibang tao,
4: kundi
5: ikaw.
4: Lalo pag nag-invest ka na ng feelings,
5: Amen?
4: Amen.
5: Amen.
4: Kaya ngayon, ano, obserbahan mo, i-enjoy mo, di ba? I-enjoy mo yung moment, wag mo masyadong pressurein yung sarili mo at ganun din siya, di ba? Then eventually, makikilala mo yan lalo na kapag ikaw ay inaakay niya sa magandang daan. Bakit ka natatawa? Totoo naman yun ah.
5: Saan daan?
4: Doon.
5: Sa bukid?
4: Ito yung sa mga bagay-bagay, sa buhay.
5: Desisyon, diba? Desisyon sa buhay. Mm.
4: Tama, Shane?
5: Ayan, o. Shane, sana ha, sa pagtawag mo ulit dito, eh, mabalitaan namin na...
4: Kayo na.
5: Kayo na. Ay. At maganda
7: sige,
5: yung...
7: Sige, gagawin ko pa nga po kayong ninang.
4: Kapal hala na. Pala, desisyon ka, ha?
5: Wow. Pero Shane, salamat ha. First of all, salamat sa pagtawag mo at pinagkatiwalaan mo kami rito. Ha? At baka may gusto ka ba din, Shane? Dali na.
7: Binabati ko po lahat ng Negros Occidental. Si ano po? Si April.
4: Si May.
7: Ayun na lang. Lahat na. Nakalimutan ko na.
4: Si May at saka si June. Baka gusto mong batiin din. Kasi April eh. Ano ba?
5: Kinumpleto mo na.
7: Hindi na. Okay na po. Okay.
4: Maraming salamat, Shane. Sana always kang nakatune in sa amin at napapaligaya ka namin ni Kiko. Ni Kiko. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet!
7: 92.3 ang lupet.
5: Wow! Wait lang, may nalimutan ako itanong. Ano? Shane, paano mo pala na-discovery ang FMR?
7: Eh, lagi po akong nakikinig sa inyo araw-araw.
4: Ay,
5: paano nga ni?
4: Saan nagsimula?
7: Nag-ansa number nyo. Sineb ko po.
5: Sige. Maraming salamat, Shane, ha. Tawag ka ulit sa amin, ha.
4: Salamat.
5: Thank you, Shane, ng Marcelo Green Paranaque. Grabe naman yun. Salamat.
4: Alam mo, totoo yun, Kiko. Ako ngayon, natutuwa ko eh. Even yung mga kaibigan kong babae, dapat kung may kinikilala kang isang lalaki, una mong titingnan yung social media.
5: Yeah.
4: Kapag marami pa yung followings niya doon kesa sa followers niya, ay nako, red flag yan. Huwag ka na magdalawang isip pa. Tapos tama, yung mga nakafollow, sa, yung pinafollow niya, puro mga nakatupis. Tapos ang idadahilan sa'yo, hindi, kakilala ko yan. Kakilala mo, pero hindi naman nakafollow sa'yo. Ikaw lang nakafollow. Sinong niloloko mo?
5: Yan, follow ko na nga yung mga pinapalo.
4: Fight me!
5: Ay, nako. Modern na rin ang paraan para malaman natin ang kalokohan ng isang individual. Mapababae o lalaki.
4: Walang pinipili naman yan.
5: Walang pinipili. Social media agad ang una mong titignan kung gusto mong malaman ang kanyang basic na pagkatao.
4: Totoo! Hindi magsisinungaling yan. Diba?
5: Hindi magsisinungaling ang ebidensya.
4: True! Alam mo, ending? Bahala ka dyan sa buhay. Goodbye!
5: Correct. Kapag may red flag na at sunod-sunod na, bye!
4: Minsan pa naman may mga babaeng tinotolerate yung mga ganyan. Eh, pag ganun din naman sa lalaki, di ba?
5: Kasi pag nakita nila kagad, wow, yummy, sarap.
4: Hindi, pag tumatanda ka, nagiging iba na yung mindset mo eh.
5: Ikaw lang.
4: Excuse me, ikaw may maintenance. Ako wala pa ha, ayusin mo yung bibig mo.
5: Pupunta ka na dun.
4: Baka gusto mong bumula ang bibig mo.
5: Gusto mo na lasartan?
4: Ha?
5: Lasartan?
4: Hotdog!
5: Sa lahat ng mga maintenance. Sa lahat po ng ating mga ka-vibes na tumawag, maraming salamat ha. Bukas ulit. Lagi niyo tandaan ang ating number.
4: 0954-406-1967.
5: Hanggang alas 12 mo maririnig ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
4: At ang dito mong makulit sa radyo, Kiko. Kalikot.
5: Dito lang sa 92.3 FMR.
4: Ka-vibes sa sound trip. Ang lupet.
5: 92.3 FMR. Favorite music radio. Vibes.
4: Ang lupet!
9: Sahod niya na! Ang lupet!
5: Ito ang 92.3 FMR! The Vibes! Sa Soundtrip!
4: Ang lupet!
5: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip! 92.3 FMR! 92.3 FMR!
4: Ito! Ang lupet! Tanghali na! Hindi ka pa nakakapagsaing! Bilisan mo na ka-vibes! Alas
1: 11:03 na ng umaga.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

sapat at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang lupit!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
6: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
1: Ang lupet!
7: Ka-vibes, trivia muna!
8: Alam nyo ba na bago pa sumikat sa Pilipinas, ang bandang AGs ay tumutugtog muna sila sa mga hotel at bar sa ibang bansa gamit ang kanilang unang pangalan na AGs Sound Trippers na binubuo ng iba't ibang banda under AG Talent Agency. Mula sa maliliit na gig sa Japan, nakilala sa buong Pilipinas ang AGs. Bandang 1998 to 1999, simula noon, lagi nang naririnig ang kanilang mga kanta sa mga live shows, singing competitions at video sessions ng mga Pinoy. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
7: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3 92.3

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kalikot.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: kuda ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula pa kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe!
5: Ako sa mga always naka-tune in, lalo na mga ka-vibes natin dyan sa may Taytay na talaga man laugh trip ang kanilang umaga. Maraming salamat mula sa kaibuturan ng aking puso.
3: Wow! Sana all! Ganun din sa lahat ng mga pasahero ng bus number 26 ni Arms Espina sa BGC. Maraming salamat sa mga pasahero at konduktor, driver ng PTEX at Edsa Bus Carousel. Thank you sa inyong pagtutok.
5: At yung mga ka-vibes nating aari iba na papasok sa kanilang mga trabaho. Ayan na, dapat iset nyo na ang mood ninyo na correct, good vibes lang. Mm-hmm. Hindi nakakaawa ka sa mga ka-office mate mo, di ba? Puro puro inggit, isang tabi natin yan. Di ba? May mga ganun eh.
3: Tama, pag inggit,
5: pikit.
3: Ganon.
5: Dapat ano, good vibes, para yun yung na-attract mo kaliwat kanan. Yeah. Ganon.
3: At magandang umaga din, at ang hali na pala kay Tanya ng BDO dito sa may Ortigas. Thank you sa pagduto.
5: Oo, yung mga ka-vibes natin din, natin dito sa may ano, Valenzuela.
3: Oy!
5: Yung hospital dyan sa Fatima, yung mga nurses natin, always daw sila naka-tune in dito.
3: Yan, salamat po sa inyo at sa lahat ng mga kundukto, sa lahat ng mga pahinante, driver ng mga delivery truck, sa mga driver ng mga jeepney, tricycle, pedicab at padjak, maraming salamat po sa inyong pagduto.
5: At ang mga ano, motorsiklo, driver din, di ba? Na kumakain dyan sa may tabi-tabi. Sa karinderya habang nakatutok dito sa ating estasyon.
3: Yan, at ito na nga para syempre magpaduloy ng inyong good vibe music at kwentuhan. Susunod na ang programang Love Me,
5: Cathy G.
3: Kasama na isang majusit mabiti, Cathy G is the place to be. Yan ay susunod.
5: Talaga naman, susunod na yan. Kaya kapitan nyo lang yan, wala nang lipatan.
3: Anong oras ba siya?
5: 12 hanggang alas 3 ng hapon. Siya na ang susunod.
3: Yan! Yan ang bata ko.
5: Excuse me, pakiulit?
3: Yan ang bata
5: ko. Hindi talaga.
3: Ano?
5: Wag mo akong bata-batain dyan, ha? Ganun, hindi ikaw ang aking tipo.
3: Ibi-baby ka na.
5: Kahit wag mo akong i-baby, Kiko, okay lang. Hindi kita kailangan, hindi kita type. Ayoko sa'yo, ayoko ng parang wig yung buhok.
3: Ay, bunga nga naman. Lungkot tuloy.
5: Bakit kasi ganyan yung buhok mo?
3: Ano ba pakialam mo?
5: Eh, sinasabi ko lang. Diba?
3: Pinakialaman ko ba yung buhay mo?
5: Pwede rin. Depende sa'yo.
3: Ah!
5: Hoy! Yung di laway sa ayusin mo! Tumatalisik yung laway! Umaabot dito hanggang sa'kin!
3: Ayaw mo ba? Hindi lang. Malikot. Char.
5: Ayoko ng ganyan. Gusto ko yung ano lang. Yung ano lang. Smooth. But surely. Tapos one place lang.
3: Tanghaling na ba? Diyos ko po.
5: Ang init-init, pinapainit nyo lalo. Yung mga ulam, para ulam, naman masarap, di ba? Pag kinain na ng mga ka-vibes natin, di ba? Bakit ka tawa ng tawa?
3: May naisip ako, wag na pala.
5: Ano yon?
3: Wala.
5: I-share mo na, alam mo?
3: Ayoko.
5: Sige na, i-share mo na.
3: Gusto mo masuspinde?
5: Hindi, ikaw lang naman eh. Kasi ikaw magsasabi.
3: Ayoko. Ay, mga salit ka-vibes, ha? Alas 8 hanggang alas 12 na tanghali, maririnig mo ba rin ang paborito mong vitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe!
5: At ngayon pa lang, isave mo na ang mga numero namin. Ito ang ating Viber number 0954-406-1967.
3: Bukas!
5: Ano?
3: Mag-arinig ulit tayo.
5: Siyempre, wala namang kaming no choice.
3: Correct!
5: Kasi kami ang choice mo. Ay, sana all!
3: Kasama ng isang baby ng bayan, DJ May!
5: At ang makulit mong tito, Serajo Kiko! Kalikod!
3: Dito lang sa 92.3 FMR!
5: Ka-vibes sa sound trip!
4: Ang lupet!
5: Oras na rin ka-vibes! Oras na para ako naman ang mahalin mo! Hello! 7:52.
3: Bye! Thank you!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Tinututukan na ng prosekusyon ang House of Representatives at ang pangangalap na malalaking ebidensya matapos payagan ng Senate Impeachment Court ang paglabas ng bank at tax records ni Sara Duterte at ng asawa nitong si Atty. Manasseh Scarpio. Ayon kay Lead Prosecutor Terry Ridon, babantayan nila hanggang July 30 ang implementasyon ng mga subpoena dahil posibleng magpapatunay ang mga dokumento ng paratang na unexplained wealth. Tinatayang aabot sa 6.7 billion pesos ang mga transaksyon, kabilang na ang 4.4 billion pesos na pasok na pera sa loob ng halos dalawang dekada. Iginiit ni Ridon ang halagang ito ay maihahambing sa malalaking gastusin ng pamahalaan na sana'y nakatulong sa milyon-milyong pamilya, tsuper, pasyente at estudyante at ito umano ang diwan ng kasong unexplained wealth laban naman sa pangalawang pangulo.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na natukoy na ng kanyang tanggapan ang umano'y bagman ni Senator Alan Peter Cayetano, bagaman hindi pa ito ibinubunyag habang pinapatunayan pa ang mga ebidensya. Kaugnay ito ng investigasyon sa umano'y 6.79 billion pesos na halaga ng mga proyektong flood control sa Taguig City mula 2022 hanggang 2025 na pinaghinalaang may mga ghost at substandard na implementasyon. Ayon pa kay Lacson, may mga nakuha na rin silang kopya ng mga tseke at impormasyon na nag-uugnay sa ilang kontratista. Bagaman patuloy pa ang pagbuo ng kaso at pagtipon ng mga ebidensyang dokumentaryo at testimonya. Samantala, tinututukan na rin ng NBI ang mga nasabing irregularidad sa mga proyekto.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, inilunsan ng Department of Labor and Employment sa pakikipagtulungan ng Department of Transportation ang libreng sakay para sa mga manggagawang publiko. Biyahing Loton hanggang Paranaque Integrated Terminal Exchange ang sakop ng programa na dadaan sa Taft Avenue, kung saan umaalis ang mga bus papuntang alas 7:30 ng umaga at dumarating naman ng alas 9. Ayon pa kay Francis Tolentino, layunin na proyekto na maibsan ang gastusin sa pamasahe ng mga manggagawa sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bilihin at langis. Bahagi rin ito ng mas malawak na programa sa transportasyon, kabilang na mga nauna ng shuttle service sa mga rutang Manila-Cavite at ang planong biyahe mula Marikina hanggang Cainta, Rizal.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Gutom ka na naman? Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR. The Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
4: Ito na ang Soundtrip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yup.
4: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
4: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupa!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Dating tayo, dati yun, ngayon hindi na. Ay, Hello ka-vibes, happy Tuesday everyone, and welcome to Love Me Cathy G. Kamusta ka naman? Oo, dating kayo, pero hindi na. Ay, oo, nangyari. How are you ka-vibes? Sa mga kumakain po dyan, kamusta po kayo? Welcome to Love Me Cathy G. Kasama niyo na naman po ako, ang gabay nyo. Sa usaping pag-ibig Cathy G, although hanggang alas 3 po tayo, magkakasama-sama. Ayan, oo, kamusta naman ang kinain mo? Puro tabayan, ha? Iwas-iwas, oo. Mahirap na alagaan ang health, diba? Ka-vibes, oo. Salaw po sa inyong lahat. Alam nyo, sabi nila, sinasabi nila sa pag-ibig, walang pinipiling edad, diba? Age doesn't matter nga eh. Because age is just a number. Oo, pero sa totoong buhay, ganun nga ba talaga kasimple, ka-vibes? Papaano kung ang taong nagpapatibok ng puso mo ay mas bata or mas matanda sa'yo? Nako, maraming ganito, diba? Na para sa iba ay malayo talaga ang agwat. Hanggang saan ang kaya mong ipaglaban kung ang unang kalaban nyo naman ay ang isa't isa? Kung hindi ang opinyon ng ibang tao, opinyon ng mga tao sa buong mundo. And welcome to the world of judgment, ka-vibes, diba? And for sure, halos lahat naman sa atin ay nakaramdam na ng ganitong feeling, diba? Lalo na sa mga may karelasyon or nakarelasyon na malayo ang agwat ng edad. Gano'n ba kalayo yan? Oo. Diba? May nagsasabi kasing baka pera lang habol niyan. Meron naman iba nagdududa kung totoo ba ang nararamdaman or baka isa lang itong pansamantalang paghanga. Sometimes ganun na nangyayari, 'di ba? And kung minsan naman kahit masaya yung dalawang tao nagmamahalan, yung paulit-ulit na panghusga ng iba, masyado mapanghusga, 'di ba? Ang nagiging reason para unti-unting masira yung kanila pong relationship. Kasi nga syempre because of the judgment of other people, alam mo yung parang ikaw ay nakakahiya na nga, parang tigil na lang, 'di ba? Pero ang tanong, nasusukat ba talaga ang pagmamahal sa edad? May tamang numero ba sa para sabihin ka-vibes na magmahal ka? Or mas mahalaga pa rin ang respeto, yung katapatan at kakayahan na panindigan ang isa't isa sa kabila ng lahat, 'di ba? And today, ka-vibes, of course, makikilala natin ha yung taong inakala nang tapos na ang kabanata ng pag-ibig sa kanyang buhay, pero isang hindi inaasahang pagkikita ang muling nagbukas ng kanyang puso. Isang pagmamahalang naharap dun sa, alam niyo, maraming tanong, pagdududa, yung pagsubok, pero hindi lamang mula sa lipunan kundi pati rin mismo sa taong pinakamalapit sa kanila. Ang daming ganito. And just recently lang, di ba, may mga nakikita tayo sa social media na napakalayo. Eh, bakit ganun ang kinuha niya? Ang layo-layo sa edad niya. Napakabata nung boyfriend niya. Tapos siya ganito na. Di ba? Alam mo yun, ang dami nating sinasabi. Masyado tayo nagmamarunong doon sa may puso eh, di ba? Ano nga ba ang mas matimbang? Ang sinasabi ng iba or ang tibok ng sariling puso, ka-vibes? Wow, atin po pag-uusapan yan ha. And of course, ang story po na akin pong babasahin, maya-maya lang po, abangan nyo po yan, ka-vibes. Dahil maraming mapanghusgan tao, lalo na po kung ikaw ay nasa relasyon na magkalayo ang inyong edad, diba? Ang dami-dami nilang nakikreate na tawag sa mga ganyang relationship, pero wala naman sila dun sa position. Well, abangan nyo na lang po, ka-vibes, ang ating letter habang ikaw po dyan ay nakikipag-chismisan, chikahan, oo, nagtatanong ano bang inu ulam mo. Ayan, at syempre sa mga ka-vibes po natin na nasa kanila mga opisina, tahanan, nasa palengke, ukay-ukay, nasa mall, ayan, nasa mga salon. Hello po sa inyong lahat, ka-vibes. At of course, sa mga nasa lansangan nating driver. Samahan niyo po ako ha, huwag kayo maglilipat. Diyan lang kayo. Ganon din ang mga OFWs natin na nakatutok. Wherever you are there. And we are here. Ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet. If we hold on together, oo, yun nga, you know our dreams will never die. Totoo naman, di ba? Hawak kamay kayo, ganun talaga eh. Kahit na anong sabihin ng iba, kahit na anong binabato ng iba sa inyo, di ba? For as long as you hold on to each other, di ba? Walang magiging problema. Basta't kayo nagkakaintindihan, basta't kayo nagmamahalan. Carry bells kung meron mga judgment ng ibang tao. Ano bang mas matimbang? Ang sinasabi ng iba or ang tinitibok ng puso, di ba? Kung minsan kasi, ang daming opinion ng tao, ang dami nilang sinasabi against us, di ba? Pero hindi naman nila tinatanong, kilala ba mo ba itong taong to? Kilalang kilala mo ba siya for you to judge, di ba? Yung iba kasi na pag nakikita lang yung panglabas, ay alam mo, bata nung jowa. Yung mga ganun, ay alam mo ba, ganto ganyan, yung agwat nila, ay nako, alam mo ba? Alam mo yun, ang dami nang nakikreate na story, pwede mga scriptwriter, di ba? Pero hindi nila inaalam kung ano yung totoong story. Or, bakit ba nagkagustuhan at nagmamahalan yung dalawa? Hindi ba pwedeng ganun na lang? Hindi ba pwedeng suportahan na lang? Well, abangan nyo na lang po ang story natin for today, a story coming from April. Ayan, napapaaga. Oo, hindi, actually, malapit, April for next year. Oo, diba? Dahil nga problema ng ating letter sender, grabe ang judgment. Hindi mawala-wala, lalo na kapag ikaw ay nagkagusto sa mas bata sa'yo. Or, ikaw ay may karelasyon na mas matanda sa'yo. Saan ka ba talaga dapat lumugar ka, vibes? Kailangan ba laging kaedad? Kailangan ba yung tibok ng puso ay kaedad mo lang? Abangan nyo na po yan, ka vibes ha. In just a short while, babasahin ko na po ang story po ni April. Meanwhile, again, hello muna sa mga ka-vibes po nating nakikinig at nakatutok dyan po sa 101.9 Davao City, 89.9 Davao del Norte, and of course, sa mga nakatutok dyan po lagi sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spill over La Union. At syempre, ang lakas din daw po natin dyan. Lagi, ah, 97.5 Jensan. Hello po sa inyo dyan sa mga nagme-message po sa akin dyan sa Jensan. Kamusta po kayo? Ayan, okay na po ba kayo? Lagi po kayo mag-iingat mga ka-vibes ha. Lahat po ng mga nakatutok at syempre walang sawang nakikinig sa mga story na binabasa ko everyday ka-vibes. Ikaw na ang lupit mo. Kaya naman, dyan ka lang, wag kang bibitiw. Mag-smile ka lang at tumutok po dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:47 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes,
3: ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G.
3: Love Me.

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. Martin Ibera with You Are My Song. Ka-Vibes, ano ba ang mas matimbang? Ang sinasabi ng iba o ang tinitibok ng iyong puso? Will you mind yung mga sabi-sabi, yung mga chismis at mga sinasabing hindi maganda towards you and your partner or the one that you love, diba? Para kasing minsan ang hirap eh. Ang hirap kapag may mga judgment ka naririnig, parang ang hirap mag-move, diba? Parang ang hirap gumalaw. Pero hanggang saan ang kaya mong tiisin in the name of love? Abangan nyo na po ang ating story for today, a story coming from April. Sabi nga eh, minsan kasi sa sobrang dami ng mga nanghuhusgan tao, natatakot ka na rin minsan na magmahal or natatakot ka na rin minsan na kapag may nagpaparamdam sa'yo, baka mamaya, eh naku, i-judge na naman ako or baka mamaya may mga masabi sila. Alam mo yon, kaya parang gusto mong i-assure talaga na parang totoo ba akong mahal nito, na handa akong ipaglaban kahit na may mga naririnig na hindi maganda towards me, di ba? Kaya parang gusto mo na lang i-assure sa kanila na parang mahal mo ba talaga ako? Eh, gawin mo muna ito before I fall in love. Ang story po ni April, Ka-Vibes, after this beautiful song from Coco Lee, Before I Fall in Love, I make sure na ikaw na ang

This love letter is from April. Dear Cafe G, tawagin niyo na lamang po akong April. I'm 36 years old. Sa totoo lang, hindi ko na inaasahan na may darating pang pag-ibig sa buhay ko. Matagal din akong naging single. Ilang beses akong nasaktan, ilang beses akong naniwala sa maling tao, at ilang beses kong pinulot ang sarili ko matapos iwanan. Dumating ako sa punto na tinanggap ko na lang na baka hindi talaga para sa akin ang magkaroon ng sariling pamilya. Mas pinili kong magtrabaho, alagaan ang sarili ko, at ituon ang oras ko sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Hanggang sa isang araw, may nakilala akong lalaki. Si Lester. 18 taong gulang lang siya, Kathy. Noong una, wala naman talaga sa isip ko ang magkaroon ng kahit anong espesyal na ugnayan sa kanya. Magaan lang siyang kausap, palangiti at magalang. Sa bawat pagkakataong magkausap kami, pakiramdam ko gumagaan ang araw ko, Kathy. Hindi siya katulad ng ibang lalaking nakilala ko noon. Hindi siya mayabang. Hindi siya mahilig mangako ng kung ano-ano. Mas pinapakita niya sa kilos kesa sa salita kung gaano niya ako pinapahalagahan. Kapag pagod ako sa trabaho, siya ang unang nagtatanong kung nakakain na ba ako. Kapag may problema ako, hindi niya ako pinipilit magsalita. Tahimik lang siyang nakikinig hanggang sa handa na akong magkwento. Unti-unting napansin kong hinahanap-hanap ko na ang presensya niya, Kathy. Pero sa tuwing mapapansin kong lumalalim ang nararamdaman ko, agad ko yung pinipigilan. Pero sa tuwing napapansin ko ngayon, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, 6 na taon na lang at pwede na akong maging 40. Samantalang siya, nagsisimula pa lang bumuo ng mga pangarap niya sa buhay. Iniisip ko baka infatuation lang ang nararamdaman niya. Baka humanga lang siya sa akin. Kaya ako mismo ang lumayo. Pero Kathy, hindi siya sumuko. Isang araw, diretsahan niya akong sinabi sa akin na hindi raw siya natatakot sa edad ko. Ang importante daw ay masaya kaming pareho. Hindi ko agad siya sinagot, Kathy, dahil pinag-isipan ko ng mabuti. Paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko kung tama ba itong nararamdaman ko or baka dala lang ito ng takot mag-isa. Hanggang sa dumating ang araw na napagtanto kong matagal ko na pala siyang mahal. Kaya sinubukan namin bigyan ng pagkakataon ang relasyon namin at sa totoo lang, Kathy, naging maayos naman. Hindi niya pinaramdam na matanda na ako at hindi ko rin siya itinuring na parang bata. Pantay ang respeto namin sa isa't isa. Natuto kaming mag-adjust, natuto kaming makinig, at higit sa lahat, natuto kaming piliin ang isa't isa araw-araw. Pero Kathy, hindi pala sapat na masaya lang kayong dalawa. Kasi habang tumatagal, mas dumadami yung mga taong may opinyon. Kapag magkasama kami sa mall, may mga matang nakatingin. May nagsasabing ginagamit ko lang daw ang edad at karanasan ko para manipulahin siya. May iba namang nagsasabing baka naghahanap lang daw siya ng pansamantalang excitement at balang araw ay iiwan niya ako kapag gusto na niyang maranasan ang buhay ng kaedad niya. Mas masakit pa roon pati ilang malalapit na sa aming nagtatanong kung sigurado raw ba ako sa desisyon ko. Minsan tuloy, kahit wala namang kaming problema bilang magkasintahan, pumapasok sa isip ko ang mga tanong nila. Paano kung tama sila? Paano kung isang araw maramdaman niyang marami pala siyang gustong gawin na hindi na kayang sabayan ng edad ko? Paano kung dumating ang panahon na gusto na niyang bumuo ng panibagong mundo kasama ang mga taong kaedad niya? At kung ako naman ang unang mapagod sa kakaisip kung sapat pa ba ako na partner niya? Mahal namin ang isa't isa, Kathy. Pareho kaming nasa legal age. Pareho naming pinili ang relasyong ito na walang pilitan. Pero sapat na ba talaga ang pagmamahal para lampasan ang malaking agwat ng aming edad? O darating ang panahon na mas mananaig ang magkaibang yugto ng buhay namin, Kathy? Kaya eto ko ngayon, nagtatanong kung hindi dahil nagdududa ako sa pagmamahal namin, kundi dahil gusto ko maging handa kung anuman ang maaring harapin ng relasyon namin.
Kathy, okay lang bang ipagpatuloy ang relasyon namin kahit 18 taon ang pagitan ng edad namin? O mas makabubuti na lang kung tanggapin na kahit mahal nyo ang isa't isa, may mga relasyong hindi sapat ang pagmamahal dahil magkaiba na kayo ng yugto ng buhay. Dapat pa ba akong magpadala sa sinasabi ng iba? O kailangan ko bang mas isipin na lang kung ano ang meron sa amin ni Lester? Dahil mula nang makilala ko siya, iba na Kathy G ang naramdaman ko. Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. God bless you all. And more power to your station. Gumagalang April.

Ang hirap ka vibes, no? Kapag may mga taong mapanghusga sa paligid mo, na wala ka namang ibang ginagawa kundi para lang sa sarili mo at para sa mga taong mahal mo, yet hindi mapigilan yung mga bibig na magsalita ng hindi maganda towards others, di ba? Alam niyo, ka-vibes, hindi bataya ng edad para sa isang taong marunong magmahal. Dito sa ating story na binasa, naku, talaga naman, hindi mo maiiwasan niya. Marami na natin na nakikita natin ngayon, ha, na merong mga sobrang layo ng edad, 20 years ang agwat ng edad nila, but still they manage to love each other. They manage na maging kalma at maganda yung estado ng kanilang relasyon. It's because they don't mind yung mga tao na nasa paligid nila. Diba? Kahit na gano'ng ka, mabata man sa'yo, mas yung lalaki, mas matanda sa'yo, or yung babae, mas matanda sa'yo, diba? Kung talagang totoo kayo nagmamahalan, you don't care about dun sa mga sasabihin ng ibang tao eh. Dahil, alam mo yung mga tao, maghuhusga at maghuhusga yan sa'yo eh, diba? But you have to prove them wrong. Patunayan mo sa kanila na mali yung kanilang iniisip, na kahit malayo ang agwat ng edad ninyong nagmamahalan, still buo naman yung respeto at tiwala at pagmamahal nyo sa isa't isa. So no matter what, di ba, yun pa rin ang mananaig, ka-vibes. Dito sa nangyari sa ating story, dito sa takot ni April na Cathy G, 18 years old, 18 years ang aming age gap, sobrang layo, ang bata-bata, na baka nga, yes, nandun yung fear, April, nandun talaga yung takot na iba pa yung mundo na ginagalawan ng taong mahal mo. But then, kung totoo naman yung napifeel niya sa'yo at yung pinapakita naman niya sa'yo kahit bata siya, pero yung utak niya ay mature, diba? Walang problema, ka-vibes. Huwag mong problemahin yung sinasabi ng ibang tao. Ang problemahin mo ay kung nasa ang relasyon ka. Hindi tanyo kailangan patunayan, ka-vibes, sa mga, alam nyo, yung mapanghusgang tao, ang buhay na meron kayo. Dahil people will always judge hanggat sa, alam mo yon, hanggang sa paningin nila ay kaya kanilang i-judge at hindi acceptable sa kanila. So, sino mas pipiliin mo? Yung mga sasabi ng ibang tao? O mismo yung sinasabi ng puso at isip mo? Dahil kung meron mang importante dito, kung meron mang mahalaga, yun ang sinisigaw ng puso nyong dalawa, ka-vibes. Ikaw, ano ba masasabi mo sa ating sender for today? 0927-384-8639. Or pwede nyo pong i-post sa atin pong Facebook page, 92.3 FMR. Or my FB page, DJ Cathy G. Diba? Ang hirap, ano? Ang hirap ma-in love, pero pag dumating naman talaga, kasi hodang bata pa yan, basta wag lang minor de edad, ka-vibes, ha? Oo, ha? Basta pag dumating yan sa buhay mo, eh, sino ka ba naman na para hindi magmahal, diba? Kung napapakita naman sa'yo yung pagmamahal na hinahanap mo, kung nabibigay naman niya yung happiness na hinahanap mo, at ganun ka rin sa kanya, bakit mo pa iisipin yung ibang tao? Basta sabi, isipin mo na lang, Cathy G, mahal ko siya, and I just fall in love again. Again, payuhan po natin ang ating sender na si April Kavibes. Dito lamang po yan sa Love Me, Cathy G.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
3: Ang lupit!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes.
3: Wow!
2: Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
5: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to.
2: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo.
7: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: FMR, kabibes sa sound trip.
3: Ang

0: Sana ganun lang kadali umangkin, no? Akin ka na lang. Diba? 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet. Ayan, Morissette with Akin Ka Na Lang. Anyways, ka-vibes, syempre, you're still listening to Love Me Cathy G. Ayan, ang ating pong story na binasa po kanina. Ang aking pong story na binasa sa inyo. Ang story po ni April. Si April po ay natatakot. Natatakot at nahihiya dun sa judgment ng mga tao sa kanila. Kasi nga siya ay na-inlove sa isang batang-bata. 18 years age gap. 18 years old, 36 siya. Naku po, Cathy G. Talaga naman yung judgment ng tao na sinasabi nila parang, talaga ba? Sigurado ka ba dyan? Although, kaya himbis na wala silang problema, nagkakaroon ng problema dahil nag-iisip na siya ng negative. Bakit? Baka nga totoo. Dumating yung time, iwanan ako nitong taon to dahil hindi kami parehas ng gusto, hindi kami parehas ng henerasyon, hindi kami parehas eventually ng mga gusto. Pero napapakita naman nitong kanyang boyfriend ang pag-aalaga at pagmamahal na kailangan ni April. Pero may takot dahil nga dun sa mga sinasabi ng ibang tao. Ano ba mas matimbang? Ang sinasabi ng iba or tinitibok ng puso? Alam nyo, hindi ang age gap ha, ang pinakamalaking predictor ng success, kung hindi yung relasyon, kundi ang satisfaction at commitment ka-vibes. And according po sa studies, maraming mga couples na may malaking agwat yung age, ang nagiging masaya ha, kung pareha silang committed at marunong makipag-usap sa isa't isa, ganun lang naman ang kailangan eh. Hindi naman kailangan na dahil magkaedad kayo ay magkakasundo kayo. Dami nga magkakaedad, hindi naman magkakasundo, di ba? Also, why push yourself dun sa hindi mo kasundo? Dun ka na lang sa hindi mo man kaedad, pero nagkakaintindihan kayo, di ba? Alam niyo, mas malaki ang age gap, mas mataas ang possibility na makaranas ng social judgment. Eh, aminin naman natin, pag nakakita tayo, di ba? Diyan lang sa labasan, pag nakita mo lang, ay, oh, pag may bumili nga lang kung minsan, di ba, sa tindahan mo, ate. Oh, ayan. Medyo may edad na yung ate ha. Yung ano niya, asawa niya or yung boyfriend niya or girlfriend niya. Tinatawag yung social stigma ha. Yung negative opinion ng ibang tao pwede magdulot ng stress kahit maayos naman yung relationship. And according to psychology, yung healthy relationship nakabata yan sa emotional maturity, hindi sa chronological age ka-vibes. So may mga mas batang emotionally matured at nakakatanda naman na hindi pa rin emotionally prepared sa commitment. Diba? Yun yung sinasabi. Sabi ko eh, marami tayong nakikitang ganyan eh. Akala mo, matanda na yung tao sa kanya, matanda na yung lalaki dun sa kanyang girlfriend, yet parang mas may edad pa yung kanyang girlfriend na bata. Kasi nga, hindi ganun ka pa matured. And alam nyo, yung external pressure, pwede magdulot ng self-doubt yan kahit masaya ang relasyon. Kapag paulit-ulit na nakakarinig ka ng negative opinion, pwede magsimula yan magtanong kung tama ba talaga itong relasyon na pinasok ko. Katulad na lang ni April na asking for herself na parang tama nga ba ako, Cathy G. Sabi ni Erwin Velasco, for me po yung tinitibok ng puso, Cathy G. Kasi minsan lang tumibok ang puso ng isang tao. Doon mo malalamang ikaw ay nagmamahal na pala. Kung malaki o makikinig ka sa sasabi ng iba, ikaw rin ang kawawa sa dulo. Exactly. Well said. Thank you, Erwin. When meet si Garcia, Cathy G, lalo at matindi po ang kapit mo sa poong lumika, kahit gaano man kabigat ang problema, agad na gumagaan dahil alam natin na kasama po natin siya sa pagharap sa pagsubok. Ayan. Sige, we'll try to look for Pagmasaya Na Ako by June Cisa. Thank you, Mitzi Garcia. Hi, Joy Damaso. And sabi ni Lorna Paklibar, Cathy G, para sa akin hindi hadlang ang edad, lalo na kung totoo yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Saka huwag kayong papa-apekto sa paligid nyo, ipakita nyo sa kanila na si God ang sentro ninyo, ang nasa pagmamahalan araw-araw. Correct. Thank you, Miss Lorna Paklibar. Sabi ni Coach Everyday, for ignore April, ignore mo na lang sinasabi ng tao, wala sa paligid mo, mas ipakita mo sa kanila na kapag tunay ang pagmamahal, age doesn't matter. Diba? Tuloy mo lang kapag mahal mo, ay paglaban mo. Diba? Kung may katwiran, paglaban mo. Oo. And Miss Altesa, para po sa akin, yung tinitibok ng puso kasi sarili ko ang magde-decision para sa kaligayahan ko at hindi ibang tao. Bakit ka makikinig sa sasabihin ng ibang tao? Malilito ka lang eh sa pagde-decision. Ayun, magdasal ka kung ano makakabuti at ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yes. Thank you, Miss Altesa Sino Cruz. William Portel, hello, good afternoon to you. And Daryl King Mishano. And Juan Miguel Gamutia. At syempre, si Randy Santisa. So, lahat pa rin po ng mga nakatutok ka-vibes. We still have time. 0927-384-8639. Ito po ang Love Me, Cathy G. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:25 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love Me,
1: Cathy G.
2: Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet! Ayan, ako ha, with a smile, sabi nga, anumang problema, anumang judgment ang ginagawa sa atin ng mga tao, basta ngitian mo na lang yan, wala namang magagawa eh, di ba? Wala ka rin namang magagawa eh, kung ikaw ay ginajudge nila, alam nga naman, konfrontahin mo pa sila, di ba? So ngitian mo na lang dahil ikaw lang din ang magdadala niyang kapag dinibdib mo ang bawat salita na sinasabi nila towards you. Ano bang mas matimbang, ang sinasabi ng ibang tao o ang tinitibok ng puso, di ba? Nako po, dahil nga ang sender natin si April, nako, ang daming negatibong naririnig niya dahil ang kanya pong boyfriend ay 18 years ang tanda niya dito. 18 years old sa 36 years old. Tama ba ako? 36 years old, diba? Parang, wow, talaga ba? Diba? So ang dami niya naririnig na negative doon sa kanilang magkarelasyon. Pero hindi naman napaparamdam nitong boyfriend niya sa kanya eh. Dahil kahit na nasa murang edad pa lang ito, napaparamdam niya yung parang kaedad lang niya yung kanyang minamahal. Maraming salamat po ka-vibes. Well, meron lang ditong pahabol from Abe Santos. Ayan, sabi niya lang, Kathy G, sandali lang. Oo, Mitch, hanapin natin siya. Ayan na, sabi niya, Kathy G, wait. Para dito sa sender na si... Ayan, sabi niya, Kathy G, masasabi ko lang, good Tuesday. Ayan ha. Siyempre, mas matimbang ang tinitibok ng puso. Ikaw ang makikisama, hindi naman yung ibang tao eh. Tsaka kung pakikinggan ko ba yung ibang tao, hindi ba itutuloy ng mga oil... napunta dun sa mga ng mga kumpanya ng langis ang pagtaas ng presyo, 'di ba? Hindi naman, 'di ba? Abe Santos, salamat ha. At siyempre sa inyong mga kasamahan, ayan, hello po sa inyong lahat. Alam niyo, hindi natin maiiwasan na madala tayo dun sa reaction na sasabi ng ibang tao sa atin, pero kaya nating iwasan yung pangit na magiging reaction natin dito, 'di ba? And for you, April, don't mind yung sinasabi ng ibang tao, ba? Diba? Sa inyo. Like I've said many times sa akin po mga payo na kahit naman pong anong gawin natin, mabuti or maganda naman po ang gawin natin, i-judge at i-judge naman tayo ng tao eh. So why mind them, ba? Diba? Mind mo yung sarili mo. Ang i-mind mo, ang intindihin mo, yung relasyon na meron ka. Kasi hodang bata yan, kung napibigay naman yung 100% na pagmamahal na kailangan mo eh, bakit ka matatakot? Bakit ka matatakot na sumugal? Diba, Michelle? Diba? For as long as wala kayong inaagrabyadong tao, diba? And then, wala kang dapat ikabahala. Mas kilala nyo yung mga sarili nyo. Kaya yun ang mas bigyan nyo ng focus at hindi ang sinasabi ng ibang tao. And you know what? The best relationship are built on understanding each other, not satisfying everyone else. Thank you so much for sharing your story with us. At dun sa mga gusto po mag-share ng story, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FMR at sa aking FB page, DJ Cathy G. Thank you, Kavibes, for keeping me company. Ngayon pong araw po ng Tuesday, ang bilis ng araw, Martes na agad, 21 na po. Kay bilis, diba? Kay bilis mo rin mag-desisyon, Michelle. Nako ha, thank you, Kavibes. Ang tabayanan po ang susunod na programang Banana Crew, of course, makakasama niyo po DJ Jaiho. Smile ka naman dyan, ka-vibes. Ako po si Kathy G at ito po ang 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, oras muna natin, 2:50 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me, Kathy G.
0: Ang lupet!

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
1: Inyong narinig
2: ang FMR News Break. FMR News Break.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupet! Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
6: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Ipinahayag ni Public Works and Highway Secretary Vince Diso na kontento siya sa paghawak ng Office of the Ombudsman sa investigasyon ng kontrobersyal na flood control scam matapos maisampa ang mga kaso at maipakulong ang ilang matataas na opisyal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, nakahanda ng isampa ang plunder at graft cases laban naman kay dating Speaker Martin Romualdez, bagamat itinatanggi ito ng kanyang kampo. Samantala na detine na rin sila Senator Jinggo Estrada at dating Senator Bong Revilla kaugnay na nasabing kaso. Tiwala naman si Diso na matibay ang mga ebidensyang inihain at inikayat ang publiko na antabayanin ang mga susunod na akbang ng Ombudsman at ang mensahe ng Pangulo sa nalalapit na SONA.
2: FMR News Break.
6: Samantala, sa iba pang mga balita, kinondena ng US ang tinawag nitong mapanganib at agresibong aksyon ng China matapos ang insidente sa pagitan naman ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy sa West Philippine Sea. Dumating sa Maynila si US Secretary of State Marco Rubio para sa pulo ng mga bansa sa ASEAN kung saan muling binigyan diin ng Amerika ang suporta nito sa malayang paglalayag at seguridad sa rehiyon. Ayon naman sa US, ang paulit-ulit na provokasyon ng China ay nagbabanta sa kapayapaan at sumasalungat sa mga pangako nitong mapayapang pag-aayos ng alitan. Samantala, inakusahan ng militar ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard na nanakit ng isang Pilipinong marino sa pinag-aawayang karagatan habang pinasinungalingan ito ng Beijing at tinawag na pagbaluktot ng katotohanan. Inaasahan naman na tatalakayin sa mga pulong ang mga isyu sa seguridad, ekonomiya at kooperasyon sa rehiyon.
2: FMR News Break.
6: At sa ating panghuling balita, iginiit ni House Prosecutor Chel Jocno na may matibay na batayan ang hinihiling ng prosekusyon. Napaglabas ng mga records ng pinansyal ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon kay Jocno, hindi ito fishing expedition dahil nakabata ito sa mga ulat ng Anti-Money Laundering Council na nagpapakita ng bilyong pisong transaksyon na dumaan sa mga account ng Vice Presidente mula pa noong 2007 hanggang sa kasalukuyan. Tinatayang umaabot sa 6.5 7 billion pesos ang kabuuang transaksyon kung saan mahigit 3 billion pesos ang naiulat nung panahon niya bilang alkalde at vice-alkalde ng Davao City. Dagdag pa ni Diokno, sapat ang mga ebidensya upang hilingin ang mga bank records kaugnay ng paratang na unexplained wealth, kabilang na ang umano'y hindi pagtutugma ng kita at yaman at mga deklarasyon sa kanyang sell-in. Gayon ng prosekusyon, mahalaga ang mga dokumentong ito upang mapatunayan ang mga paratang sa impeachment case. FMR Newsbreak. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshin

Radio Manila. The Vibes. Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamerienda ng paboritong beshe at bayan, DJ Jazz.

0: 92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes, ang lupet! Magandang, magandang afternoon! Sa lahat ng mga ka-vibes natin, ang oras po mga ka-vibes ay 3:21 sa buong kabuluan ng Pilipinas. The feeling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho! Grabe naman talaga! Gusto ko munang mag-sorry sa'yo ka-vibes. Pasensya na! Yes! Pasensya ka na ka-vibes ha. Dahil kahapon Monday, wala po ang beshi ng bayan. Sorry po! Hindi, kasi diba alam nyo naman po, nakita nyo siguro kung kayo po ay nakafollow sa aming mga social media accounts, nakita nyo po na talaga namang Gina G. Bihis na bihis, o diba? Ang beshi ng bayan kasama ang aking sis Mars sa si DJ Chloe dahil ang atin pong programang Banana Crew, yes, ito pong pinakikinggan ninyo na talaga namang numero uno, number one, hindi magpapakabog. Sa inyo mga radyo, nasaan man kayo mga ka-vibes, ay na-nominate nga po as Best FM Radio Program. Oy, bongga! Para sa history ito, pasabog, di ba? Para sa kauna-unahang FAMAS Broadcast Arts Awards 2026. Yes! Habay na habay talaga dahil tayo nga po isa sa mga nominado. Grabe, ang mga nakatapat nating mga programa, sila Brother Jun Banaag, sila Dr. Love, ba? Diba? Aminin naman natin. At yun yung nanalo sa Best FM Radio Program of the Year sa FAMAS, ba? Diba? Sino ba yung mga katapat natin? Katapat din natin yung iba pang mga programa din. Pero yung manominate ka bilang FM Radio Program na tayo po ay tagang babying baby pa lamang. We started 2024, 2026 na ngayon. Tapos dumadaan sa atin ang mga artista, paborito ninyo dahil tayo ang home of the stars. Napakikinggan tayo sa 101.9 FM Radio Davao City, 89.5 FM Radio Davao del Norte, 97.5 Jensen, at sa 102.3 Bacolod at sa Baguio, diba? Diba yung makahilera ka lang? Kasama yung mga magaganda ring programa mula sa iba't ibang estasyon, eh talagang panalong-panalo na. And syempre, yung manominate din po ang inyong lingkod as Best FM Radio DJ of the Year alongside with, papangalanan ko sila syempre dahil mga Lodi Cakes ko yan sila, oo. DJ Chacha, diba? Si DJ Chacha na dati kong kasamahan sa aming estasyon na pinanggalingan syempre. Hiwalay na kami ngayon. Hindi kami hiwalay as friends ha, oo. Hiwalay na kami ng estasyon pero magkakaibigan pa rin kami. Siyempre naman, nandiyan din siya, Papa Jack. Oo, si Papa Jack, Diyos ko naman. Sino bang hindi nakakilala kay Papa Jack? Sino pa? Ate Nicole. Ate Nicole Yala, di ba? Rico Panyero. Rocky Tera. Laila Chikadora. At saka si DJ Samantha, ba? Diba? My God, guys! Oh, my God, guys! Nung binabanggit ko nga lang po sila, kinikilabutan ako, ba? Diba? DJ Chacha, Nicole Yala, Rico Panyero, Papa Jack, DJ Samantha, Rocky Tera, DJ Jai Ho, di ba yung makahilera ka lang dun sa mga pangalan na yun? Ay, Dai, hindi man po natin naiuwi ang tropeyo ng FAMAS, kauna-una ang FAMAS for Broadcast Arts 2026. Winner na winner po yun, di ba? Kasi alam nyo, kwentuhan ko lang kayo ha. Sige, simulan natin kay DJ Chacha. Ayan. Si DJ Chacha po ay schoolmate ko po yan. Ahead po siya sa akin. O, ate, totoo naman, diba? Totoong ahead ka sa akin. Huwag kang parang lolo ko, loko ate siya. Ayan. Marinig niya, sabi niya, anong ahead? Totoo yun, te. Ahead si DJ Chacha sa akin ng 1 year. Tapos siya yung pinadala ng professor namin para maging student jock sa MOR before. Tapos siyempre, naging diyosa siya ng radyo. Siya ang diyosa ng radyo. Ako kalsade. Diba? Naging diyosa siya ng radyo. Nakilala siya as award-winning DJ si DJ Chacha sa MOR. Tapos nung nagkaroon ng revamp, yung From Tambayan 101.9 ginawang MOR. Oo, nagpa-audition sila. Oo, doon na ako sa Pioneer ako sa MOR. Kasi nga, nung Tambayan before, wala pa ako noon. Nagpa-audition sila, tapos parang 800 or 1,000 kaming nag-audition na magkakasabay kami. Walo lang kaming nakuha, yes. Hindi naman sa si DJ Chacha yung naging tulay, pero malaking tulong kasi nakita niya na dati na nagsistart na ako, na nag-DZMM na ako, pinch hitter. Tapos nagsisigi-TV na ako, so parang sinabi niya na, uy, try natin, kunin natin si Jaiho, pero mag-audition pa rin. Yes, nag-audition po ako mga ka-vibes. Samantala, si Ate Nicole naman, ang kapartner niyan, si Kuya Chris Super. Yes, oo. Si Ate Nicole, natatandaan ko as a mass communication student. Wow, oh, sorry, graduate, diba? Pangmalakasa, nagsipag, oo. Kasama sa subject namin, yung mga radio production and everything, ganyan, may mga research works kami na kailangan naming mag-interview ng mga media practitioners. So, naglakas loob ako na makapanayam sila Nicole Yala at si Kuya Chuper. Tapos pumunta ako dati sa may Star City, sa may MBC, ganyan. Ini-interview ko yan sila. Ganun din kay Papa Jack. O, pero ang pinaka na-interview ko talaga sila Ate Nicole at saka si Kuya Chuper na may kapalit na kape. O. Na parang kapag nag-interview ka, kailangan may alay ka. May alay kang dala sa kanila, ganon. Tapos sino ba ba? Si Ate Samantha, si DJ Samantha naman ng Easy Rock. Alam ko, nakapanayam ko rin yan siya at saka nakatrabaho ko sa before. Siya yung voice-over talent namin para sa isang launch nung ini-endorso naming produkto dati kay Tita Dina de la Pastalder. Ayan. Sino pa ba? Basta hindi, no? Yung mga, alam mo yun, imagine mo, it's really, ano, surreal yung feeling. Wow, surreal. Paka-arte. Surreal yung feeling kasi diba yung mga dating nauna sa'yo sa industriya ng pamamahayag sa FM radio. Eh, aba, nakasabayan mo na. Actually, hindi naman first time. Modesty aside naman, mga ka-vibes. So, oo, diba? Hindi naman ito unang pagkakataon na sabay-sabay kaming nahilera po ako sa mga pangalan na yun. Pero hanggang ngayon talaga, very thankful pa rin ako every time. Every time na sila po yung mga nakakasabayan ko. Kapag nanonominate kami as Best FM Radio DJ of the Year, lagi ko talagang sinasabi na yung manominate ka lang, winner ka na, panalong-panalo na, bonus na lang po talaga, isang malaking bonus kapag ikaw yung ginawaran. Kaya kagabi, nung nanalo si Papa Jack, diba, remember nung nanalo akong VP's Choice Award nung 6th and 7th year, pinapasalamatan ko sila na if not because of them, yung mga matatagal na sa radyo, kung hindi sila nag-pave ng way para kami, ako ay makapasok sa industriyang ito, wala ako dito eh, ganon. Kagabi, narinig ko yung pangalan ko, sinabi ni Papa Jack, parang talagang yung mga kaibigan ko sa industriya, kasi magkakaibigan naman talaga kami, di ba? So, talagang sarap sa pakiramdam kasi, go Papa Jack, deserve na deserve mo yan. Oo, ang mahilera lang talaga sa alongside with your names na mabibigat. Alam na, no, fragile ako. Diba? Totoo, diba? So, thank you so much sa kauna-unang fama sa Broadcast Awards. Siyempre yung aking partner na si Chloe, diba? I love you sis. I'm so happy that you experienced yung mga kaganapan kagabi. So, sana nag-enjoy ka ng bonggam-bongga. Uy, saktong 3:30 na. O, diba? Sabi ko sa inyo, hindi nyo namamalayan. Ang dami ko nang naichika sa inyo. Pero, hindi ko kayo bibiguin sa mga magagandang tugtugan. Pang malakasan na talaga namang more musikahan. Heto, sabay-sabay nating pakinggan ang awitin na balik ni Dom Guyo. Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet!
1: Banana Crew!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Nako, dito sa may Quezon City, talaga nga naman parang nagdidilim-dilim na kahit na 3:49 pa lang. At sa may Commonwealth daw, malakas daw ang hangin at meron ng manakanakang pag-ulan. Ingat-ingat po sa mga ka-vibes natin. Ayan yung sinasabi natin, dapat lagi tayong may dalang mga umbrella. Mga foldable umbrellas para talaga namang hindi tayo nai-stranded. O di ba kasi kapag wala kang dalang tendency, magpapatila ka muna, ganyan. Pero kung may umbrella ka, kahit papano, makakapag-tuloy ka sa lakad mo, ganun. Pero aminin naman natin, no, bukod sa magandang atake natin yung kapag umuulan, makakapagsuot tayo ng mga pang malalamig na outfit natin. O outfit check, ganyan. Diba? Yung makakapagsuot tayo ng mga boots natin para makapag-hashtag OOTD tayo. Grabe rin talaga yung ano, no, yung hassle kapag umuulan talaga. Kasi maraming mga eskinita, kakalsadahan, ang mga hindi madaling daanan ng mga sasakyan. Yung para bang konting buhos ng ulan, tumataas na kaagad ng tubig, ganon. Buti na lang magagandang tugtugan sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio Ka-Vibes, ang lupet. Naku, mamaya, may makakasama po tayo ng P-pop group, sila ang Adja. Pero ngayon, I'll give you more music, kaya tuloy-tuloy lang sa pagtutok. Lakasan ng radyo dito lang sa Banana Crew, the home of the stars, kasama ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba ko po si Jaiho. Ito kasi, yung susunod na kanta kasi, awitin ni Doja Cat. O, sabi ko sa'yo, Doja Ho, ganon. Doja Cat, ang pinamagatang Say So. Enjoy the music, mga ka-vibes. Sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Matching 2.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
3: Ang lupet!
4: Paborito niyong merienda? Nandito na!
2: Welcome sa Home of the Stars!
5: Totoo yung galit mo dahil nagseres ka kay Christina.
6: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live the studio, Robbie Domingo!
8: Hey! Hello! Hello, mga kapa!
9: Miss Julian Santos!
10: Uy, pagod na pagod ako dito!
11: JC De Vera!
12: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
13: Kabay!

0: 92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes, ang lupet. Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, afternoon. Sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila, syempre naman, ang programang Banana Crew po ay inyo pong sabayang napakikinggan sa 101.9 FM Radio Davao City. Ganun din sa 89.5 FM Radio Davao del Norte. Sa 97.5 Jensan, sa 102.3 Bacolod at sa Baguio. Syempre kasama, kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho! Eto na nga, as promised, kahit na maulan na sa labas at yung ibang mga paso sa mga garden. Ay, may garden. Sana all may garden. Sa inyong mga backyard. Ay, backyard! Lahat na lang talaga ng kaartehan, Jai Ho. Alam na alam mo, no? Yung iba na basag na kasi ang lakas ng hangin. Pero syempre, again, paalala ko lang po. Ingat-ingat sa lahat ng mga nagmamaneho dahil kapag gantong maulan, madulas ang kakalsadahan. Again, hindi ko titigilan ang pagkapaalala din po sa inyo na dapat lagi tayo may dalang mga payong sa ating mga sasakyan, yung mga mini umbrella sa inyong mga bag. Para syempre kapag bilang bumuhos ang ulan, kasi hindi na natin alam minsan dito sa atin, yung ang init-init, tapos bigla na lang uulan, hindi laging ano ha, pagka ganun ang eksena, may kinakasa na tikbalang, hindi ganun, oo. Dapat talaga maging handa rin tayo all the time. Meron pa ba nagdadala ng raincoat ngayon? Oo, may ganun pa bang eksena? Kasi nung mga bata tayo, di ba, parang requirements sa school natin na kailangan meron tayong sariling raincoat para if ever man na umulan, yung uuwi ka ng makukulay yung raincoat mo. May green, may blue, pinaka-familiar dyan yung yellow, di ba? Tsaka boots, natatanda ako may boots. Sabi siguro ng iba, eh kayo, may kaya kayo eh, di ba? Di ba hindi naman lahat may mga ganun requirements? Parang ang alam ko, bawat mga elementary students o kaya yung mga kindergarten, ganyan, meron silang ano requirement na kailangan yung box ng shoes, yung sa rubber shoes, nandun yung mga tissue, meron pa malit ng damit, di ba? May ganun. O, ayan. O, tingnan natin kung ito mga bisita natin, ang ADJA, ang fast rising 4-member na FIFA boy group na ADJA from Cornerstone Entertainment, syempre, and from Starfall. Ayan, ay ating makakachikahan live the live dito sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. I-welcome na po natin sila, mga ka-vibes. Live the live po, kasama natin ang ADJA. Hello! Eto na, oh, di ba, ina-adjust ko na. Oh, agad-agad magpakilala kayo, magkulitan na tayo, dire-diretso na to.
1: Yay!
0: Yes.
2: Pakilala po muna kami, everyday, since today, we are ADJA!
0: Yun, no, isa-isa.
3: Hello po everyone, my name is Ash.
4: Kamusta po kayo? Po si JC.
5: Hi guys, I'm Axel.
6: What's up everybody? My name is Alex!
0: Yon! Is it your first time dito sa program sa Banana Crew?
6: Yeah!
0: Pero sa DZMM hindi.
7: Hindi po. Hindi.
0: Talaga, tama di ba? Hindi, yeah, first time sa DZMM. Yeah, pero dito sa 92.3 first time.
7: Yeah.
0: Yes, oh, ayan. O syempre, ang balita namin, kanina pa namin pinapatugtog yung mga songs ninyo. Parang feeling ko nga on a Tuesday afternoon, pang malakasan na very light, pumipipap, pipap tayo, pipap rice ang ating hatid sa ating mga listeners, ano. Kanina na-play natin yung song na Torpe. Tapos ito lang, play natin yung Best I Love You. And background music din natin siya ngayon. Anong nafe-feel nyo guys na parang grabe, hindi pa man ganun katagal na talaga yung grupo ninyo, yung bebop ninyo. Pero syempre ang dami nyo ng mga songs na i-release under Star Papa ng ABS-CBN.
5: Super happy po namin kasi parang kung iisipin niyo po, kung mapakinggan pa lang namin sa radio yung kanta namin, ano na kami, super fulfilled. So paano pa kapag nagkaroon pa kami ng more songs?
0: Yes.
1: Ay, sobrang saya po kasi parang parang iba-iba po talaga kapag you dreamed of being an idol.
0: Mm-hmm.
1: Iba, minsan lang po talaga magkaroon ng ganong opportunity. Kaya sobrang saya po na we get to experience this and sobrang laki na po sa amin na marinig man po siya kung sa jeep man lang po o kahit sa normal na stores, marinig po, sobrang laki na po yun sa amin. Kaya Thank you so much.
0: Hindi lang sa jeep o sa mga convenience stores, no? Dahil sabi ko nga, hindi lang tayo listen with size Mindanao na pakikinggan. Yes. Because of live streaming din, nakalive tayo sa 92.3 FMR Manila sa buong mundo na. Woo! Yung mga fans, of course, ganyan. Siyempre, yung mga kababayan natin sa Davao, tsaka Davao del Norte, sa Baguio, Bacolod, sa Jensan, nakasubaybayan sila sa atin. Kaya, guys, itong mga songs na narinig nyo, i-request nyo naman dito sa atin. Alam nyo bang meron kaming countdown na every day, meron kaming Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, yung pinaka mga most requested ng mga listeners, iko-comment lang nila yung adya, tapos kunyari yung best I love you, gusto nila yan, makakapasok sa ating countdown. Oo, yes. So mamaya invite nyo sila na i-request yung mga songs ninyo para pumasok ng bonggam-bongga sa ating countdown.
4: Go honey, kaya nyo na
0: yan. Yan. Diba may honey ring kayo na song?
4: Yes.
0: Oh, yung honey ba is made for your honey? Yung sa inyong mga
1: yes.
0: Support
1: kasi
0: taray.
1: Dapat po ano po siya parang daisies po ganun po tapos mas na-translate na po siya, mas na-connect na po kasi yun po yung first ever song namin which is
0: Honey. Oh, yan taray. Ano bang ikwento nyo nga, ano yung ano pinagmula ng honey? Ito ba yung honey my love so sweet yung mga ganyan o yung honey na chocolate na kalaban ng ng choconut. Di ba kalaman yung choconut? Ayan.
5: Nagsimula po talaga siya sa mga, ano, parang gumagawa kami ng name. Ang naisip namin ng una, Ajanatics.
0: Ayun.
1: Ajanation.
0: Ganyan.
5: Tapos hanggang sa naisip namin, ay, honey yung una naming kanta and gusto namin ma-reflect yung name ng fandom namin dun sa first song namin which is Honey. So, ang isa't namin Honey's kasi parang ang sweet niya din pakinggan. Hi, Honey's. Ganun.
0: Ah. Oo, no. Sikat din yan na ano, isa rin sa mga pumapasok sa Family Feud na mga ano ang mga ano, nakakilig na tawag sa jowa. Di ba yung mga call sign? Ganyan. Honey. Ganun. Davy. Yan.
5: Mosh.
0: Love.
5: Mosh. Gusto ko yung Mosh.
0: Mosh, my only sweet. Pambagets yung Mosh. May tinawag na kayo sa buhay niyo ng Mosh?
5: Parang wala.
1: Ay.
0: Wala pa. Ang tawag niyo lang sa lay, Honey.
4: Hi.
0: Yes, dapat lang. O kay Ash naman siya kay JC, syempre. Gusto ko rin marinig yung thoughts ninyo, syempre. Oh. Dito. Sa, ano ko?
7: Kwento lang sa ano?
0: Hindi, ganun talaga. Barka-barkada talaga. Oh, okay, okay. Oh, pagdating sa pagpili, ikaw, ano ba yung mga naging suggestion mo, yung sarili mo, na hindi napili?
8: Oh, go.
0: Kahit ikaw talaga, oo.
8: Ay, ano po yun? Ano po?
5: Sa ano? Sa song?
0: Hindi, dun sa mga, di ba, sa fandom great, names, ayan. Ano yung mga sinuggest mo? I'm sure this is collaborative, di ba? Parang bawat isa sa inyo meron.
8: Actually, parang pinag-isipan po namin yung mga mandirigma. Anong tawag doon? Warriors ba?
0: Ah, yes.
8: Warriors. Kasi parang, here. Yung Aja is let's go fighting. So parang lalaban. So parang pero parang di kasi cute yung Warriors.
0: Correct na, kasi ngayon parang packaging. Oo, yung branding nyo is very parang young, vibrant, ganun talaga yung sa Aja, no. Pero ito, hindi ko pa natatanong dito sa ating mga ka-vibes para makilala nila kayo. Paano ang bawat isa sa inyo ay nakita ba sa social media? Na-discover ba kayo through TikTok? Kayo ba ay nag-audition para mabuo itong grupo na to? Isa-isa kwento.
1: Ako po, nakita po ako sa Instagram. Ano po, tapos yung una pong...
0: Ng Cornerstone.
1: Ay, hindi po may iba.
5: May
1: nabuo lang po. Pero ako po sa Instagram. Talaga. Tapos hindi ko ba po alam yung ire-reply ko kasi akala ko po dati scam.
0: Correct. Tama naman.
1: Ko na lang, give me 500 pesos first before we continue.
4: Nung time po na yun, ano po siya, nagtitrain po siya sa Korea.
1: Yes.
0: Ah, talaga.
1: So dapat meron na po talagang Korea ko nun tapos hindi ko sila makakasama.
0: Ayan.
1: Tapos bigla po akong nagulat kasi mayroon palang ganitong opportunity sa Philippines to have our own group. Tapos parang yun po, mas lumamang po yung parents' decision kasi
0: 12, kesa mapalayo ka.
1: 12, 13 pa lang po ako noon. Sobrang bata pa po ako noon. Kaya, thank you, P-Pop.
0: Ang bongga. So, nag-Korea ka na talaga?
1: Hindi, almost lang po. Parang inaaysa po daw nila yung papers.
0: Lahat. Oh, ang alam ko yung mga nag-Korea, ano, isa sa friend ko si Charlie Dizon, nakasabay nga niya sa si Nancy ng Momoland, ganyan. sa training, pero hindi din siya natuloy ng todo-todo kasi sobrang mas pinili niya rin yung career niya dito sa Philippines. So yung sa'yo naman, almost, nandun doon na.
1: Puro online po kasi para after pandemic pa lang po siya nangyari.
0: Zoom-zoom.
1: Mga ganun lang po. Tapos parang, nas na lumamang po talaga yung parents' decision po kasi sobrang bata pa lang po.
0: Pero paano? Anong chat sa'yo na for this, for Aja?
1: Gusto mo sumali sa, gusto mo mag-audition?
0: Kasi alam ko, that time, kung sa Cornerstone yan, parang yan yung kapanahunan na nagtitraining na, kasalukuyan nagtitraining na yung Vision, tsaka yung G22.
1: Actually, nakikita ko na po sila nagtitraining before, hindi po yung mga teasers nila before pa ako pumasok dito. So parang naging silent fan lang ako. Ganun, no?
0: Ay, sobrang silent.
8: Magaling mo.
1: Thank you.
0: Sobrang silent. Ayan, tapos, hindi ka hininga naman ng 500, gano'n.
1: Ano po
0: 1,000 yung hinihingi sa'yo.
1: Puro, since puro pictures ko lang po yun nandun, yung may handle po nun ate ko. So, hindi po ako. So,
0: ang nagre-reply. Oo, kasi nga bagets pa. Okay.
1: Kumbaga, she made the way for me to go this distance.
0: Wow.
4: Kaya nung mga panahon na yun, kapag chat po namin siya, parang di po namin alam kung siya ba yung kausap po namin.
0: Totoo. Kasi nga, ate pa yung mga, kailan mo nahawakan yung sariling IG mo na ikaw na talaga?
1: Ano, halo naman po, pero nung fully na po, siguro nung nakapag-debut na. Actually, nung debut para mga first 5 months.
0: Inalaw ka na.
1: Ganun po, halo. Tapos hanggang sa, after po ng 5 months, ako na.
0: Ah, ano ka ba, full-blooded Filipino or halfies? Oh, halfies!
1: Halfies po.
0: Ah, anong ha?
1: Shits.
0: Hindi ka mag-shitsu.
1: Pure
0: Pinoy.
1: Pilipinas.
0: Pure. Pinoy na Pinoy. Oo, ganyan. Pero ang galing nga, ngayon lang ako nakarinig na parang, kasi di ba yung iba mga bagets, aminin naman natin, makikita mo sa TikTok minsan o kaya sa mga Instagram, sa Facebook content, na parang bata pala may hawak ng iPad or ganyan. Yeah. Di ba? Pero yung sa'yo at least, di ba, may ganun pa rin palang upbringing na ang may hawak yung mas nakatutunan ng kapatid or... Pero yung magulang siguro, wala naman pa siguro. Meron din siguro yung super bata, no?
1: Opo. Ano po, actually, halo po sila. Pero mas ano lang po talaga yung ate.
0: Yung ate mo.
1: Kasi siya yung nag-build nung image ko po sa Instagram.
0: So, dream nila ng family or like ng ate na sana someday maging part ka ng entertainment industry?
1: Yun po. Actually, yun yung goal ng mama ko. Tingin isa, lima po kami. Tapos parang may mga goal yung mama ko. Tapos sabi niya, sige, sa showbiz ka na.
0: Ikaw yung napili. Ikaw yung napili sa showbiz.
1: Binigyan ako ng ano na... Here we go.
0: Eto na. Kumbaga sila yung gumawa ng paraan talaga. Kaya yung mga post sa'yo, cute-cute, ganyan. Hanggang sa may nakapansin. Yes. Oh, wow.
1: Sabi ko pa dati, nagre-reklamo po ako, puro picture na lang, pagod daw.
0: Ay, ganun!
1: Picture na lang, kasi inaayusan niya po ako. Picture ka dyan. Tapos kahit bagong gising lang ako, pipicturean niya ako.
0: Yun yung goal pala talaga. Kumbaga, binilled
1: ka.
0: Yes, oo.
1: Matalino
0: sila dahil syempre kapag tumodo ng tumodo talaga, sila rin ang makikinaba. Sila ang makikinaba. Oo.
1: Let's all welcome my family.
0: Ay, hindi mo kasama ang family. Hindi mo sila kasama. O, next. Kayo yung kwento na, ang ganda ng story niya in all fairness. Sinong kakabog sa story niya?
1: Tapos fake pala, no?
0: Tapos yung pala, invento niya lang, no? Hindi pwede. Ayan, o yan. Ano naman ang kwento?
5: Actually, apat po kami. Isa napunta sa Japan, ayun. Isa China.
1: Ayun.
0: Nag-training na?
5: Opo. Hindi, joke yun.
0: Ay, joke yan.
5: So, ano po, actually...
0: Ayun, gullible pa man din ako ngayon kasi parang yung pagkakakwento niya talagang, ha, taray, parang ate, tapos di ba ma-achieve mo yung pangarap. Tapos talagang yung iba, hirap na hirap pumila sa PBB, sa mga kung ano-anong audition. Ayun.
5: So, ako po, lumaki po ako sa family na, actually, hindi kami ma-showbiz. Ayun. So, lumaki kami sa family na hindi ma-showbiz.
0: Aha. Uh-huh.
5: Kasi yung mom ko nag-stop siya sa showbiz pero nasa showbiz talaga siya dati. So after po nun, ang nangyari is since Chinese family din half, hindi sila ganun ka, mas focus sila sa malamang kung paano kumuha ng pera.
0: Business, yes, totoo.
5: Pag Chinoy ganun po.
0: Totoo, so, totoo.
5: Hindi ko siya naisip na mag-idol. Tsaka ng family, kasi nang sabi ko, pwede po ako mag-try mag-K-pop, ang sabi nila, malayo, or hindi pa sure kung success, guaranteed success.
0: Correct.
5: Tapos nang nag-P-pop naman po, ganun din, pero nilaban ko. So, yun, ginanon ko talaga.
8: Pagsuntok.
5: Pagsuntok.
0: Inambahan mo, di ba? Oo, parang...
5: So, pagkatapos po nun, parang...
0: Ganun din ba? May nag-message din ba sa'yo?
5: ano po, actually nagpapakit lang ako sa TikTok.
0: Okay, okay.
5: So, nakita ko nung una, chinata ko, gusto mo ba? Tapos di ko nireplyan kasi kala ko po, yun nga, parang scam.
0: Totoo.
5: Tapos nakita ko picture nila, ay, pwede to ha. Tapos chinata ko lang.
0: Silang tatlo na nandun na?
5: Nandun na, may pictorial po sila. So, nainggit ako, ayun. Chinat ka, hello po. Ganun.
0: Tapos, available na po ako. Gusto ko pong mag-try.
5: Tapos sabi, wala na, late na. Ayan. Sabi sa akin. Nang late na, kasi nag-survival series show sila. Tapos nang late na, pinasok nila ako after
7: survival show.
5: Tapos nabuo kaming apat. Tapos nag-audition kami sa Cornerstone. Ganun po.
0: The rest is history, in fairness. Parang nakwento nyo na sa akin dati yung survival show na yan, di ba? Yes. Ito yung sinuot sa NU. Di ba? Sa NU, sa may Laguna. Tama, tapos pandemic days yun, sila kisit andingan. Yung mga... Yes. O, di ba? Naalala ko, sabi ko, ay, yun nga yun. Diba? Pero marami pang ibang mga nag-peep up din ng ibang grupo na sila, di ba? Di ba? Pero ang galing, no? Talagang hindi mo masasabi kung, kunyari, akala natin dati, yung mananalo doon, yun na talaga yung pinaka mga magkakaroon ng break, ganyan. Pero kapag nasa ano talaga siya, disiplina, and yung hindi ka tumigil sa pag-abot ng pangarap mo, kayo talaga yung mananatili magsistay for longevity. Yung maaano niyo mapapangalagaan niyo yung inyong magiging pangalan ganyan. So kung kayong dalawa, ikaw from TikTok, sa Instagram ka. Instagram. Sino kaya dito yung sa Facebook ganyan?
1: Twitter.
0: Oo, sa Twitter. Ay, parang nakakatakot pag sa Twitter galing. Oh, go next kayo sa inyo.
4: Ano po?
0: Lagi silang sabay.
4: Kami po ano, sabay po kami nag, di ba po, nag-survival.
0: From survival shows.
4: And nung time po na yun, ano po, parang di ba natapos na yung survival show, ganto ganyan. Like, itinatry din po namin mag, ano, mag dream make, ano yun?
0: Dream maker.
4: Dream maker, like,
0: ah, ikaw nag-dream maker ka?
1: Dinidignan ko lang po, pero mag-aadya na po.
8: Binabala.
4: Yes po, binabala
5: po. Training na po kami.
0: Oo, kaya sakto. Yung narinig niyo po kanina yung sa Horizon na 16 na kanta. Produkto po yun ng Dream Maker. Host ako niya ng Dream Maker Pause and Play sa Pai Channel. Yes. Kaya mga naging anak-anakan ko yung mga ano Dream Maker, yung Horizon at saka yung mga, even yung ano,
1: Cyprian.
0: 1621, yeah. Ano pa ba? Aster, Rive. Oh, 'di ba? Yung mga nang galing doon. Grabe no, 69 sila nung nag-start tapos ngayon hiwa-hiwalay na talaga sila. Okay, continue.
4: Ayun nga ba?
0: Dal-dal no. Chikan lang. Gusto niya lang inuman. May soft drinks kami diyan sa labas, sari.
4: Oh. After po ng survival po, ako po nag kinontinue ko po yung pag-aaral ko po noong mga panahon po na yun.
0: College ka na noon?
4: Oo po, kaya po parang mostly po noon, sila lang po magkakasama po noon po.
0: Mm-hmm.
4: Tapos dun po, tapos ano ba?
1: Tapos, kalimutan yung story.
4: Tapos nung time na yun, inaano din po ako mag, dapat po member po ko ng YML ng
0: Yes My Love.
4: Yes My Love.
0: Yes My Love sila Nico.
4: Kuya
0: Nico. Yes. Oo, Badayos, no? Tama, yes. Oo.
4: Tapos parang ang, di ba, doon daw po dapat ako. Pero inaano po nila na hindi daw po ako bagay sa concept na gusto po nilang buuin doon sa group. Kasi nga po parang balladeers po sila mga...
0: Oo, yung parang, mga cover songs yung kanilang ano. Eh, ikaw chinichinito ka. So parang doon kanila, dito kanila guys sa ano.
4: Thank you.
0: Ano to? Ngayon nyo lang nakikita na chinito siya?
9: Oo nga, no?
0: Chinito pala siya.
9: After 3 years, ha?
4: Bali po, Bale, ang pinaka-ano po nun ng story po, si kami po, may isa po kaming parang handler po nun, manager.
0: Sino
4: po
0: nun. Sino to?
5: Okay, not to be
0: manager. Ay, bawal! Wala na siya?
4: Paring manager po nun, tapos...
0: Ah, wala na siya? Okay. Hindi siya Cornerstone?
5: Siya. Tinanggal po siya.
0: Ah, talaga?
4: Tapos, naging parang co-manage po siya with, ano po, sa Cornerstone po, naging, naging co-manage po.
5: Co-manage.
4: Like, una. Parang same po kay Kuya Sam po. Ng
0: okay.
4: Sa vision.
5: So parang may manager kami na gumawa sa amin tapos pinasok kami sa Cornerstone.
0: Tapos? Audition. Parang alam ko na.
5: Opo. Oh. Tapos after po nun, kinuha na kami ng Cornerstone. Kasi
0: it starts with the letter K?
5: Hindi po.
0: Guessing game ah. Okay. Sige. Never mind.
9: Pero mamaya.
0: Uy, mamaya share nyo sa akin. Challenge. Okay.
4: Tapos hanggang sa... nagka-desisyon na po na parang isa na lang po yung maging...
5: Opo.
0: Totoo.
4: Maging, kasi parang ang gulo din if super dami ng...
0: Na mag-handle, para pag may inquiry, ganyan.
4: Like, parang, so yun, naging isa na lang po. Tapos nung time na yun, nagiging trainee po kami, maraming pumapasok na mga parang names na iano kami, na madagdagan po kami ng mga members. So, training days po talaga, may dagdag pasok.
0: May mga nagtitraining pa kasama nyo.
4: Like may mga vocalist talaga, like galing Dream Maker. Like, like marami silang plano pong gawin po. Like ganun.
5: Pero gumalak po nila lima.
4: Oo, lima-anim.
0: Pero that time may vision na, diba?
4: May vision.
0: Na-launch na sila?
4: Yes.
0: Okay.
9: G22.
0: Mm-hmm. Meron na rin G22. Kasi nai-interview ko na yung vision saka G22 before. Parang patapos pala yung pandemic sa Zoom pa, sa hotspot ng ABS-CBN. Tama ba? Oo.
9: Yes.
0: So kayo binubo pa. Alam ko nga, meron akong ani. Wag na nga. Next na.
9: mamaya.
4: Tapos nung time na po na, di ba, may dumadagdag ko, may umaalis. Parang dun po na pagdesisyonan ng boss po namin, si Sir Erickson, na parang goods na daw na apat lang po. Na parang strong na daw po kami na apat.
0: Yung apat na mga skills ninyo is pang malakasan, laban na laban na.
4: Lagi po nilang sinasabi na, kapag ano individual, may kanya-kanya daw kami strength. Tapos kapag daw apat pa kaming nagpe-perform daw sa stage, parang very one by one lang daw.
0: Brilliant. As one.
9: One.
0: Hindi. Yun.
4: Tapos doon na po
0: yun. Oh, thanks JC. Oh, ikaw na.
8: Ayun. Ayun nga po, parang diba nag-top class, nag-survival show. Tapos after po nun, parang aga ko na-eliminate.
0: Because isa ka sa mga unang natanggal.
9: Second elimination.
8: Second elimination po.
4: Watcher ako sa mga
8: vocal kasi.
0: Sa kantahan kasi.
8: Pero after po nun, parang
4: magaling ka kumanta. Long time lang na yun.
8: Para after po nun, in-assure po naman po ako na kunin ako ng cornerstone. So nung habang nasa loob pa siya, parang balak pa ako gawing solo artist muna ng CS. Pero parang sinabi ko, ayoko po, gusto ko po mag-group.
4: Yes.
8: So parang, ayun, paglabas po ni JC nun, yun nga po, parang sinama na po kami, tapos training. Ayun, aja.
0: Pero aminin natin, di ba, hindi madali.
4: Yeah.
0: I mean, akala nila ngayon, kapag napapanood na kayo, nakikita na may songs, na kayo nakikita nagpa-perform kayo sa iba't ibang mga events, ganyan. Akala ng mga tao talaga, tsaka yung mga audience, kasi hindi man nila alam yung pinagdaanan yung training eh. Kasi I remember, nakikita ko yung mga post ng CS dati na parang wala pang name. Ultimo kahit naman BGYO at saka Beanie, diba? Na subaybayan natin yung journey nila, na parang hindi pa sila Beanie dati, Star Hunt Girls pa sila, yeah, or Star Hunt Boys, yung mga ganyan yung tawag sa kanila. Diba ganyan din yung sa inyo? Same yung process, bago kayo na debut talaga, bago kayo na launch. Is there a time na parang na-feel nyo ba na parang may patutunguhan ba tong ginagawa natin? May mangyayari ba talaga? Or mas na naig sa inyo na panghawakan yung tiwala sa mga taong naniwala sa inyo?
1: Go, Kuya JC.
4: I think yung number two.
0: Okay, thank you so much. And okay, number two, yung naniwala kayo na because they trusted us, so ibigay natin sa kanila. Kwento.
4: Kasi ako po, ano, na feel ko po mostly yung parang gano'n na ano na bang mangyayari sa atin, ganito ganyan, like parang nag-release lang kami ng song, yung parang very limited lang sa, alam mo po yung mga gantong bagay po, gano'n. Very sobrang nakaka-down po siya, pero
0: nakapanghihinaan kayo ng loob, yes.
4: Pero nung nare-realize ko na, sabi ko na yung nakikita ko sila, like kung paano yung
0: dedication
4: and hard work. And parang yun yung ano, yung isa yun sa parang nagaano sa akin, nagbibigay ng strength, ganun. Tapos tsaka same din sa ano, sa ibang P-pop groups. Parang pag nalalaman ko yung storya nila,
0: like mas
4: parang
0: hindi pa pala.
4: Tapos parang mas namomotivate ako na mas iangat pa yung P-pop, na gusto kong malaman ng mga tao yung storya natin, yes, yung kung ano yung pinagdadaanan natin, ganun, to inspire. Ayun.
0: Mm-hmm.
4: May point ba yung sinabi?
0: Meron, syempre, di ba? Yung kumbaga, hindi lang ikaw basta sa sarili mo, kundi na-inspire ka rin dun sa ibang mga nakakasabay nyo. Kaya nga, di ba, tinatawag P-pop Rise?
4: Yes.
0: Kasi different stories, pero one goal. Yes. Di ba? Yung to raise the flag of the Philippines, ganyan. And also, sir, maipakita na kung anong galing meron yung mga international na idols na hinahangaan natin. Meron din tayong ibubuga talaga, di ba? Yes. Kayo.
1: I agree.
0: Oo nga. Tama yan. Tama yan, ganyang mag-a-agree ka kasi hindi pwedeng mag-disagree, diba? Oo, tiyari. So, ganun din sa inyo.
1: Ano po?
0: May time ba na parang, yoko na. Diba, may mga amats tayo minsan. May mga topak talaga tayo na Tsaka aminin natin na akala nyo po kasi bilang hindi porque we have beautiful faces, wow, taray. Hindi porque sa totoo lang, the real talk, hindi porque nakikita nyo na presentable, maayos yung pananamit, itsura, ganyan. Ang iniisip talaga kagad, dami nyo ng pera, no? Di ba, ganun naman talaga. Pero sa totoo lang, para ka talagang naging negosyo, alam nyo to, lalo na yung mga half, yung mga Chinoes, di ba? Na hindi, kailangan mamuhunan talaga muna bago ma-achieve or ma-reach yung pinaka-goal mo. Minsan nga, kahit wala talagang bayad, game lang tayo para lang naisip natin na part yan ng journey natin. Di ba? Yes. Tama.
5: Opo. Actually po, feel ko naman it's really ano innate. In, innate. In our, ano,
0: hindi malamig ngayon.
7: Ano siya?
0: Malamig ngayon kasi umulan.
5: Ano talaga siya sa atin? Mag-isip, mag-doubt sa sarili natin.
0: Right? Uh-huh.
5: Kung tama pa ba itong ginagawa natin. Pero at the end of the day, kailangan din natin isipin na mayroong hope. Kasi nakaano tayo kay God. So, di niya tayo lalagay sa ganitong posisyon kung wala tong magandang patutunguhan.
8: True.
0: Ganon. Ano pang laban namin?
8: Ano ba?
0: God na yon. Na-joke lang. Yes, but yeah, that's true.
1: Yun po, parang also in, it's also about life. Parang marami po talagang challenges na ikaw nadadaanan. But you just have to move on and move forward para to see your best version.
0: Mm-hmm.
1: That's it. That's my answer.
0: Yes. And I believe, abante ka. Game show. Meron na ba kayong na-experience sa 3 years na ba? Yung pagsasama nyo. Sa 3 years na pinaka unforgettable and talagang kapag naisip nyo yung bagay na nangyaring yun, parang hindi ko iwan ang Aja kasi may mga ganito na kaming mga na-experience na magkakasama kami. Or kung hindi man yun, ano yung kwento na pwede nyo ma-share sa aming mga listeners? Na pwedeng nakakatawa, pwedeng malungkot, pwedeng nakakaloka na hindi kayo... Kasi alam ko, natatandaan ko, sa ang walang kwentang podcast ng Vision, meron sila naging struggle na parang nagpunta sila ng Dubai tapos hindi sila yung...
4: Yung maleta po ba?
0: Imbuko doon yung sa show na parang yung...
4: Nawala yung...
0: Para. Oo, yung gano'ng kinansel. Tapos sabi nila, Ate Tin, go lang, tuloy lang, laban lang tayo. Ganyan, oo. Sa inyo, sa Aja, sa 3 taon na pagkasama ninyo at sa pag-perform ninyo sa iba't ibang mga events or guestings ninyo, ano yung pinaka nakakaloka or pinaka nakakatawa, pinaka heartwarming na sa palagay nyo eh interesting na mapakinggan ng ating mga listeners?
5: Ayun, kinabahan sila.
0: Kinakabahan.
5: Yun po naman po, ano, kapag may mga times talaga na, yun nga, yun, last yun kanina pinag-usapan, yun nag-give up. Kasi nasa point na talaga kami in life, siguro last 2 years, last year, nang gano'n.
4: Like, apat kami.
5: Opo, apat kami.
0: Same kayo ng sentiment sa isa't isa. O, paano yun na-uplift yung isa't isa?
5: Parang ano po, actually, ang nangyari is, nagulat na lang kami, nakakuha kami ng strength talaga sa Hanis.
8: Yeah.
5: Kasi parang may mga times na feel namin hindi kami ganun ka nakakuha ng audience or hindi kami ganun ka nakapag-promote ng bago naming kanta kasi parang nakakloset kami. Gets po? Parang wala kami ganun ka...
0: Kumbaga nagkakaroon din kayo minsan, if correct me if I'm wrong, comparison with the other groups.
5: Opo, parang ganun
0: which
5: po.
0: Which is feeling ko normal feel naman
5: normal
0: sa lahat.
5: Naman po
0: kahit siya. Nga hindi ka grupo eh, kahit nga sa individual eh. May isip na, bakit siya may ganun? Mas magaling naman ako dyan.
5: Hindi, pero ano po, ang nangyari po is, actually, dahil sa mga ano namin, sister group and brother group na Vision, G22, YML, ganun po, parang, may mga times, close naman po namin sila, nakausap namin sila. And ang key takeaway talaga namin sa usapan is, kailangan talaga namin buuin yung sarili namin. And kailangan kami mag-angat sa sarili namin.
0: Kayo parang, mismo, bawat isa sa inyo.
5: Opo, hindi talaga siya kung paano mas favorite. Kasi wala naman po talagang favorite yung
0: true.
5: Group. Walang favorite
0: totoo,
5: na group.
0: Ang totoo.
5: Kailangan po talaga is, kailangan mo i-uplift yung sarili mo para makita ka talaga. Mm-hmm. Ganun po. So, yun po yung naisip namin na gawin. Parang we made our own... struggle. Hindi. We made our own way para makita kami ng mga tao, para makilala kami through social media
0: true,
5: man yan or
0: true,
5: TV, ganun
0: true.
5: Po.
0: Tuloy-tuloy lang ang laban ng buhay, right. Diba? Eh, pero tingnan nyo naman, diba? Sa 3 taon ninyo, meron kayong gaganapin sa Skydome.
8: Oh!
0: Diba? Eh, diba na game start. Ito ba ay sold out na, tama? Or,
8: yes, ma'am.
0: See, imagine ninyo, o ngayon, dun sa mga kwento from the struggles na sinasabi nyo, from dun sa pag-give up na kayo, but who would have thought, diba, na darating ang time na ang mga Hanis ay makikiselebrate sa inyo at susuportahan nila kayo ang Sky Dome is dyan din naman nagsimula ang lahat.
1: Yes,
0: aminin naman natin, yung Diyos ko dahi, ultimo sila may entrata dati ng pagluwas ng PBB, pinupuno nila yan before bago sila New Frontier, NFT, diba? Oh. Tapos mag-aaraneta. Ultimo, Beanie and BGYO dyan nagsisimula. Diba? Anong feeling na parang despite of everything that happened, yung may mga times sa susuko na kayo, eto na kayo ngayon. You have this sold out concert na Game Start.
1: Yan po. Tama, tumitingin-tingin muna.
0: Tsaka nagtitinginan sila. Sino kaya sasagot ng magandang kasagutan ito?
1: Sobrang laki po ng opportunity for us. Siyempre for 3 years. 3 years pa lang po. Sobrang laki na po na bigyan po kami ng opportunity for a first concert po, mm-hmm. na focus lang po sa amin and sa mga fans po. Sobrang nakaka... Ako po, personally, na-overwhelmed po ako ng kasiyahan. Kasi mm-hmm. parang... nakatatag na po yan sa akin dati pa, parang nung bata, deja vu ko po na nangyayari na ngayon, parang onti-onti siyang nagaganap, so parang nakaka-overwhelm siya isipin, pero sobrang saya kasi sobrang onti lang ng tao na nabibigyan ng opportunity, tapos ang malala pa, yes. ako yung nabigyan, parang last ko na
6: po lang
7: kasi personal
0: grupo kayo be
7: personal
0: hindi, hindi ikaw sa person,
1: okay. Ang malala pa, like dami pang same age ko na gustong same dream din, tapos parang ako yung nabigyan ng mm-hmm. opportunity na mapasok sa group, so sobrang thank you Lord.
0: So hindi ang masaya pag nakikita ko kasi kayo every time kanya sa mga ganap kanya sa mga events 'di ba, parang ini-enjoy nyo lang talaga yung ata-atake, parang bala kayo mag-perform kami, saka magkapakilala kami sa inyo, tapos meron kayong thing na talaga na parang as a group, as bagets, diba? Mga bata pa talaga, yes.
1: Ano din po kasi parang, yun po yung parang advocacy.
0: Ay! Naging advocacy ba nga?
1: Ano, parang Filipino parang yung mga attitude po na Filipino, even though in their darkest times, meron pa po kahit may bagyo pa
0: may sunshine, dumating,
1: biglang may magkakaraoke the next day, biglang merong sumasayo
0: nila. Ganun talaga.
1: So parang mas culture po natin na ipakita sa buong mundo.
0: We're very resilient. Yeah.
1: You got it right.
8: Resilient.
0: Totoo. Eh, pero syempre, hindi lang yan sa mismong sold out concert nyo, kasi parang feeling ko maraming ilo-look forward ang mga honeys. Sa Sabado, meron kayong listening kung saan maririnig yung bagong song na
1: For Us. I mean, new EP. New EP na For Us.
0: Yes. But after naman noon, July 31, yung official release na.
1: Of the EP. Yes.
0: Grabe no, parang patunay lang talaga na sa buhay at sa pangarap, hindi siya pwedeng agad-agad.
1: Yeah.
0: Kailangan one step at a time. Kumbaga, meron 25, July 25, meron July 31, tapos kapag nagkita-kita na kayong lahat, parang ano, parang na-mindset na rin yung mga, pati ba ganun, parang na-mindset na yung mga fans na, oh my God, ito yung journey nila, ito yung inantay nila after 3 years, finally, nandito na sila, yung Aja, ang aming mga Aja, ay nandirito na magka-perform sa harap namin, di ba?
1: Umiyak.
0: Sobra, ayan. Oo, mga dream collaboration nyo, meron ba?
1: Ako po.
0: Di ba, hindi ko pa kayo ata nakitang nag-perform kasama yung collab iba. Wala pa, no? Even sila, hindi pa ata,
1: bukas
0: no?
1: Oo. Actually po,
0: ay, bukas na lang. Kasi maulan, wag ngayon.
1: Nakachat ko na po si Ariana Grande.
0: Yun nga, actually. Kaya talagang unang song na plinay ko ngayon nung alas 3, Break Free agad na. Oo, diba? Yan. Yung sa collab, syempre given a chance. Like concert yan. Meron bang aabangan na mga ates and kuyas na magbibigay ng kailang paandar na performance kasama ang Aja?
1: Actually, magkakaroon po kami ng concert din this July 26 sa Cebu.
0: Wow!
1: Suicide. Kasama po namin yung Vision and G22.
0: Congratulations!
1: So, yun po, so dun po. Pwede po bilhin kasi di pa po na uubos po lahat. Oh. Pero magkakaroon po din po doon ng collab na song ata. So malay nyo magkaroon doon. Pero may kita nyo kami sa isang stage. So,
0: yeah. Nasama-sama.
1: Well, mag-collab na din. Diba?
0: Hindi kayo maglilinis. T-pop group kayo. Siyempre hindi na natin itatanong kung bakit Aja. Diba? Yung ano, kasi siyempre kitang-kita nyo naman po, no? Mga ka-vibes sa mga nakikinig sa atin. Siyempre Ash, JC, Axel, and Alex. Diba? Sila po yung Aja. Kayo nag-isip nyan o yung management din?
1: Si Bossing po.
0: Ah, talaga. Yung mga, di ba uso yan sa mga high school talaga?
1: Yes!
0: Yung Yes.
10: You got it right.
0: Kasi yeah. dati may ganyan kami sa St. Francis.
11: Ano po pangalan?
0: La Fobsi.
10: Sa amin, infinite.
0: Talaga, tapos yung pangalan ng mga magkakatropa. Sa amin, La Fobsi. So, yun pala natin, Lovers. Ganyan, oh. Pero LH, ganyan, ganyan. Oh. Siya pa yung DJ yung ginamit ko. So, yung real name ko talaga, akin yung L. Oh.
11: Naalala.
0: Oh, totoo yan. Kaya nga, hindi ko na inano. Kasi nga, sabi, ako si Sir Erickson yan. Tayo Sir Erickson, ha? Humay school na, sa Agile Fair. Kasi yun nga yung brand nyo talaga. Yeah. Young and vibrant. I love it. O, imbitahan nyo ang lahat na may ticket ba sa listening? Meron bang ticket or may kailangan register?
11: Ubus
0: na rin. Oh my God.
4: Kagabi lang po kagabi namin lang pinost yung buong event tapos biglang sold out agad.
0: See, bakit ka titigil pag kaganyan ka? Grabe yung pagmamahal na pinaparamdam sa inyo ng mga supporters nyo.
5: Actually, super excited po namin sa listening kasi hindi lang siya listening na normal. Meron din kami doon pakain.
0: Ayun.
5: Papastil.
10: Legend
0: Papastil?
5: Totoo nga.
0: Akala ko.
5: Promise.
0: Hindi, may pakain. Okay.
5: May pakain. Tapos meron din kami dong mga papamigay na Aja design.
0: Merchandise.
5: Oh, may siya.
4: Lyric brochure.
5: So excited kami. Para siyang ano, program talaga. So hindi lang siya listening.
0: Wait, alam nyo, I'm looking forward kasi the first time that I interviewed si Vision, si Yes My Love, parang gantong-ganto yung pinag-uusapan namin kung ano yung ano paano sila pag dumating na yung punto na sila naman yung nasa kanila yung stars. So parang nakikinita-kinita ko na itong paparating na mga Burmans and everything, marami kayong mga gaganapin or marami kayong mga eksena. And of course, 'di ba? Ito na yung inaantay niyo talaga na at least finally, 'di ba? Sana after Skydo mag New Frontier din kayo, ganyan. Kasi 'di ba tapos na ang G22 nag New Frontier, 'di ba? Tapos ang Vision din tapos na ba?
10: Yes.
0: Oh, ito na, kayo na to, next in line na kayo talaga. So guys, congratulations.
10: Thank you.
0: Oh, anong message niyo sa inyong mga honeys? Sa mainit na pagsuporta kagabi lang pala dahil feeling ko sa pagkain talaga.
1: Sobrang thank you po kasi ano, they still keep on believing on us and they still keep on promoting us more. Sobrang saya po na na-acknowledge po kami even outside the Philippines. Mas meron pa pong nakakakilala po pala sa amin because of the fans as well. Kasi sinishare po nila even kahit saan mang platforms, ginagawa po nila yung best nila para makilala po kami. Kaya itong mga gagawin po namin concerts, daming mga EP, binabalik lang po namin yung suporta po na binibigay po nila sa amin. Kaya sana ma-enjoy po nila yung mga more surprises po namin. Lalo na po namin sa bago naming EP For Us.
0: Nag-ready na kayo for August 9?
10: Yes!
0: Kasi ako kanina narinig ko bilang mabilis yung tenga ko. Nagtatanong na kagad kanina. Sabi, ano kaya susunod ko sa Sabado? Narinig ko agad-agad. Diba? Oh yes. Oh. Narinig ko agad-agad yun. Pero in fairness, sa August 9 may mga ibang kakaiba kayong gagawin na hindi pa napapanood ng mga honeys.
5: Sobrang dami din po.
0: Nagre-rehearse na ba kayo?
1: Yes.
0: Start?
1: Yes. Wow. Medyo masakit nga yung ano yung lunok ng apoy.
0: Hindi yan yung pagtapak sa mga bubong. Hindi, ang pupuntahan po nila ay ano.
1: Circus pala.
0: Ang concert, hindi po per yan.
5: Nalipod ko, nahulog ako ng isang araw sa tumbling.
0: Wow! Oo, oh, yan. O, go kayo. Message to your honeys.
8: Ayan.
0: Parang alam mo yung grupong ito ang talagang maraming nasabi this afternoon. Ayan, okay yung dalawa.
4: Go. Ako ba?
8: Honeys. Ako na nga. Honeys. Hi, honeys ko. Hey, honeys
0: namin. Naman, alam mo yung boses niya? Parang kunyari mayroon kang ano, jowa tapos ganyan yung boses sa yung pagkausap sa yung voice. Oo. Parang ang landi-landi ng kausap mo.
5: Parinig nga ng boses na yan.
0: Ay, sandali. Parinig nga na. Ayan. Hello?
8: Hi.
0: Ah. Oh!
5: Poser pala.
0: Hindi siya to. Hindi siya to. Hindi to totoo. Ago. Message to your hands.
8: Honey, syempre, thank you so much sa yun nga, for always believing in us.
5: Ano ba yan?
8: Ever since, syempre, sobrang, I don't know, very vocal naman kami about that na sobrang grateful namin about you guys and sana dumami pa tayo and ayun. Thank you for always promoting and being active. And sa mga dati pang honeys na hindi na active ngayon kasi nga may mga my life na ngayon. Mm-hmm. Pero sinusupport pa rin tayo kahit di na sila pupunta sa mga shows natin.
0: Hoy, huwag mo naman silang
5: pinoint out.
0: Hindi, pero may ganyan talaga. Normal and valid yung nararamdaman mo. Kahit naman din, kahit sinong artista ha, di ba yung mga dati, kasi syempre may iba na silang priorities. Yeah. Pero alam mo yung mga yan, talagang nandyan pa rin yung pagmamahal nila sa inyo. Yes. Deep in their hearts talaga, yes. O, sana mga puso at isip.
1: Kaya kumapit lang.
0: Totoo, yes. Uy, palakpakan naman natin ang Aja. Ayan. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, papatugtugin ko, syempre sa mga honeys, yung song nila na Honey, dahil nga sa 25 pa yung listening session nila and re-release sa 31 pa. Sige, I promise I will play dito sa programa, paglabas sa paglabas mismo sa streaming platforms, yung bago nyong kanta na
2: For
0: Yes. O, itatag ko sa inyo sa Instagram, ha? Na, oh, ayan yung promise ko, tinupad ko, ha? Ayan. Mga ka-vibes, ang oras natin ay 5:06.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Matching Tuntugan. Yan ang pamerienda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jack.

0: favorite songs mula sa inyong idols, nandito na Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
1: Ang lupay!
0: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. 5:35 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. At narinig nyo na nga po, mga Ka-Vibes, ang ating unang limang awiting na pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Nasa number 10, ang awiting ni Janine Berdin na pinamagatang What If I Miss You For The Rest Of My Life. Pasok din ang Four of Spades sa kanilang kantang Kabisado. Ang Teka Lang ni TJ Monterde. At ang Vicente Cruz ni Ian Manibale. Nasa number 6 naman, ang bagong awitin ni Maki na Habang Buhay Pansamantala. Ngayon, ang tanong, handa na ba kayo? Sabay-sabay! Ang tanong, handa na ba kayo na marinig ang remaining 5 songs na pinaka-request po ninyo on a Tuesday rainy afternoon dito sa my Quezon City? Ano kaya ang nasa numero 1? Sabay-sabay, eto na po ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
2: Number 5.

number one.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: Banana Crew!
3: The number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet!
2: Banana Crew!
3: FMR favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. And just to give you a recap, nasa numero uno sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown, ang awiting Mi Amor ng Press Hit Play. Congratulations! Winag number two ang Back to Uni Heath Hornales. I'm sure hindi papayag ang mga fans. Ilalaban nila na mag number one ulit yarn. Alam mo, ang taray din ho, ni June Sisa, dahil hindi siya nawawala at hindi siya natitibag sa number 5. Pati na rin yung kanta na kahit sandali ni JM Usores na sa number 4. And in fairness, sina Sir Don na naging guest natin ang kumanta ng Kay Bilis ng Panahon, ang bandang Let Gravity, pasabog, nasa number 3. Perfect! Nako, ang bilis ng oras, no? 5:57 na, parang kakasimula lang ng ating programa kaninang alas 3 ng hapon. Pero ngayon, 5:58 na po mga ka-vibes. So, batingin muna natin, nakatutok sa atin, nasa sasakyan, sina Ate Maylin, si Magda, tsaka si Christy, kasama ang aking inay. Si Mommy Ruth. O, diba? Bongga. Ingat-ingat kayo sa pag-drive. Maulan ba dyan sa Cavite? I'll give you more music. Magkarinigan ulit tayo bukas sa Wednesday. Siyempre, Monday to Friday po tayo ha, ang Home of the Stars Banana Crew, dito lang sa 92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. Kami po ang Ka-Vibes ninyo sa Sound Trip. Kaya naman,
2: Banana Crew!
3: More tugtugan natin sa atin ng Chainsmokers featuring Halsey, ang awiting Closer. Ingat-ingat mga ka-vibes. God bless everybody.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. The vibe sa Saldrin!
1: Ang Lupet!
4: Kas!
5: Sintunado man o bilitera. Lahat panalo sa saya.
6: Wala mo nang matutulog.
5: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
7: You are a great singer.
5: iDiva Nights.
7: Sabihin mo
5: pag-ibig ko. iDiva Nights with DJ ID.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: Kas.
1: Sintunah duman obir itera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: Vibes. 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
4: Ang lupet!
5: Welcome mga Ka-Vibes sa programang makaka-vibe nyo kahit sa kahit anong Soundtrip. Ito po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan para sa programang Diva Nights! 6:15 na po ng gabi at magsama-sama po tayo up until 9 p.m. dahil ako po ang makakasama nyo mula 6 to 9 dito sa ating himpilan. And sa mga ka-vibes natin dyan, kamusta naman ang ating mga listeners dyan sa daan or nasa kanilang mga tahanan? No, hello, hello sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila, pati na rin dyan sa taas 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensen, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Kamusta naman ang Wednesday? Ang ating, Tuesday pa lang pala, di ba? Sobrang excited niya na mag-midweek. Kamusta naman ang Tuesday evening ng ating mga ka-vibes dyan sa mga nagre-ready na para umuwi o kaya naman nakasakay na sa jeep o sa bus o baka naman sa carousel na nakikinig sa atin ngayon. Mag-iingat po tayo sa daan and syempre no, sa mga ka-vibes natin dyan, na mga chuper natin, ingat po sa pagmamaneho. Gusto ko rin shout out ang ating mga ka-vibes na mahilig sa rakrakan. Nananawagan po ako sa mga ka-vibes natin na mahilig sa rock music, sa mga tugs, yung mga ginagamit pang mga concert o yung mga live Battle of the Bands dyan. Ayan, kung mahilig ka sa mga bandang Kamikaze, Eraserheads, o kaya Lifehouse, ayan, this is the program for you mga ka-vibes. And sa araw na ito, inaanyayan ko po ang ating mga ka-vibes na mahilig sa rock music dahil tayo ay magpapatugtog ng mga musika mula sa 2000. And ang featured song natin para sa programa natin tonight is You and Me by Lifehouse and Narda ng Kamikaze. Sa mga ka-vibes natin dyan na talagang isinabuhay yung ganitong mga tugtugan noong 2000s. Kasi pag nakakarinig ako ng mga itong 2000s, siguro yung mga damita noong panahon na yon, mga 2005, 2006 to 2010, yung mga naka-checkered na flannel, yung mga naka-spiky hair na maraming gel, di ba? Tapos yung may mga bracelet pa, no? Yung ganyang aesthetic. Very, very pogi, no? Yung datingan, oo. Kaya ikaw,

0: ka-vibes kung alam mo yung mga kantang yan, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 dahil dito sa ating programa, tumatanggap tayo ng mga live callers para makisang along sa mga kantang to. Yes, mga ka-vibes, parang karaoke lang, di ba? Para pang pa good vibes itong Tuesday evening na ito. Kaya naman ikaw, ka-vibes, huwag ka na mahiya at i-share mo na ang talent mo sa amin dito sa ating himpilan. Again, ang numero natin, 0954-406-1967. And bukod sa mapapakinggan nyo kami dito sa radyo, matayo yung mapapanood din sa ating mga social media accounts. I-search nyo lamang 923 FMR Manila. Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube, nandyan kami. At tayo ay magla-live later on sa ating Facebook fan page para naman mapanood nyo rin live ang ating live na karaoke or sing-along session. Kaya ka-vibes, wag na kayong maglipat at samahan nyo ako up until 9 PM dito sa programang iDiva Nights at dito yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
1: Ang lupet!
2: iDiva Nights! With DJ iDiva!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: Umuuga sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!

0: Kas.
1: Sintunaduman o bibitera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
2: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: Vibes 92.3 FMR Kavibes sa Soundtrip.
4: Ang lupet!
5: Oras natin 6:42 at kayo ay nakatutok pa rin sa programang iDiva Nights kasama ang inyong bestie na G sa fan at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID. Kavibes, ikaw ba naranasan mo na magkaroon ng love na parang pakiramdam mo it's just you and them against the world, 'di ba? Yung tipong mawala na lahat, wag lang yung taong mahal mo. Yan ang tema ng ating first featured song of the night. It's Lifehouse with their song You and Me. Isa sa mga kanta na talagang perfect na perfect i-dedicate sa taong mahal mo. Kasi yung kantang to, it's about a person na sobrang in love dun sa tao na wala na siyang ibang nakikita kundi siya, diba? Na hindi niya alam kung anong meron dun sa taong yon, pero ang alam lang niya is mahal na mahal niya siya with all of their heart. Ikaw ka vibes, nagkaroon ka na ba ng ganong kind of love? And kung alam mo itong kantang to, ini-invite ko po kayong tumawag dito sa ating programa. Ang numero natin, 0954-406-1967. Yan ang ating first featured song of the night. And sa mga ka-vibes nating in lababo dyan, kung gusto mong i-dedicate itong song na ito, o kaya naman gusto mo lang makisang along dito sa kantang ito, tumawag ka na again sa numerong 0954-406-1967. Again, ang numero po natin, 0954-406-1967. And ito na nga, speaking of, nandito na ating first caller of the night. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
6: Hello po.
5: Hello! Pangalan at taga saan?
6: Ako po si Jonathan, taga Bacoor po.
5: Jonathan from Bacoor. Kamusta ka naman ngayong Tuesday evening, Jonathan?
6: Okay naman po.
5: So alam mo tong kantang Lifehouse?
6: Yes,
5: are you and me ng Lifehouse?
6: Yes,
5: kung
6: po.
5: Ikaw ang tatanungin, nagkaroon ka na ba ng pagmamahal na ganito? Yung tipong you and her against the world.
6: Nagkaroon naman.
5: Nagkaroon
6: po.
5: Na. Existing pa ba itong relasyon na to?
6: Ay, lumubog na po.
5: Lumubog na! Oh, no! Pero kung may i-dedicate ka tong song, meron ba?
6: Wala naman.
5: Oh, wala! Wala, okay. Well, malay mo, di ba sa pagkanta mong to, meron kang mahanap na dawa na makarinig ng boses mo at sabihin niya, hala, ang pogi-pogi naman ng boses na to. Parang feeling ko siya na yan the one for me. O siya, eto na nga. Sige na, Jonathan. Tumawag ka para makisang along. Kaya here na ang ating song na You and Me by Lifehouse. Ready ka na ba?
6: Ready na ba?
5: Ready na. Ayun, sabayan mo ko sa kantang ito.
7: 0, 1, 2, 2.
5: Yun oh. Para sa mga ka-vibes natin na kung magmahal, talagang give kung give.

0: natin si Jonathan all the way from Bacoor, ang ating first songerist for tonight. Grabe ang lupit mo, Jonathan, ha? Parang sobrang swerte naman ata ng babaeng magiging girlfriend mo in the future kung ganyang kakagaling kumanta.
1: Hindi naman po.
0: Uy, mahumble siya. Oo. So eto na nga, bago tayo mag-goodbye sa ating mga ka-vibes, no, gusto kong malaman, para sa'yo, possible ba magkaroon na, paano ba i-maintain ang ganong klaseng love?
1: Sa tingin ko po ay
0: tiwala paano?
1: Lang po sa isa't isa.
0: Tiwala sa isa't isa. Okay. So since alam mo, no, yung tiwala is very important, ano nangyari dun sa relasyon mo at bakit hindi siya naging forever? Ano nagkulang?
1: Nakulangan po sa tiwala.
0: No, sino, ikaw o siya? Siya, oh, isang mahigpit na hug naman sa'yo. Kung siya ay nakikinig ngayon, Jonathan, anong masasabi mo sa kanya?
1: Hello.
0: Hello! Parang meron pang babalikan, ha? Alright, maraming salamat, Jonathan, from Bacoor. May gusto ka bang batiin sa oras na to?
1: Hello po sa pamilya ko at sa mga kaibigan po.
0: And hello sa friends ni Jonathan all the way from Bacoor, Cavite. And again, once again, palakpakan natin si Jonathan. Thank you so much!
1: Thank you po.
0: Nakakatuwa naman ang ating caller na si Jonathan, mga ka-vibes. Alam mo, masakit talaga maiwan din, no, ng taong binigay mo yung buong-buo mo. Yung tiningnan mo siya in a way na never mo inakalang mawawala siya sa buhay mo. Kaya naman kay Jonathan at sa ex niya, sana, di ba, magkabalikan pa kayo. Uy, feeling ko may chance pa eh. Sa mga ka-vibes natin, ano masasabi niyo sa ating first featured song of the night? At kung nabitin ka, don't you worry, dahil sa second hour natin, meron pa tayong isa. Again, kung itong kanta naman natin na ay medyo soft rock, dun tayo sa medyo upbeat mamaya. It's Narda by Kamikaze. Kung alam mo yung song na yan, isave mo na ang numerong 0954-406-1967 para makisang along ka sa amin live dito on air sa programang My Diva Nights. And mga ka-vibes, back to tugtugan na po tayo sa oras na 6:49. And ang sunod na kanta natin ay para rin sa mga in love, yung mga taong nagbibigay ng kanilang puso ng buong buo. Here's December Avenue with Saksi ng Langit. At kayo po ay nakatutok sa programang My Diva Nights sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Oras ngayon sa FMR, saktong alas 7 ng gabi at kayo pa rin ay nakatutok sa programang IDiva Night.
1: Ang lupet.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality. ACS.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! Sa Saldrit!
3: Sintunado man o bilitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
5: He's our great singer.
3: I Diva Night. Diva Nights with DJ ID.

0: panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: You are a great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: Kabay! 92.3 FMR, Kavibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: Ang oras natin, 7:16 na po ng gabi, and welcome sa second hour ng programang iDiva Nights. And kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Wow! Kamusta naman ang ating mga Kavibes all over Metro and Mega Manila, pati na rin dyan sa taas 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod, and kaway-kaway rin sa ating mga ka-vibes na nanood ng ating live stream kanina. Nako, maraming salamat. No, tuloy-tuloy pa rin naman ang ating live stream para sa ating second hour. And saying hi pala sa ating FMR squad na todo suporta sa ating programa ngayong gabi. Saying hi sa ating mga ka-vibes na sina Giovanni Ardales. Hello, Giovanni. Hello din kay William Mortel, kay Coats Everyday, kay Elta Zaherera, Sino Cruz, Blessed Tuesday din sa'yo. Saying hi kay Lawella, Mary Dulay, Randy Santisa, si Edna Gamutia, si ating ka-vibes na si Juan Miguel, and si Josh Kyle Edip. Mga ka-vibes, kung meron kayong pabate, o baka naman meron din kayong song request, i-comment niyan dito sa ating social media account sa Facebook fan page natin specifically para na i-line up natin yan dito sa ating programa. And gusto ko rin kamustahin yung mga ka-vibes natin na in love sa isang tao na

0: hindi sila kilala o kaya feel nila out of their league. O, diba? Out of their league. Ano ba ibig sabihin nun? Yung parang feel mo, hindi mo sila reach. Ganon. May mga times kasi na parang alam mo na kahit magkagusto ka dito sa isang tao, alam mo wala kang chance sa kanya eh. Pero pinagpapatuloy mo pa rin yung dinadamdam mo for that person. And okay lang sa'yo na kahit hindi ka nila mapansin, okay lang sa'yo na parang ina-appreciate mo lang sila from afar, no? Pero kasi umaabot din sa time na parang iniisip mo, kailan kaya ako mapapansin ng taong to, diba? Nagmumuni-muni ka, iniisip mo yung mga what ifs, iniisip mo yung, ano kaya pag naging kami? Mahirap yung ganyan, pero ganun talaga, hindi mo naman mapipilit kung ano yung mararamdaman ng puso mo. Pag tinamaan ka, talagang tatamaan ka. Yan ang tema ng kantang Narda ng Kamikaze. Kung alam niyo itong mga ka-vibes, I'm sure sa mga millennials natin na nakikinig dyan, especially sa mga nanood nung Darna noong 2009. Actually, fun fact, no, itong kanta na Narda ay inspired by the 2005 na Darna, yung kasama si Angel Oxin. And ginamit siyang theme song sa reboot neto noong 2009 with Marian Rivera. Yung actually yung the one with Marian Rivera, yan yung naaalala ko eh. Kaya alam na alam ko rin tong kantang Narda. Kaya sa mga ka-vibes natin na alam tong kantang to, makisinga lang ka nandito sa ating programang iDiva Nights. Ang programa po natin at ang numero natin ay 0954-406-1967. Again, ang numero natin 0954-406-1967. Open na open sa ating mga ka-vibes na biritera. O kaya naman mahilig lang talaga kumanta, diba? Huwag ka na mahiya, i-share mo na yung talent mo sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ang oras natin 7:20. And back to tugtugan na tayo mga ka-vibes. Dito lang yan sa programang iDiva Nights sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
2: iDiva Nights! With DJ Ivy.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
1: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
2: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FM.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Kas.
4: Sintunado man o binitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
7: You are a great singer.
6: Diva Nights.
7: Sabihin mo pag-ibig ko.
6: Diva Nights with DJ

92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip. That was Black Eyed Peas with the song My Home. Song request ng ating ka-vibes na si Giovanni Ardales. Sana nag-enjoy ka, no? And sa mga ka-vibes natin dyan na meron pang mga song requests, isend nyo lang yan sa programang iDiva Nights at il-line up natin yan dito sa ating programa. And ito ay naka-back-to-back with another song request mula sa ating ka-vibes na si Juan Miguel Di Mogatia. Here's Bye Bye by Mariah Carey.

0: Intunaduman o Bibitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
1: The vibes.
3: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: Oras natin, 7:41 ng gabi at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang iDiva Nights! Kamusta naman ang ating mga chopper na sa biyahe ngayon o kaya naman ang ating mga commuter dyan na pauwi pa lang dahil umoti sila sa trabaho at sa day. Pero okay lang yan. Nakasama mo naman mag-OT si Crushy eh, diba? Kaso yung Crushy mo, boss mo pala. Aray mo. Oo, no to office romance, mga ka-vibes. Hindi ko po ini-encourage yan, no? Pero ganun talaga. Alam mo, minsan kasi, mas masarap umibig pagka hindi ka niya pag forbidden. Pagka hindi ka niya pwedeng ano, patpatulan. Yung tipong gustong-gusto natin yung mga bawal eh, no? At gustong-gusto natin yung ayaw sa atin. Kaya nga nabuot tong katang Narda ng kamikaze, charot. Para sa mga ka-vibes natin dyan na nakaranas ng umibig ng taong hindi pwede or kaya nang umibig ng taong hindi nila kayang abutin. Tumawag na sa numerong 0954-406-1967. I'm sure ka-vibes, meron makaka-relate dito, diba? Lahat naman tayo eh. I'm sure nagkaroon na ng feelings para sa isang tao na parang feel natin out of our league eh. Whether boss mo yan, kaibigan, pwedeng artista, diba? Or kaya naman, nakilala mo lang somewhere, pero alam mong never magiging kayo. Again, sa mga ka-vibes natin, ang numero po natin, 0954-406-1967. Tumawag ka na, makising along ka na dito sa atin sa programang iDiva Nights. And ito na nga ang ating second caller, ating second songwriter for the night. I-welcome na natin siya. Hello!
4: Hello!
3: Hello! Welcome back sa ating programa. Pangalan at taga saan?
4: Si Felix Valdez ng La Union.
3: Yon, Felix Valdez ng La Union. Welcome back sa ating programa. Namiss ko yung boses mo, Felix. And ito na nga, ikaw ang second songwriter natin, no? Gusto ko lang malaman, relate ka ba dito sa song ng Kamikaze? Nagkaroon ka ba ng time na umibig ka ng isang taong alam mong never mapapa sa iyo?
4: Masyado?
3: Hindi pa? So wala pa? Bakit lahat ba ng inibig mo, nakuha mo? Why? Shy siya. Unti lang. Ganun. Ang lakas talaga ni Felix Valdez. Wala akong masabi. Siguro ang haba ng ano mo. Ang haba ng beard mo, oo. Kasi diba pag sa babae, ang haba ng hair. Pag sa lalaki, anong tawag? Para sa akin, haba ng balbas. Yun na lang. So Felix, ready ka na ba kantahin ang ating second song of the night? Fan ka ba ng Kamikaze?
4: Nung sinaunap din.
3: Ay, fan siya. O sige, tingnan nga natin kung kaya ni Felix Valdez kantahin itong ating kantang Narda with the full energy ng parang pop rock na mga kanta, mga punk rock songs. Kaya ito na nga sa mga ka-vibes natin, palakpakan natin muli si Felix Valdez all the way from La Union. Ready ka na? Alright, ito na nga mga ka-vibes. Here is Narda by Kamikaze.
5: 0, 0, 8, 9.
3: And one of the most iconic na entrance ng mga kanta, the iconic intro. Yung tipong kakasimula pa lang ng kanta na to, naririnig mo na humihiyaw na ang mga tao, 'di ba? Flashback tayo. Headbang sa mga ka-vibes dyan na mahilig sa mga punk rock songs. Again, here's Narda by Kamikaze. Kasama natin si Felix Valdez ng La Union.
6: Yeah!
3: kaka-vibes natin na umiibig ng taong never mapapa sa kanila. This song's for you. Kung alam mo katong kantang to, makasing along ka na sa programang I Diva Nights.

0: magagawa. Let's go!
1: Allah, may aasa bang mailala?
0: Awit na! Awit na! Nananawagan!
1: Saan? Sa tiing taas!

0: At napakalupet ng ating ka-vibes ang songwriter natin at si Felix Valdez all the way from La Union. Anong naramdaman mo habang kinakanta mo yun? Diba? Talagang naano niya eh, na manifest niya yung rock song vibes na yun. And ako mismo na hype ako habang kumakanta tong si Felix Valdez. Hello Felix, andiyan ka pa ba? Pakigalaw ang baso.
1: Iniilig?
0: Oo. Ito, may tanong ako sa iyo ha Felix. Bakit ba marami sa atin gustong-gustong umibig o ma-fall sa isang taong alam nila na hindi sila pipiliin?
1: Ang mga babae.
0: Grabe, babae lang. Di ba marami ring lalaking ganyan, Felix?
1: Yung mga iba.
0: Ayan, malakpakan natin si Felix Valdez. No, maraming salamat. May gusto ko bang i-shout out? Bago tayo bumalik sa tugtugan.
1: Ang mga FMRs members and officers, lalo na ay President Lawrence,
0: yon,
1: Vice President Sammy Lerma na rush nga si Ihe Saihen.
0: Grabe ha, talagang nilaglag mo ang ating Sari Lerma.
1: Si Itami Chang Bingseng.
0: Yes.
1: Isa mga members ay Sir William Mertel na rush nga si Ihe Imshorba. Ay, Sir Will Ilacan.
0: Labasan pala to ng crush, di ako aware.
1: Ay, Sir,
0: Balutan
1: na Mea.
0: Yun.
1: Isaya, Ihe.
0: Aw, thank you, Felix.
1: Especially pala ay sa crush na si Imari Ilambe ng PRTV News.
0: Na-shout out pa nga ang ating ka-vibe na si Mari Ocampo. Ayan, tatanungin ko pa lang sana kung sino yung crush mo. Sige, makakarating sa kanya. Friendships naman kami nun. Maraming salamat again kay Felix Valdez at maraming salamat sa pagtawag sa atin dito sa ating programang iDiva Nights. Napakalupet mo. And sa mga ka-vibes natin dyan na nakising along, maraming salamat din, no? At sa mga nakarelate dito sa kantang Narda ng Kamikaze, okay lang yan. Okay lang naman umibig, no? Sa taong hindi mapapa sa iyo. Pero syempre, alamin mo din dapat kung saan yung boundaries mo. And make sure na inaalagaan mo pa rin at ginaguard mo pa rin ang puso mo. O, diba? Sa mga ka-vibes natin dyan, feel free to sing along pa sa mga malulupit na tugtugan dito sa ating himpilan dahil sa oras na 7:50 ay tayo magbaback to tugtugan na. And ang sunod natin na kanta ay para sa mga ka-vibes natin na mahirap mag-isip-isip, magmuni-muni dahil ito na nga po ay Arthur Neri with a song called Palaisipan. At dito yan mga ka-vibes sa programang iDiva Nights. Kasama ako DJ Iris sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet! Ang oras natin, 7:50 na po ng gabi. Once again, here's Arthur Neri with a song called
2: Palaisipan. Palaisipan. Dapat nagsisimula. Baby, pakiusap.

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back?
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes.
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Sa mga ka-vibes natin na nahihirapan pang mag-move on, don't worry dahil someday makakahanap ka rin ng taong magmamahal sa'yo ng buong-buo. Ang oras natin ngayon sa FMR, 8:04 ng gabi at nakatutok pa rin kayo sa programang iDiva Nights. Kasama ko, DJ Idy.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: You are a great singer.
0: iDiva Nights.
2: Sa pihing pag-ibig ko.
0: iDiva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Sintunaduman o Binitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
3: Vibes 92.3 FMR Kavibes Sound Trail. 8:16 ng gabi and welcome to the third and last hour ng programang I Diva Nights. Kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID. Sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, naranasan mo na bang kumapit sa isang relasyon, ipaglaban ang isang relasyon kung saan yung partner mo ayaw na rin mag-hold on, ayaw nang ipaglaban kung ano man yung meron kayo, di ba? Sa mga ka-vibes natin dyan na naranasan ng ipaglaban ng kanilang minamahal na mag-isa, yan, isang mahigpet na yakap sa'yo. Ayan, sa oras na 8:16, ito yung mga oras na ano eh, masarap mag-emote, 'di ba? Yung tipong pauwi ka sa trabaho, pagod na pagod ka, nakatingin ka sa labas ng bintana ng bus o kaya naman ng jeep. And dinadamdam mo lang yung mga nakikita mo, 'di ba? At iniisip mo kung ano ba? Kaya ko pa ba? Kaya ko pa bang i-push tong relationship na to? Kaya ko pa ba siyang ipaglaban? Kaya ko pa bang i-justify yung mga actions niya, 'di ba? Okay lang yan ka-vibes. Mahirap kasi talagang mag-let go ng taong mahal mo at nung taong inimagine mo yung future mo kasama siya. Yung tipong kahit anong gawin niya, feel mo kaya mo siyang patawarin. Diba? Paano mo naman ili-let go yung ganong tao, yung ganong pagmamahal mo sa isang tao? Tsaka lalong-lalo na kung medyo matagal na kayo, diba? Yung mga tipong 5, 8 years na. Pero at the end of the day ka-vibes, alalahanin mo yung worth mo. Mas importante yung self-respect mo. Kasi kung hindi ka re-respetuhin ang taong karelasyon mo, aba, it's not gonna be a good basis no, or foundation para sa future nyo together. Kung ngayon pa nga lang, ilang taon pa lang kayo, ganyan na siya sa'yo, imagine mo na lang, pagka ano na, di ba, silver anniversary nyo, kung aabot man kayo dun, di ba? Kaya ikaw ka-vibes, unti-unti mo nang i-let go, 'di ba? Unti-unti nang piliin ang sarili mo. At syempre, hayaan mo lang, 'di ba? Ramdamin mo lang yung sakit. Damdamin mo lang yung mga emosyon na meron ka. Dahil one day gigising ka rin at marirealize mo na oo nga, no? Dapat kong piliin ang sarili ko. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, sa oras na 8:18, tayo mag-back to tugtugan na at kayo ay nakatutok sa programang I Diva Nights at samahan niyo ako up until 9 p.m. sa ating last hour. At huwag na kayo maglipat. Dito lang tayo sa

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3 92.3

0: 9 PM, Lunes hanggang Biyernes, 92.3 FMR, ang inyong kabay sa South Trip.
1: Ang lupet!

0: Good vibes, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o bilitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa Diva Nights.
5: You are a great singer.
4: Diva Nights. Diva Nights with DJ Ivy.

0: Kai.
1: Sintunah duman Ombi Bitera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa Diva Night.
3: You are a great singer.
1: Diva Night.
4: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: Diva Night with DJ ID.
5: Ang lupet.
6: Vibes. 92.3 FMR, Kavibes sa South Trip. Ang oras natin 8:45 and ang kantang narinig nyo kanina is by Morissette, Gusto Ko Nang Bumitaw, o diba? Tingnan nyo, si Kavibes nga natin na si Morissette, napakaganda niya, na-realize niya na kailangan niyang bumitaw dun sa taong hindi siya binavalue, ikaw pa kaya? Vibes, kung naghahanap ka ng sign, ayun na yun, diba? Pero okay na bumitaw ka sa maling tao, pero wag na wag dito sa ating stasyon sa 92.3 FMR. Vibes, ito pa ang naging programa natin, Diva Nights. Dito na tayo nagtatapos sa oras sa 56. But don't you worry, dahil tayo naman ay magbabalik tomorrow, Wednesday, 6 to 9pm po yan, mga ka-vibes, no? And sana nag-enjoy kayong lahat sa ating malupitang sing-along dito sa ating programa. And kung ikaw naman ay nabitin, don't you worry, dahil tuloy-tuloy pa rin ang good vibes and good music natin sa susunod na programa, kasama ang pretty girl Alex ninyong lahat sa programang Heart Speaks. And speaking of pretty girl Alex, happy birthday nga pala sa kanya, no? And sa mga ka-vibes natin na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Shout out lang din sa ating mga ka-vibes na tumutok dito sa ating programa. Ayan, sige. Tingnan nga natin yung mga ka-vibes natin na nanonood sa ating live stream kanina. Maraming salamat kay La Randy Santisas, kay La Team Fruit Salad at Walkout Gang, kay La Wella, kay La William Mortel, and kay La Felix Valdez nga pala na tumawag kanina. No, thank you so much sa pagtawag sa ating programa and sa pag-sing along sa atin. No? And syempre, saying hi rin pala kay La Chap Agaid, kay La Alteza Herrera Sino Cruz, kay Errol Grimares. Ayan, shoutout, no, sa crew natin mula sa Durapest Termite and Pest Control Corp. All the way from Muntinlupa City. Wow naman. And sa mga ka-vibes pa natin dyan na gusto makisang along, don't you worry, dahil tomorrow meron po ulit tayo niyan. Ayan, kaya nananawagan tayo, no, sa ating mga ka-vibes na Swifties or mahilig sa mga pop songs dyan. Nako, kung trip na trip mo yan, nakaline up po yan as our featured song for tomorrow, a song from Taylor Swift and another one, no, galing naman sa Bloomfields. Hulaan yung mga ka-vibes kung ano yung mga featured songs natin tomorrow. Pwede nyo pa rin yan i-comment, no, sa ating social media accounts, 923FMR Manila. Dito na po nagtatapos ang ating programa, mga ka-vibes. Make sure i-follow nyo kami all over social media, mga ka-vibes. Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, pati na rin ang ating Spotify. And para sa mga ka-vibes nating gustong makisang along dito sa ating programa, tumawag po kayo sa numerong 0954-406-1967. Muli po tayo magkakarinigan tomorrow, 6 to 9pm para sa programang Diva Nights. And up next na po ang Heart Speaks with pretty girl Alex. Dito lang po yan sa 92.3 FMR. Good vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 8:49 ng gabi.
5: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
8: ACS
2: 92.3 FMR.
9: Favorite music radio.
2: Good vibes!
5: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Single or taken? May katalking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa
3: dito sa Heartspace.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip. Mula kay Shania Twain sa kanyang hit na You're Still the One. Ikaw pa rin, even after all these years, these decades, ikaw pa rin ang inahanap-hanap sa pagising, luto mo pa rin ang aking gustong kainin. Yun lang ba talaga? Ay! Oy, pero kidding aside, ah, some of you might think madali ito, di ba? Na magpangakuan lang kayo, you say I love you to each other, do nice things for each other every day. Madaling sabihin pero mahirap po itong pangatawanan at gawain. Lalo na't hindi naman tayo perpekto and there are times na sobrang magiging irritable tayo because of personal reasons. Maaring sa trabaho mo, sa iba mo pang mga ginagawa, kaya pag uwi mo sa bahay mo, dala-dala mo pa rin yung init ng ulo or those things that keep on bothering you. Kaya anong mangyayari? Kapag kayo nag-usap, nakasigaw agad. Hindi dahil hate ninyo ang isa't isa or may ginawang mali ang isa't isa. Pero dahil meron ng mga bumabagabag sa inyong isipan bago pa man din. Kaya naku, sana no, lalo na yung mga may asawa na, no, may mga ka-live-in na, bago po kayo umuwi sa inyong tahanan, iwanan nyo na muna sa doorstep, di ba? Yung mga issue, yung negativity, yung toxicity, and it's okay na kausapin ninyo ang partner ninyo tungkol sa inyong mga problema, pero wag ninyong ibabaling, ha? Kasi mahirap yan. Kapag kayo nag-away ng dahil sa problema ninyo na panlabas, lalaki po ang gusot. Hindi mo mamamalayan. Yung problema mo sa labas, tapos na, ayos na, gawa na. Yung problema nyo sa loob, ang siyang lumaki. Until eventually, it cannot be fixed anymore. Huwag po natin paabutin sa level na yan. At syempre ka-vibes, no? Eh, kung ikaw nga, naabot mo pa tong level na ito. Ito po ang pinakahuling programa natin, no? Bago tayo mag-sign off, pero matagal-tagal pa naman po yan. Maya-maya pang alas 12 ng madaling araw. At ako nga inyong mga kasama for 3 solid hours. This is Alex Baltazar para sa programang Heart Speaks, ang pinakabagong programang nagbabalik every weeknight kung saan syempre ikaw ang sentro rito. Pwedeng-pwede ka magpadala ng iyong mga komento, ng iyong opinion, kung ano-ano, no? Sari-sari lang para tayong magkaibigan, para tayong nasa GC. 0954-406-1967 ang ating Viber. Kaya naman i-message mo na ako and I'm gonna wait for you, ka-vibes. Kumusta ba ang inyong Tuesday? Oo, so far, Tuesday pa lang, no? Nakakalito pala kasi kapag panggabi ka dahil pakiramdam mo, oo, Sunday na. Hindi, pakiramdam mo parang iba yung time zone mo. Pero Tuesday pa lamang at marami na sa atin, ka-vibes, marami na sa inyo yung nakakaramdam ng pagkapagal. Lalong-lalo na, ako, yung balita. Kanina, di ba? Sa gas station, kagabi, ang haba po ng pila. Dahil ang laki po ng itinaas ng presyo ng diesel at kerosene. Samantalang sa gas naman, I think, 3 pesos around that price, no? Gayon pa man, ito pong pagtaas na ito, paalala lang, ay staggered. Ibig sabihin, meron pa po itong itatalon at itataas in the coming weeks. Gayon pa man, ka-vibes, hindi ito dahilan. Syempre, para tayo malungkot, di ba? Isipin mo pa rin yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. I'm not saying talikdan natin at talikuran yung mga problema ng ganun-ganun lang because we cannot do that. At some point, we'll have to face and identify the problem. Ganyan, di ba? Kahit sa scientific method, kailangan po

alam mo ang problema mo bago mo ito masolusyonan. It's good to know na alam mo yung mga problema ang kinaharap mo, pero hindi ibig sabihin nun magfa-falter ka. Hindi ibig sabihin nun magmumukmuk ka. Bagkus, use this as an inspiration para ikaw ay lalo pang mag-excel in life. And right now, as we progress, syempre ngayong gabing ito, let's get back to even more of the songs dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Kavibes! Okay, ayan, naghang yata. Hello! But anyway, Kavibes,

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa sound trip coming from Yeng Constantino sa kanyang awiting Pag-ibig ko'y ikaw. Sure ka na ba talaga na siya pa rin kahit na makita mo yung pangit na side niya? Kasi di ba, madaling mag I love you, madaling magsabi ng gusto kitang ligawan, oo sinasagot na kita kapag nakikita lang natin on the surface level ang isang tao. Ano ito? Halimbawa na lamang pampisikal, gwapong-gwapo ka sa kanya, gandang-ganda ka sa kanya, pakiramdam mo kaya mong lunukin at sikmurain lahat. Or ang pakiramdam mo nga eh, wala siyang flaw at all. Diba? Perpekto lang. At lahat ng gagawin at sasabihin niya ay palaging tama para sa'yo. Pero tingnan mo, once na mas lumalim ang inyong pagsasama, diyan medyo, alam mo yon, mapapangiwi ka na talaga ba ganito ang ugali ng pinakikisamahan ko. Pero ang challenge dyan is talagang ma-maintain ninyo at ma-keep ninyo yung pagmamahal niyo pa rin para sa isa't isa at yung pagtanggap. Dahil kaakibat naman ng pagmamahal na yan ay yung pagtanggap sa isang tao na hindi palaging magiging smooth sailing ang relasyon at palaging merong baku-bako. Diba para lang din yung ano, mga pagawain sa kalsada. Walang perpekto, palaging baku-bako. Oo, except dito, kailangan maayos talaga ang trabaho. Diba? Magkaiba ang kalsada at saka po ang buhay ng may karelasyon. Ako ka vibes, ikaw man ay single, ikaw man ay in a relationship, or ikaw man ay matagal nang may nakakasamang minamahal, yung bang tinatawag na forever. Congratulations sa'yo ha. Pero this program ay open para po sa lahat. Kaya kung meron kang nais isang guni sa ating programa, tawag ka na or text sa 0954-406-1967. Meron nga ako ditong message na natanggap na mamaya ako na babasahin. Abangan po ninyo kung tungkol saan ito, no? Pero I think maraming makaka-relate dito. Kumusta ka ba ka-vibes this Tuesday evening? Pagod na ba ang iyong katawan? Ikalawang araw pa lamang ng linggo ng pagtatrabaho and yet ramdam mo na yung pagod, yung bigat ng katawan, and you don't know how to get out of this. Nako, eh talagang dasal na lang ang makakapagpa energize sa atin para tayo magpatuloy. And syempre, no, ano man yung ibang mga bagay that you find amusing, you find interesting, gawin mo. Kaya nga ngayon, di ba, ang dami na pong mga tao, maski anong estado ng buhay mo, yung nawiwiling magtatakbo. Oo, hindi na lamang sa QC Circle, hindi na lamang sa UP, pero kahit saan, samot-saring mga lugar na po kung saan ginaganap yung mga running event. Ang dami na nagja-jogging, ang dami na nag-exercise. Kung noon ang uso is lalamon tayo ng Samgyup, di ba? Hanggang ngayon naman uso pa rin yan, lalo pag may special na pagdiriwang. Pero kung ikukumpara mo yung bugso ng dami ng gustong kumain dati, wala na tayong ibang ginawa kundi kumain ng kumain, di ba? Ngayon medyo nagtatransition na tayo into a healthier life style, which is mas maganda, no? Sign ito eh, na papunta na talaga tayo sa isang country na patuloy na nagde-develop kapag ang mga taong naninirahan dito healthy. Oo, ganun yun. At nakakatuwa, even kasi yung ibang mga LGU, meron din po silang mga inisyatibo para talaga i-champion yung pagiging healthy. Syempre, para unahin natin yung fitness, yung ating healthy lifestyle at all times. Especially dito po sa, ano, no, Quezon City, pinangunahan na nga yan ng LGU nila kung saan ni-require yung iba't ibang mga restaurants, mga kainan, mga food stall na maglagay po ng calories. So yung bilang ng calories ng mga ino-order mo sa menu, alam mo kung ano. Kasi kada tao po nakadepende po sa ating weight, sa ating body composition. Meron lamang po tayong required na number of calorie intake. Hindi pwedeng kain ng kain ng kain, di ba? Tapos sobra na pala iyon or surplus na dun sa kinakailangan ng ating katawan. Kaya hinay-hinay lang. At syempre ka vibes, dahil we care for you, sagot na namin ang iyong sound trip. Dito pa rin sa Heart Speaks together with yours truly. This is Alex Baltazar. Ngayon naman, let's listen to Sarah G with Ikaw. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Let's enjoy this one.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip from John Legend sa kanyang awiting All of Me. Ikaw ba hanggang saan o hanggang kailan mo kayang magsakripisyo para sa taong mahal mo? Kaya mo bang i-give up kahit yung mga sarili mong pangkaligayahan para lamang doon sa ikaliligaya at mas ikapapayapa ng iyong minamahal? Ano ba yung example dyan? Halimbawa na lamang, kapag alam mong overthinker ang iyong asawa or may history ka na nakapang cheat ka, di ba, at least once, eh gusto niya ipabura sa'yo yung social media mo, ayaw na niyang ikaw ay nagmamalagi, di ba, sa kung ano-anong platform online. Siguro naman, no, hindi naman siguro unfair kung ikaw ay susunod sa request ng iyong may bahay, ng iyong asawa, kung ikaw ay magpapaliban muna at ikaw ay mag-offline muna pansamantagal. Kasi yung iba, di ba, meron na nga kayong nagawa, ayaw nyo pang magbigay. Kahit at least man lang pampalubag loob. Yung kunin mo muna yung puso niya, kunin mo muna ulit yung loob niya, na eto o, nagbabago ako. Kahit on the surface level na lang muna. At least yung maipakita mo sa partner mo that you are willing to change at kaya mong i-give up lahat para sa taong mahal mo. Pero kung ka-toxican lang naman na nagsiselos ng walang dahilan, aba medyo questionable na yan, ah. Kung tayo nung high school tayo, cute pa yung mga selos-selos. Pero pag tayo po ay nasa mature and adulthood stage na, parang hindi na po maganda yan. At kailangan kontrolin din. At syempre, no, hindi naman natin pangungunahan ito ng pangusga. You have to consider also ano ba yung history mo or history ng ibang tao, bakit kaya ganyan. At laging yan yung nag-a-arise na issue sa inyong relasyon. Because sometimes ito po ay molded or caused ng ating childhood traumas na ang makapagsasabit, makakapag-pinpoint lamang ay mga eksperto pagdating sa mental health. At ka-vibe sa ating ng pagpapatuloy this Tuesday evening sa ating programang Heart Speaks, ang pinakabago natin programa, nagbabalik. Kasama niyo pa rin ako, this is Alex Baltazar, at aking na nga munang babasahin itong komentong ito. Sabi niya, tawagin niyo na lang po akong anak, pero hindi paborito. Aww. Sabi niya, lumaki ako, naramdam ang favoritism sa pamilya. Laging kapatid ko ang pinipili at kahit anong gawin ko ay parang kulang pa rin. Ngayon, napapagod na akong patunayan ang sarili ko sa mga magulang ko na tila hindi naman ako kayang piliin. DJ Alex, masama ba kung sumuko na ako sa paghahanap ng pagmamahal nila? Oy, first of all, kay anak pero hindi paborito, no? I'm so sorry that you're feeling that way. Hindi ko eksaktong masasabi kung ano ba ang punot dulo kung bakit ganyan ka itrato ng iyong mga magulang, pero syempre kasi minsan iba-iba rin talaga, eh, no? Yung pagtrato sa atin, and we cannot expect that

it's always gonna be fair. Bakit? May ibang mga dahilan siguro ang ating mga magulang. I can only speak for my parents dahil sila lang yung aking naririnig. But sometimes, nakadepende yan sa anak doon sa level ng kanilang pangangailangan. Dahil may mga anak na minsan sa punto ng buhay nila nadadapa, kailangan ng tulong, kailangan ng pag-focus o pag-aaruga mula sa mga magulang. Kaya siguro ang tendency, parang mas sila yung inaakay, mas sila yung ginagabayan because at the moment, they're the ones needing it the most. Diba? They're the ones needing it more than you need it. Pero siguro yun nga yung mensahe na hindi nakakarating sa iyong mga magulang. At doon din siguro, no, kung matatawag nating failure, doon siguro medyo lumalaylay na baka hindi nila napapansin and hindi nila na-acknowledge ng maayos na even you also need help. Diba? Madalas kasi ang nakikita lang natin yung nasa surface. Ano ba yung itsura? Umiiyak ba palagi? Pero tandaan natin na yung mga bata, yung mga anak na mas tahimik, mas hindi umiiyak, mas hindi nagsasalita, sila po yung mga mas may dinaramdam. Dahil kapag ikaw umiyak ka, mas nailalabas mo. Diba? Yun nga lang maipagbigay alam mo sa maraming tao that you are feeling this way and they're feeling empathetic for you. It goes a long way. Pero pakiramdaman mo na lang yung wala kang maramdaman and you don't know where to go, you don't know who to talk to. Ano kaya yung mararamdaman mo nun? Parang sasabog ka na. At siguro, no, kay anak na hindi paborito, baka ganito yung iyong nararamdaman. Although again, syempre, mali naman na husgahan ko yung mga magulang mo base lamang sa kung ano yung nabasa ko dito. Pero again, hindi po perpekto yung ating mga magulang. And probably ang nakikita nila dito, mas kailangan ng tulong yung isa mong kapatid. Siguro, nakikita nila na ikaw mas malakas ka, mas independent ka. Gayun pa man, hindi ito excuse. Diba? Para ma-neglect yung iba mo pang mga pangangailangan bilang anak. Siguro, no, mag-effort ka rin na mag-reach out sa kanila. Let them know about how you truly feel. Kasi baka yung mga magulang mo nakatingin lang sa luha ng kapatid mo but they don't see what you're actually feeling inside. At baka from there, di ba, unti-unti kung maipagbibigay alam mo sa kanila through proper communication ay masolusyonan din natin itong nararamdaman mo na pakiramdam mo ay hindi ka paborito. Although nangyayari talaga ito, ha, kaya sa mga parents dyan, ako, minsan sadya o hindi, intention o hindi, maging maingat siguro tayo na huwag maiparamdam doon sa mga bata na meron tayong pagtatangi, na meron lamang tayong pinipili na mas panigan. Sana palaging patas, no? Pero kung sa pagmamahal, I never doubted the love of a parent towards their child. Dahil hindi naman talaga natin mapapagkaila yung pagmamahal na yan. Siguro dun lang talaga sa expression minsan nagkakatalo. Pero alam ng Diyos, alam ng mundo at ng tadhana kung gaano ka kamahal ng mga magulang mo. Kaya naman ako, kung meron kang komento at advice kay anak pero hindi paborito, send mo na rin yan at aking babasahin yan sa ating pagbabalik. But for now, let's head back to more of the songs. Here's Mariah Carey dito sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes sa Saldry!

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip, coming from Whitney Houston, On My Own. Sige na nga, para sa'yo yan. Na strong independent woman kuno, pero kapag nagdilim na, diba? Eh, tuluyan mo na nga siyang namimiss at tuluyan mo na siyang hinahanap at gusto mo nang makipag-reconcile, gusto mo na makipagbalikan. Huwag ganun, diba? Kapag ang decision mo, ito na, you have to be firm about it, you have to stand by it. Hindi pwedeng dahil lang naging marupok ka sa isang pagkakataon o na-miss mo ang isang tao, ay tama na siya para sa'yo. Tandaan mo, it's okay to miss an ex, diba? A former lover, an ex-lover. Okay lang yan kasi naka-imprenta na yan sa utak natin eh, 'di ba? Lahat ng mga magagandang memories na inyong pinagsamahan at nakabase naman talaga sa science, 'di ba? May explanation diyan kung bakit hahanap-hanapin mo pa rin. Gayunpaman, hindi po ito dapat gawing sinyales or sign from the heavens na kailangan makipagbalikan just because na miss mo. Okay lang ang ma-miss, wala nang balikan, 'di ba? Ay nako, parang mayroon yatang violent reaction dito dahil meron tayong caller. Hello. Hello?
1: Odds AV.
0: Hello? Hello, ayan. Tumunog pa yung application natin, yung Odds. Hello? Kumusta ka? Anong pangalan mo?
2: Hello po. Ako po si Mona.
0: Mona? Mona, ba't parang kinikilig ka? Yung pinag-uusapan natin dito tungkol sa XX. Ano, taga saan ka ba? Saan ka natawag ngayon?
2: Ako po ay taga Pasig.
0: Mona, ng Pasig. Bakit may gigil? May katabi ka ba ngayon? May kumikiliti ba sa'yo?
2: Wala naman po.
0: Wala naman.
2: Nilalamig lang.
0: Ay, ganon. Oo nga. Mona ng Pasig, ano bang pinagkakaabalahan sa buhay? Buti gising ka pa ngayon.
2: Opo. Ano po ako, estudyante po. Kalagi po nakikinig sa inyo.
0: Uy, thank you so much. Estudyante at anong kurso ang kinukuha mo?
2: DevCom po, Development Communication.
0: Ay, ang bongga naman ng mga DevCom. Ano ba ang mga trabaho and opportunity na iyong tinatarget balang araw?
2: Ayun po, parang tala ko rin kung magtrabaho sa...
0: Media?
2: Ano ma'am, yes po.
0: Ayun, parang bagay, no? Lalo yung pagkasabi mo. Anong question nito? Sabihin sa'yo ng ano? Sabihin sa'yo, kunyari, ng mga USEC. Anong question nyo? Mona from Pasig. Pasig, may ganun eh, no? Oh, may gigil. Ay, gusto ko nga eh, kasi ang lambing ng boses mo. Feeling ko pwede ka rin sa mga gandong program. Sige nga, kung sa sample natin, ha, bibigyan kita ng chance na makapagsalita on air. Ikwento mo bakit ka napatawag. Sige, go ahead, Mona. Mona, baka masagasaan ang tricycle at tumabi ka.
2: Ay, pasensya na po.
0: Hindi, okay lang naman. Baka lang mahagip ka. Alam mo naman na ngayon, yung nagkalat ang CCTV sa lansangan. Baka mamaya, ma-CCTV tayo dyan, di ba? Oh, sige, ikwento mo. Bakit ka ba napatawag?
2: Ayun po. Kanina kasi, yung naabot nyo po kasing kwento ay yung tungkol sa, yung sa pamilya. Medyo, dun po kasi nakarelease.
0: Yung hindi favorite. Okay, pang ilan ka ba sa mga magkakapatid? Pang ilan ka sa mga magkakapatid sa inyo? Pang apat. Ilan kayo magkakapatid?
2: Ayun po, apat po.
0: Ah, so ikaw ang bunso. And pang apat. Ikaw ba ever na feel mo na ba yung parang medyo hindi ka paborito? Yung parang laging sa'yo na lang yung pinaglumaan ni ate, ni kuya. May ganun na bang instance?
2: Opo, nagigits ko po yun. Kahit ano, sinasabi nila lang yung bunso yung paborito.
0: Oo. So ano, anong pakiramdam mo dito? Anong ma-advise mo dun kay anak na hindi paborito?
2: Ayun po, kagaya rin ng nasabi nyo kanina, hindi ko rin alam ko yung pinanggalingan ng ano, ng hinanakit ni Sander. Pero ayun, importante din talaga yung communication. Pero if kung nararamdaman niya naman siya nung toxic na para sa kanya yung situation, for their own sanity, mas okay rin na tandaan niya na yung ginagawa niya ay para sa kanya. And kahit sabihin natin relative niya yun, it's better to think din na ginagawa natin mga bagay-bagay para sa sarili din natin minsan. It's okay to be selfish or it's okay na unahin din yung sarili.
0: Oh,
2: minsan, na paalagaan.
0: Ang ganda naman nun, Mona. Pati yung pagkasabi mo ng alagaan, parang napakalambing ng hagod. Parang gusto mo na lang magpabunso, magpa-baby kay Mona. Piling ko ba lang araw ko maging parent din si Mona? Parang asarap-sarap na ganyan yung parent mo, diba? Sabi, alagaan kita, baby. Kasi, ayaw ko nang, diba? Pakalambing ng boses mo. Alam mo, pwedeng-pwede ka nga sa gantong trabaho. But, agree ako dun sa sinabi mo, no? Yan ang kadalasan na tema, or actually, mindset, rather, ng mga Gen Z, kasi ako ang pinakamatanda sa mga Gen Z, ate niyo ako, pero sumabit at kumawit pa ako sa henerasyon ng mga bagets. At sa atin, di ba, parang sinasabi nila masyadong ma-issue, masyadong sensitive, pero ang mindset ng mga Gen Z ngayon, tama ka eh, yung more of self-love, na okay lang maging selfish, na actually choosing yourself and prioritizing yourself and doing things for yourself is not actually being selfish. Yan ang mindset ng mga Gen Z. Kaya, minsan, di ba, masyado din tayong sensitive pagdating sa mga bagay na, ayan, nakikita mo, bakit si ate, si kuya, ibinigay ninyong lahat, pero pagdating sa akin, kaya ko na. Alam mo, meron akong ano dyan eh. Meron akong parang pampalubag loob na explanation or theory kung bakit kaya ganyan minsan. Siguro nga kasi ang tingin sa atin, di ba, mas malakas tayo, yung henerasyon na to. Kumbaga, mas kaya na natin yung mga sarili natin. Mas kaya nating dalhin o bitbitin. Mas kaya natin na tapatan o lagpasan yung mga problema. Kaya siguro ganun, minsan, hindi nila napapansin, meron din tayong pinagdadaanan, umiiyak din tayo sa tabi, pero hindi lang halata. Kaya ang tingin sa atin, kaya na nila yan. Iba rin kasi ang mga Gen Z talaga kung lumaban sa hamon ng buhay, matatapang na. Kaya hindi siguro nahahalata na mamalayan ng mga parents, o kailangan din pala nila ng tulong. Diba? Umiiyak din pala sila. Hindi pala sila kasing strong nung akala ko kaya na nilang mag-isa, mapagtagumpayan na mag-isa yan. So Mona, siguro ano na lang yung message mo or kung may gusto ka i-shout out?
2: Ayun po. Binabati ko po yung mga kaibigan ko yung early planning na GC. Basta alam nila lang yun. Then yung Department of Communication po at University namin. Hello po.
0: Ayun. Uy Mona, matulog ka na ha? Kasi ikaw ba MA school pa o naka-break ba kayo? Ano ba ang ano, schedule, calendar?
2: Ayun po, naka-break naman po. Bakasyon naman po ngayon.
0: Ayun naman pala. Ah, sa labas ka ba ngayon?
2: Opo.
0: Kaya pala, uy, umuwi ka na. Paalam ka sa mama mo. Okay lang yun. Basta tawag ka lang ulit pag kailangan mo ng ate dahil ikaw ay bunso, di ba? At thank you rin sa iyong words of wisdom na shinare, di ba?
2: Okay.
0: Ingat ka. Thank you, Mona.
2: Salamat po. Thank you.
0: At yun nga ka-vibes, iba short but sweet lang. Kung meron kayong gustong ipayo, doon sa ating binasa kanina na liham, yung anak daw siya pero pakiramdam niya hindi siya paborito dahil, nako, napapagod na daw siyang patunayan yung sarili niya sa mga magulang niya. Ikaw ba, have you ever been into that kind of situation na pakiramdam mo? You have to prove yourself to your parents that you are worthy of their love, their attention. Minsan baka nga, no, kailangan tayo mismo mag-step up tayo to verbalize ano ba yung ating nararamdaman inside, because our parents might not be able to see us every day crying, 'di ba, bearing all these problems, pero ang hindi nila alam, meron din tayong mga dinadala. Kaya siguro, no, ito, kung narinig mo man to ka-vibes, may anak ka man o wala pa, magsilbi siguro itong sign sa iyo, no, senyales mula sa universe na mag-look out tayo dun sa iba nating mga kaibigan, kapamilya, mga kasamahan sa bahay, sa trabaho, na kapag medyo na nahimik na yung dating maingay, yung dating iyak ng iyak, makuda ng makuda, tingnan mo rin, no? Kasi baka nga meron na rin silang dinadalang problema. Wala namang bayad ang pagiging mabuting tao. In fact, yan na lang yung libreng maipapamahagi natin sa panahon ngayon. Diba? Yung maging concern ka sa kapwa mo, it doesn't require a 5 peso coin para ma-activate yung kabutihan mo bilang isang tao. So if you think it will go a long way, yung mga effort mo na yan, gawin mo. Dahil minsan yung isang pangungumusta mo, hindi para mangutang ha, yung pangungumusta mo, malayo ang mararating yan at maraming buhay ang maisasalba niyan. Kaya naman, kumustahan tayo, patuloy pa rin. Tell me how you're doing this Tuesday evening. Sa pagpapatuloy na ating programang Heart Speaks, kasama mo pa rin ako. This is Alex Baltazar. For now, I'm gonna be your night angel. Kagaya na lang ng song na ito from Celine Dion, it's I'm Your Angel. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip, ang Lupet. Let's enjoy this!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang best!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

Rasal, na sana nga ay makamtan mo na. Anong petsa na? Anong oras na? It's 11:15 on the clock. At ka-vibes tayo pa nga rin, no, ang magkakasama ngayong gabi sa pagpapatuloy ng ating programa. Ito po ang Heart Speaks Together. With yours truly, this is Alex Baltazar. At sa ating pagpapatuloy, meron lang tayong isang komento from our comment section. Itago na lang natin siya sa pangalang Lian. DJ Alex, may partner akong good provider pero hindi good lover. Walang kahit anong surprise or kahit anong celebration. Talagang low-key for life kami ng partner ko. Never siya nag-initiate ng dates, as in wala. Basta buhay kami and working. Is this even love, DJ Alex? Ay, grabe naman. Alam mo, no, itatry kong ilagay yung sarili ko sa sitwasyon mo. If I have a partner na good provider naman, pero sabi mo nga hindi good lover, which means hindi siya yung romantic, hindi siya nagpaplano ng mga dates ninyo, hindi kanya binibigyan ng flowers, pero yung pagiging good provider, walang problema, di ba? Kasi sagot, pati grocery, bayad lahat ng bills. Alam mo, iba-iba naman kasi talaga tayo ng paraan kung paano natin ipapakita yung ating pagmamahal. There are some people whose love language, hindi man sila ganoon ka-romantic, but they see to it na bilang isang lalaki, nagagampanan nila yung obligasyon nila sa'yo na alagaan ka. In what way? Sa pagpo-provide para sa'yo. Pero meron naman ding iba, hanggang puro I love you lang, kikiligin ka nga, pupupugin na kayo na langgam sa sobra ninyong sweet. Pero, nako, eh hanggang doon lang. Sabi nga nila, hindi tayo mabubuhay ng puro pagmamahal lang. Although ang Eagles, di ba, iba ang kanilang paniniwala sa kanilang awiting, love will keep us alive. Dahil para sa kanila, enough na yung pag-ibig, basta mahal ninyo ang isa't isa, eh kaya ninyo mag-survive. Ako sa kabilang banda, naniniwala ako that love is enough. Pero dapat yung love na ito, hindi mo lamang hayaan na maging stagnant. It has to be a love that's progressive. It has to be the kind of love that inspires and motivates you para gumawa pa ng bagay na mas malaki, ng bagay na mas mataas na pinapangarap. Di ba kasi kapag mahal mo naman ng tao, gagawin mo lahat para maibigay mo yung sa tingin mo makakapagpasaya sa kanya. And how are you gonna do that? Di ba? Pagmamadbutihan mo, gagalingan mo lalo sa trabaho mo para mag-excel ka, and eventually, ikaw ay ma-promote at ikaw ay magiging good provider. Pero meron namang iba sasabihin, naku, huwag puro love, di ba? Dapat tayo'y kumilos din. Tayo ay mag-effort din. But regardless of the love language na meron ka, anuman yung sa tingin mo, paraan mo para maiparamdam ang pagmamahal, no? Ang mahalaga naman dito, punot dulo po ng lahat ng yan, is pagmamahal pa rin. Diba? Kaya tayo good provider, it's also because of love. Pwede namang hindi mag-provide sa'yo ang tao, eh, lalo na kung hindi mo naman asawa, wala namang obligasyon yan sa'yo. Pero kung siya ay nagpo-provide, kung ano sana yung ini-enjoy na lamang niya para sa kanyang sarili, isineshare pa niya sa'yo ng buong buo, that is also love. Marahil ay hindi tayo sanay doon sa uri ng love language na to, no? Kasi tayo ay pinalaki ng nanunood ng mga Prince Charming, ng mga fantasy, and we only know this kind of love na kailangan puro kilig, na kailangan may kissing scene sa huli, na kailangan may fireworks na the end, di ba? Para lang ma-assure tayong lahat na it's gonna be a happy ending at naging maayos ang kinahinatnan ng lovers. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, rainbows and butterflies ang tunay na itsura na sumasalamin sa isang totoong pag-ibig. Minsan ang totoong pag-ibig, it can be found even in the most quiet couples. Even in, di ba, the couples na hindi naman talaga ganoon kahayagan kung magmahal. May iba tahimik lang dyan, pero sila yung pinaka nagtatagal dahil it's not about being the loudest. Di ba? Ito po ay tungkol sa kung hanggang saan, hanggang kailan mo kayang ipakita na mahal mo ang isang tao, at iba-iba po tayo ng love language. Kaya sa ating sender, no, sa comment section na si Lian, I understand bakit minsan nababagot ka, nalulungkot ka na hindi pinagpaplanuhan ng mga dates nyo, dahil aminin man natin sa hindi, tayong mga babae, it makes us so happy. Kapag nag-effort ang isang lalaki, yun nga lang, mabigyan ka ng flowers, eh. Aminin mo, di ba? Matutuwa ka kung bibigyan ka ng bigas o peperahin na lang, pero iba ang bulaklak. Na para bang siya ang namitas kung ma-appreciate mo. Yan, totoo, binili lang naman yan, di ba? Magkano lang din naman, baka nga super sale pa nung nabili sa'yo kasi mabubulok na. Kasi hindi na ganun ka-fresh. But at the end of the day, it's the thought that counts. Kaya iba.

ang pakiramdam. At tingnan mo, subukan mo, bigyan mo ng flowers yung misis mo, yung asawa mo. Oo, grabe, ipagluluto ka niyan, daig pa yung ibinayad mong pera para makabili ng bulaklak doon sa serbisyong ibibigay niya sa'yo. Because ang effort natin, regardless gaano kaliit o kalakian, it goes a long way. Kaya, naku, ugaliin nating mag-effort pa rin, no? Hindi sapat yung... Sige, good provider ka. Dapat alam mo rin yung love language ng partner mo. Sige, iintindihin ka na yan ang love language mo. Pero ikaw, di ba? Bilang partner, I think it's also your job and your obligation na kilalanin yung partner mo. At parte nung pagkakakilala mo sa partner mo na yon is yung malaman mo what will make her happy, what will make him happy. Kaya research din pag may time. Alam mo, bilib na bilib ako no, doon sa mga tao na napaka-observant, hindi lamang sa trabaho but even in their personal relationships, marunong silang makinig. Minsan, masabi lang ng bibig mo isang beses, dalawa, naaalala nila. Kaya you'll get surprised, di ba, on your birthday, yung minsan mo lamang na nabanggit sa kanila na bagay na nakakapagpasaya sa'yo, iriregalo nila sa'yo. Kasi nakaka-touch yung mga ganon, di ba, na grabe sila talagang makinig at napaka-observant. Kumbaga, ganoon yung kaya nilang suungin just to make you happy and just to make you smile. At sana nga, ka-vibes, eh, ikaw rin mapangiti namin this Tuesday evening sa pagpapatuloy ng ating programang Heart Speaks. Kasama mo pa rin ako. This is Alex Baltazar at ngayon throwback muna tayo with The Past by Ray Parker Jr. dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ka-Vibes ang oras natin, it's 11:22.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes sa Saldrin!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibe sa sound trip from JR sa kanyang awiting, Bakit Pa Ba? Yan tuloy, ngayon nagsisisi ka pero noong mga panahong ginagawa mo yung mga pagkakasala at pagkukulang mo sa kanya, eh para bang parang daga kung magtago, di ba? Tapos ngayong nahuli, saka ka magsisisi at magmamakaawa na sana ay balikan ka. Ganon talaga palaging nasa huli ang pagsisisi. Alam ko, sa umpisa, nakaka-excite talaga, di ba? Na gumawa ng mga bagay na alam mo namang mali pero masarap pa rin. Pero isipin mo na lang, ka-vibes, no? Yung magiging impact nito sa pangkalahatan mong buhay at sa mga personal mong relasyon. Yung tiwala, mahirap na itong mabalik. Oo, mahal ka ng tao, patatawarin ka. Pero meron pa palang mas masaklap doon sa pag-ibig. Yun ay yung tiwala. Dahil lang isang tao, pwede ka pa rin niyang mahalin. Pero yung pagkatiwalaan kang muli, yan ang mahirap ng ibalik. Kasi merong iba, mahal ka pa rin, patatawarin ka. Pero hindi na kailanman na ibabalik yung tiwala. At maya't maya pagdududahan ka, in the middle of your sleep, bubulabugin ka, di ba, ng mga pagtatanong, ng mga question, na ikaw naman din, kailangan mo lang din pagtiisan. At talagang sagutin dahil alam mo rin that this is part of the consequences ng mga naging desisyon mo at mga pagkakamali mo in the past. Pero, nako ka-vibes, no? Lahat naman tayo may pagkakataong bumawi. Manalig ka na sana kung nagkamali ka man in the past ay muli ma-restore yung tiwala na nawala. Basta naman patutunayan mo yung iyong sarili at sincero ka. Mararamdaman din yan ng tao. Diba na pinakikisamahan mo kung gaano ka talaga ka-genuine sa ipinapakita mo sa kanya. At ikaw ka-vibes, no? Kung isa ka sa pinaka-genuine, diba? Na talaga namang listener natin kahit na alas 12 na ng madaling araw ay nandyan ka pa rin. O siya, magpahinga ka na at maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayong araw dito sa ating programang Heart Speaks. Muli, ito po si Alex Baltazar. Maraming salamat sa pagsama sa akin this Tuesday evening. Bukas uli, kalahati na tayo, isang tumbling na lang. Kaya mo yan, lumaban ka lang. Alam ko nakakapagod, pero ang maganda dyan, may pagkakataon ka para ipahinga ang isipan at ang katawan mo ngayong gabi. Kaya good night sa inyo. I'm gonna be leaving you with a song from Sheena Easton, Almost Over You. Mag-move on ka na kasi. Ay, tulungan ka namin ha. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 11:49. Bye-bye!

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Good
1: vibes. Good morning.

0: good vibes.
1: Good morning.
0: At ito na rin ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mga kumakaripa sa tawa pero ang araw ba-arriba si Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
1: was my name, baby!
0: Baby! Uy, Aka Vibes, magandang umaga sa inyo! Sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, sa masulok ng mundo! Mahasa nyo! Nananasaya sa bawat isa! Konti na lang! Mga ka-vibes, may shoutout muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakapihit na ang radyo sa ating himpilan, lalo na po sa may 97.5 FM Radio Gensana, ganun din po sa 102.3 FM Radio Bacolod at 102.3 FM Baguio.
1: Yan, maganda morning at syempre sa mga ka-vibes natin nagising na dyan. Nagigising dahil para kanino ka gumigising?
0: Wow! Yan
1: para mag-chismis, wow, diba? Ay, ano ba? Hindi, para syempre magbigay ng pangangailangan sa pamilya. Pamilya mo, sa mga kaibigan mo, di ba? May purpose ka.
0: Tama, may purpose
1: ka. Kaya naman
0: ka.
1: Nagising ka.
0: Tama, akala ko para magyabang sa iba
1: ay,
0: at magmalaki, di ba?
1: Ng i-bugs, magmalaki ng i-bugs.
0: Ito na nga mga ka-vibes para mas lalo pang sumaya ang iyong Thursday. Dahil ngayon mga ka-vibes, Wednesday pa lang pala. Excited!
1: Thursday,
0: Wednesday pa lang pala. Wednesday, July 22, 2026. Aba, get one for sheet of pad paper dahil ito na ang ating katanungan para sa atin.
2: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
1: Question of the day. Kung may babalikan ka, bakit? Kung may babalikan kang hilig, ano ito?
0: Oy, ano ito? Ikaw ba, DJ Jokolo, kung meron kang babalikang hilig, ano to?
1: Ano? Siguro
0: hilig sa
1: yung
0: kanya?
1: Hilig, wala na ako hilig. Ay, ano? Ano ba? Kung may babalikan kang hilig, siguro yung hilig mo na, alam mo yun, yung kung saan-saan pumupunta sa mga kaibigan. No. Yung tipong, syempre kung wala ka pa ng solo ka pa naman, bakit di mo enjoy, di ba?
0: Taray. Oh. Dahil dyan, i-play natin ang awit ng barkada. What?
1: Ito na,
0: sa akin naman, hilig na gusto ko mabalikan, ano, yung una, yung pag-ganchill yun.
1: Ganchill yun?
0: Pag-ganchill
1: yun. Di ba anytime pa mabalikan yun?
0: Eh, nakakapagod kasi. Ngayon, wala akong time talaga.
1: Balikan, papagurin ka lang.
0: Oo nga eh. Pero masaya kasi talaga siya.
1: Masaya.
0: Nakaka-fulfill kapag nakakabuo ka ng something, di ba? Yung parang akala mo, ang gulo-gulo ng buhay mo. Pero kaya mo naman palang gumawa ng isa pang bagong bagay sa buhay.
1: Wow, napakamakabuluhan. Oh. Pagka nabugawa mo talaga yung gusto mo.
0: At saka bukod doon yung pagkanta, pagtugtog, di ba? Masaya kasing gawin yun, nakaka-relax. Pagkanta
1: ng paboritong awiting.
0: Pero ito may mga entry din yung mga ka-vibes natin.
1: Meron.
0: Lakas na papahuli. Ito naman si Willie Lagan, sabi niya paglalaro daw ng Tamiya. Wow, bago-bago to Willie.
1: Ay, maganda yan, Tamiya.
0: Uy, si Andrew Jana Bagat, sabi niya babalikan daw niya yung panahon na palagi silang gumagala at hindi busy sa pagtatrabaho. Tsaka si Nessel, makasama daw nila ang mama nila ulit. Mm. At si Verna naman, babalikan daw niya ang teatro at pag-aawit.
1: Oh, yan yung mga hilig, diba, na masarap balikan.
0: Correct. At saka yung talagang dadalhin ka doon sa yung tipong kahit hindi ka naman na ganung kalakasan talaga o hindi ka na nasa ganung prime ng iyong buhay, at least maalala mo na minsan nagawa mo itong klaseng bagay na ito. Diba?
1: Tama.
0: Ikaw ba, ka-vibes, meron ka bang entry dito sa ating katanungan? Na ba mag-comment ka na dahil posted na po yan sa ating Facebook page. I-search nyo lamang po 92.3 FMR Manila at pwede po natin ma-shoutout yan habang binabasa natin ang inyong kasagutan. Syempre sa pagbabalik, naging yung favorite pampagising ang programang Good Vibes!
1: Good morning!
0: Makakasama niyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong kulitande, ang mamamama ko makaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
1: Joke along is my name, baby!
0: Baby, at dito lang yan sa Bet na Bet kasi
1: I'm the Bet!
0: 92.3 FMR!
1: Favorite music radio,
0: Ka-Vibes the Sound Trip! Ang oras!
1: 422, perfect!
0: Crop.
1: Tama!
0: Really?
1: Yeah!
3: good vibes! Good morning!
4: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 4:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: Samahan pa po ito yung pampapagising. DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, kipo.
3: Perfect!
2: Perfect! Tama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Siyang masakyan. Diyos ko po, 448 pa lang kasi ka-vibes. At dahil
7: wala masakyan?
6: Oo, wala masakyan.
7: Bakit?
6: Sobrang aga pa kasi ng oras na ito, no, mga ka-vibes.
7: Yung walking distance lang sila.
6: Ah, ganun ba? Pero ito rin kasi, no, mga ka-vibes, para lang malaman ninyo, kahit hindi ninyo tinatanong, share na rin namin sa inyo. Alam nyo ho ba na ang Manibela po ay magkakaroon ng nationwide two-day strike from July 22, Wednesday, ngayon po yan, hanggang bukas, July 23, 2026. Yan po ay syempre bilang kanilang panawagan sa gobyerno, ano, sa pamahalaan na i-push na po talaga ng bonggang-bongga ang fare hike dahil nga po sa inconsistent at saka tuloy-tuloy na pagtaas din ng presyo ng petrolyo. O ayan ang latest sa ating mga commuter.
7: Oo,
6: mga
7: so ibig sabihin, pag na-late ka doon o na-late ka, ano pa, asahan namin na, yun pala, baka wala ka ng sakyan.
6: Oo.
7: O kaya naman na-late ka kasi, di ba, sobrang, naglakad ka lang, mga ganun.
6: Tama, kawawa naman siya.
7: Intindi ka na lang namin. Siyempre ka-vibes, hindi naman yan dahil para hindi ka pumasok, di ba?
6: Oo, lalo na kung hindi naman sinabi na suspended. O kaya naman, sa mga eskwelahan siguro, ano, o mga universidad, mga kolehiyo, baka siguro, tignan lang natin, wala pa naman nag-a-anunsyo. Pero kung wala pa nag-a-anunsyo, baka siguro kumilos ka na, be, ha? Oo, huwag tayo masyadong umasa. Ang gawin natin, maghanap tayo ng paraan kung paano tayo makakapasok sa ating mga paruroonan. Kasi kaysa naman yung mahuli ka, malate ka, tapos naghihintay ka lang din dyan ng announcement, abay mahirap na, di ba, mga ka-vibes?
7: Kaya ano pa, gising na, mag-ready na para hindi ka malate.
6: Tama, gising na mga ka-vibes, 4:15 na! Ano pang hinihintay mo, bumangon ka na, lalo sa mga babiyahe po dyan na malayo pa ang kanilang panggagalingan. Panahon na siguro para wisi yung mata mo, maghilamos ka, magmumog, di ba, para mabuhayan ka bago ka humigop ng mainit-init na kape.
7: Tama.
6: Di ba, habang nakikinig ka sa inyong maingay at favorite pang pagising.
7: Maingay?
6: Oo, maingay.
7: Wala silang ebidensya.
6: Ay, ganun ba? Malalaman pa lang nila. Susubukan ninyo, mga kababs. Gusto nyo talaga ng sample. Ito na nga ang inyong favorite pang pagising, ang programang Good Vibes.
7: Good morning!
6: Kasama nyo pa rin ako ulit, tanim sa umaga. Ang mama mo kumakariba sa tawa, pero ang araw maariba si mama Mia.
7: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name.
6: Baby, dito lang yan sa Benvet kasi ang Lepet 92.3 FM.
7: Favorite music radio, Ka-Vibe sa soundtrip.
6: Ang oras
7: 4:15 ha, perfect.
6: Para krope?
7: Tama.
6: Really?
7: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
4: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!

0: Next, pawis na pawis sa Ang Lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang Lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo
0: Ang Lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love, love me, me, Kathy G. G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: Dapat lang mo. Kasi 5.19 ng umaga, be. Baka naman yung mga kaklase mo, eh, bumabiyahe na papuntang school. Ikaw, nasa higaan ka pa rin.
1: Diba?
0: O, baka iniisip mo, eh, sa panaginip ka pumapasok.
1: Oo, tapos sasabihin nyo naman kasi yung traffic kasi, ma'am, tapos, dinarig yung alarm. Yung mga dahilan na, ano?
0: Correct, lahat sinisip.
1: Oo.
0: Pero ang sarili, hindi.
1: Oo, yan yung sarili dapat. Kasi kung nasa sistema mo na yung pagising ng umaga, kahit walang alarm clock yan, tama, magigising ka.
0: Tama. Oo. Pero syempre, dapat makinig ka pa rin sa amin kasi kami, kailangan mo kami kada
1: araw. Tama. Kaya naman, pukaw na ba?
0: Ay, pukaw na? Ito na nga mga ka-vibes para mas pukaw talaga. Ito na ang una kamada ng inyong mga kapalaran na para sa
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
1: Ka-vibes, habang nagkakamot ka ng iyong ano...
0: Lang anin!
1: Ulo, ayan. Ito na ang iyong Hulala for the day, July 22. Para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
0: Makinig at makinig! Aries! Harapin mo ngayong problema ay kaya namang masolusyonan ng pera.
1: Oh.
0: Kaya huwag maging makunat para masalba ka. O, Taurus.
1: Tama. Ang
0: Taurus, mabibigla ka. Paano yun?
1: Ganun lang.
0: Kaya dapat biglain mo rin sila.
1: Wow, biglaan kayo.
0: Biglaan. Biglaan na. Do it. Yeah. Gemini.
1: Gemini.
0: Ikaw ang maiipit sa gulong gagawin ng mga tropa mong makulit.
1: Ah, kala ko sa gulong literal.
0: Gulong. Kala ko din gulong na literal.
1: Sa gulong. Gulo pala na ginawa ng ano, makukulit mong tropa.
0: Totoo. O, Cancer. Feeling ko dapat magbalitin ng kaibigan si Gemini.
1: Oo, diba?
0: Cancer, hindi dahil hindi masaya. Ayawan mo na. Ngayong araw, kailangan mong harapin ang bagay na hindi komportable sa'yo para lumawak pa ang nalalaman mo sa mundo.
1: Tama, oo. Minsan doon sa mga araw na hindi ka nagiging masaya, nagiging challenge sa'yo, tapos nahihirapan ka, doon ka natututo ng mga bagay-bagay,
0: tama,
1: diba?
0: Tapos
1: na pwede mong i-apply sa mga susunod na araw at maituro sa mga bata na kailangan din malaman
0: yung pagdating. At sa susunod na henerasyon. Oh. Wow!
1: Gano'n yun.
0: No? Oo. Hindi kasi, di ba, minsan nang gano'n naman talaga, step out of your comfort zone nga, ika nila.
1: Oo, diba? Tama.
0: Oh, anyways, dito lang kami sa comfort zone namin. Ikaw na lang mag-step out sa comfort zone mo, ha? O, Leo, magiging libangan mo ngayon ang pagtagpi-tagpiin ng mga kwentong nalalaman mo sa iba hanggang sa masolve mo ang mga jigsaw puzzle na istorya. O, sana masaya ka.
1: Diba? Diba? Pinahirapan mo pa sa ribin mo.
0: Tama, diba?
1: Pwede mo na itanong ng diretso, pinagtagpi-tagpi mo.
0: Correct. Hindi kasi nga, baka kasi mahuli na chismosa siya. Diba?
1: Ah, hindi. May diskarte kasi yan. Ituturo ko yung tutorial.
0: Wow, sige nga. Alam mo, dapat itagdag mo yan sa vlog mo.
1: Tutorial.
0: O, Virgo, makikipag-agawan ka sa iyong kapamilya para sa isang pirasong pritong manok, ha? Ano raw? Bakit?
1: Makikipag-agawan. Baka ano, di ba pag konti niluto mo, ang sarap, mag-aagawan. Pag ang dami na kung di pinapansin masyado.
0: Totoo. Dapat pala laging nga konti lang, ano, oo, para pinag-aagawan. Wow! At yan ang una kamada ng inyo mga kapalaran. No, itandaan ang mga bituin na gabay lamang, ha? Pero kung nga mapapahamak ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At dito kami ni DJ Joaquin Aqua. Ako na si DJ Mama Mia. Ikis mo na lang sa wagas!
1: Kailangan. Uy. Di ba naman yung dumadadan? Di ba mahuli? Pabalik-balik sa iyo. Ayan na. Una ka ba na yung kapalaran for today? At syempre, ka-vibes. Ito, alam niyo ba mga Mama Mia? Mga ka-vibes. Yung ano pala, yung mga grupo ng namamasad yung pisto, numihirit sila na sana daw gawing 23 pesos yung minimum, no? Minimum na pamasahe. Di ba
0: mahal? Ganun pala kataas.
1: Oo.
0: Oh my goodness gracious. Kinabahan ako bigla.
1: 23 pesos na yung minimum. Yun yung hirit nila. Yung naabutan ko noon, hindi ko na ikukwento, pero maganda naman yung ano noon.
0: Ano ba yan? Piso pasahe pa ba yan dati?
1: Uy! Grabe ka naman. 150.
0: Legit ba? 150?
1: Oh, hindi mo. Grabe ka. Luma.
0: Sa akin, naabutan ko dati, parang 7 yung minimum fare, pero sa is kapag estudyante ka. Yun yung pinakamura na naabutan ko.
1: Oo. Ano ba naabutan?
0: Yung sumunod, puro mura na lang na dyan.
1: Naabutan. Di kasi libre ako lang.
0: Wow!
1: 1, 2, 3 pala.
0: Akala ko may nalilibre sa'yo.
1: Ang mga bumaba pala, mababad.
0: Pero grabe sobrang anlaki na talaga nung hindi lang pinagbago kundi yung pagitan ng presyo.
1: Oh,
0: at sinasalamin nito, 'di ba, kung gaano nakalaki yung inflation talaga.
1: Oh,
0: at saka yung pagtaas ng presyo, hindi na talaga

0: biro, ano yung mga binabayaran natin, mga ka-vibes.
1: Hindi masabayan ang kinikita natin. Ano. Kaya pag tinanong ka, kumusta yung sahod mo? Eh, sakto lang, para hindi mamatay. Parang gano'n na yung sagot mo, no? Pero eto nga, 23 pesos yung inihingi nitong mga chuper natin na sana dagdag, ano, pamasahe, para naman pasok naman dun sa ano nila. Inihiling nila to sa LTFRB. Well, wala pa namang ano yan, pero at least posibleng gano'n na yun dahil sa epekto nga ng pagtaas ng produktong petrolyo. At syempre, iba't ibat ano na, domino effect na yan. Iba't ibang pangailangan ng tao. Pangunahin, bilhin ay tumataas na din.
0: Totoo.
1: Das, ano pa ba, mga problema kung kaliwat kanan, di ba?
0: Tumataas na rin, pati hairline mo, tumataas na rin. Sino man namang hindi mai-stress, di ba? Sa ganitong klaseng hinaharap natin ngayon sa ating henerasyon.
1: Ang dami mga pangyayari ngayon na talagang kahit social media makikita mo talaga, correct, may stress ka din. Kaya kung may time ka, yung YouTube channel ko, hindi naman na-stress. Ano yun? Horror? Matatakot ka na. Puntan mo yung Joko Loco. J-O-C-O-L-O-C-O.
0: Tama. Uy, may bagong upload si DJ Joko Loco. Kaya naman, i-watch nyo na yan. I-stream nyo na yan. At naku mga ka-vibes, eto tuloy-tuloy lang din ang inyong pagtutok. Dapat dahil hanggang alas 8 nyo pa makakasama ang inyong kulay tandem sa umaga. Ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
1: Joke lang is my name, baby.
0: Para sa inyo, favorite pampagising ang programa.
1: Good morning.
0: Dito na yan sa Bet na Bet. Kasi I'm the Bet. 92.3 FM on.
1: Favorite music radio. Come vibes sa sound trip.
0: Ang oras.
1: 5:25. Perfect.
0: Para grabe.
1: Tama.
0: Really?
1: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
1: Sahod niya na ang lupet!

0: Uutang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Good vibes, iti soundtrip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Good vibes, yeah. Sa soundtrip.
0: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loko. Good morning.
2: Ang lupet.
3: Ang lupet talaga, be. May 42 na.
4: Nakatalaga pa 42 na. Kaya naman dapat nakangiti ka. Boneless man ang iyong ilong. Ang problema, ang importante diyan, masaya ka ngayong umaga dahil syempre nangahawa ka ng ngiti sa iyong mukha,
3: di ba? Tama, di ba?
4: Oo.
3: Tama yan. At ito na nga, no, para mas mapadali ang umaga mo, hindi ang buhay mo. Ito na ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kabalaran na para sa
1: Kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala.
4: Ito na ang kumpleto na inyong kumpleto yung kapalaran. Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
3: Makinig at manginig.
4: Libra,
3: nangangalahati na ang taon, kaya magpa-check up at siguraduhing healthy ka pa rin ngayon.
4: Ay, oo, nare-remind ka pala, Libra.
3: Yes, paalala ng mga tala. Scorpio, merong babala na para sa'yo ay isang banta. Scorpio, tinatama ka lang para hindi ka tamaan.
4: Ah, at least tinatama ka lang.
3: Tama.
4: Kasi baka tamaan ka, mahirap.
3: Mahirap
4: na yun,
3: yung walang nagsasabi sa'yo. Di ba? Minsan nami misinterpret natin yung mga warnings o kaya naman yung mga advice. Parang ginagawa natin na parang, ano ba to, inaatake ba ako nito? Hindi. Oo, sinasabihan ka kasi para hindi ikaw yung atakihin sa puso.
4: Tama,
3: later on.
4: Tama, kaya nire-remind ka niya. Mahirap yung pag wala na nagre-remind sa'yo.
3: Oo, ibig sabihin wala nang pake ang mga tao sa'yo. Kahit magkamali ka sa buhay, tama. Pumalpak ka, di ba?
4: Oo. Kaya be thankful ka pa din kapag merong pumupuna sa mga mali mo.
3: Mm-mm.
4: Ay, may ganun. Biglang nagiging ano, parang pari na yun. Sa mga nakikinig sa atin
3: hindi
4: ngayon.
3: Hindi kami sanay.
4: Nagiging banal yung boses. O sige, ito.
3: Sagittarius.
4: Ay, Sagittarius na ba?
3: Oo. Sagittarius, papipiliin ka ng bebe loves mo sa isang bagay. Pero wala kang magugustuhan. Para sa mga single, wala kayong ibang pagpipilian kundi sarili nyo lang.
4: Oh, at least may pinili kayong sarili mo.
3: Tama. Choose yourself. Love yourself. Diba? Oh, Capricorn, may mangingitim sa'yo. Ha? Maaring balat, batok o ang budhi mo.
4: Budhi.
3: Ha? Pili ka na lang ng uunahin mo.
4: Ah, lahat ba yun iitim?
3: O, lahat ba iitim?
4: Ang hirap naman.
3: May mauuna lang pala, no? Aquarius, merong aspeto ng iyong buhay kung saan hinihintay mong malaman kung kasama ka sa mga pagpipilian.
4: Oh.
3: Pero nakikita ng mga tala na numero uno ka sa napupusukan.
4: Wow, number one.
3: One. O, Pisces, mapapadpad ka at aabutan ka sa lugar na walang tubig, walang tabo, walang bide. O tissue man lang. Ala, ano to? Ipagpasadyos mo na lang yan. Oh my goodness gracious.
4: Grabe naman yun. Yung tipong ganun. Ba't ka kasi tumulod? Pigigil mo sana. Wala pa lang lahat eh.
3: Hindi na karo kasi kayang pigilin. Nagdidilim na yung paningin niya.
4: Grabe yun. Nagbubutil-butil na ito, ano, yung pawis.
3: At yan, nakabuuan ng inyong mga kapalaran. Wait, tandaan ang mga bikin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joke Loco. Ako na si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa baga!
4: Ah! Ay, kamags! Maganda yung panahon ngayon, ha? Ngayong morning. Oo, kasi alam mo ba, nasabi ko yung panahon kasi ito na yung panahon para malaman mo na ano pala, may LPA na namumurong maging bagyo.
3: Tama.
4: Oo, Kia, ano? How do you pronounce this one?
3: Wow, really? How?
4: Kia po.
3: Ano patingin na?
4: Is this Kia po?
3: Kia po?
4: Kia po.
3: Kia po. Baka Kia po?
4: Low pressure, hindi Kia po, no? Low pressure area na nasa labas pa naman to ng par. Par?
3: Oh, good morning, par. Huwag mo nang papasukin yan, par.
4: Philippine Air of Responsibility. Tama. Kumbaga, nakabantay dyan yung, ano, yung pag-asa para mamonitor sa mga susunod na araw. At ayon sa pag-asa, sabi niya, Joko, pasabi din kay Mamma Mia, namataan namin sa layong 1,635 kilometer. Silangang Timog, silangan ng Luzon. Maaring umonitong pumasok sa par ng Martes o ngayon. At mga hapon pa to, tinatantya. Kapag naging ganap na bagyo ito, tatawagin itong Kiapo.
3: Quiapo. Legit ba?
4: Quiapo, oo. K-I-Y-A. Tapos P-O.
3: Quiapo. Okay. Quiapo. Parang Quiapo. Sounds like the Quiapo na lugar. Oo. Pero Quiapo.
4: Tama.
3: Siya.
4: Wala pa naman daw itong epektong, may direktang epekto sa ating bansa. Ngunit, syempre, asahan mo na na magdadala ito ng pag-ulan.
3: Tama.
4: Sa mas maraming lugar kapag mas malapit na ito sa atin, nakapasok na ito, sabi ng PAGASA.
3: Tama.
4: Yun lang, Joko and Mia. Thank you. Pabati din kami dito
3: next
4: sa PAGASA.
3: Group.
4: Uy, binabati ko kayo dyan. Pabati.
3: Pero totoo yan ang mga ka-vibes kasi binabantayan nga within the next 24 hours daw po pwede nga maging tropical depression na ito. At marami din nagko-comment nagsasabi na ramdam na raw doon sa Maguindanao, sa Cebu City, medyo malakas na rin ang pag-ulan. Ganun din sa ilang pa mga lugar sa Visayas at Mindanao. Doon po medyo nararamdaman
4: na... Totoo ba? Nasa labas pa ng par?
3: Hindi, siguro dahil nga sa habagat kasi. Malalakasin talaga.
4: Par!
3: O, par ha? Bantayan mo yan, par. Sinasabi ko sa'yo. Pero mag-ingat. Kidding aside because we're not a kid anymore.
4: Yeah.
3: Dapat talagang magdala po tayo ng pananggalang sa ulan. At huwag natin kalilimutan dahil habagat season nga ngayon, mga ka-vibes, mag-ingat tayo at saka iwasan natin magkasakit. Payong kapote yan ang ating sandata.
4: Diba? So, alam mo na, ka-vibes, at least kahit pa paano ngayong morning na to, na-inform ka namin na kung meron kang mga lakad o gagawing event at kahit papaano makakapaghanda ka.
3: Tama.
4: Oo.
3: Kaya ito paghandaan mo dahil susunod na ang pinakaabangan ng samayan ng Pilipino. Nga po, saan sa agahan? Siyempre dito pa rin yan sa inyong favorite pampagising ang programang
4: Good Morning!
3: Kasama pa rin ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mamamuko ba karibas ng tawa pero ang aurawa arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
4: Gokoloko is my name, baby.
3: Baby, hindi naman yan sa Bet na Bet. Kasi ang Bet 92.3
4: FMR. Favorite music radio.
3: Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
4: Oras natin. 5:48 na. Perfect.
3: Backdrop.
4: Tama.
3: Really?
4: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Naks, bagong riban na. Ang lupet!
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff! We have a liftoff!

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio! Alas 6 impunto! Ang lupet!
1: 92.3 FMR! FMR! Favorite Music Radio! Good vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: Busog na busog ka. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrick! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
0: Ang lupa.

0: que Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong, gogong, takitong, pipo.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
0: Yes! Yes!
1: Good vibes! Good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
0: Parang pinakawala na ano. Nakawala!
3: E-O-E-O!
0: Ay, yung aso nakawala! Gabi na nga lang humahabol sa'yo, oh, tinali mo.
3: Uy, grabe ka naman!
0: Gabi na naman!
3: Ay, ganun talaga kalupit ang buhay. Pero mas malupit pa rin kung makikinig ka sa Bet the Bet kasi ang lupit! 92.3 FM on!
0: Favorite music radio! Kabahay sa soundtrip!
3: Kasama mo pa rin ang iyong favorite pang pagising, ang programang
0: Good morning!
3: At ito pa rin, ang inyong kulit tandem sa umaga na magbubulabog ng inyong mga kaluluwa!
0: Tama!
3: Ang mama mo kumakariba sa tama pero ang aura maariba si Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: And Jocko Long is my name,
3: Bayday! Bayday! We have, alam mo, sa susunod, parang dapat maghanda na tayo ng medic dito
0: medic.
3: Eh. Oo.
0: Yan na yung alas ko.
3: Eto na nga mga ka-vibes! Kasama nyo rin kami sa online dahil live na live po tayo ngayon sa ating Facebook page. Ganon din po sa ating YouTube channel. Kaya naman, kung ayaw mong mahuli sa Good Vibe Happenings, mag-follow, subscribe ka na rin sa ating mga social media platforms. I-search nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila.
0: Ano ba yan? Anong tanong na naman? Ayan o.
3: Ito na nga.
0: Ka-vibes, baka nakikinig ka tapos nag-message ka sa Facebook ha. Hindi ko mababasa yan kasi hindi ko na nabubuksan.
3: At dahil dyan, ano, uy, marami na nanonood sa atin sa ating Facebook Live. Gaya na lang ni, syempre, ni William Mortal, hindi mawawala yan. Uh-huh. Si Willy Lagan, Jeff Tads Olivero, yeah. Si Jessamay Akitanya, uh-huh. Si Angelo Reda, ha. At ito si Gerard Misiano.
0: Misiano ka pala eh. Maganda umaga sa'yo, Misiano ka din. Good morning.
3: And man, ito ka-vibes ha. Narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama sama kung saan sasagutin natin ang walang kakwenta-kwentang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kakwenta-kwentang kasagutan para quits lang. Ito na ang Puksaan sa Agahan!
1: Puksaan sa Agahan! Puksaan sa Agahan!
0: Puksaan sa Agahan na ka-vibes! Kaya naman humanda na at tingnan natin kung sino ang napili natin, yes, sa ating mahiwagang tambiolo.
3: Oh, wow, tambiolo. Oh, tambiolo! Tambiolo! Tambiolo! Tambiolo! Eto na nga, ano?
0: Sino?
3: Out of...
0: Tambiolo ka pala eh.
3: Out of... Uy, 20,000!
0: 20,000! Yeah. Pataas ng pataas, parang yung hairline mo.
3: Uy, grabe ka!
0: Ay, ano?
3: Pataas ano? Ng pataas, okay? At 20,000, ang nabunot po natin ay si Val ng Coronadal.
0: Ay, malapit lang.
3: Oh, malapit lang.
0: Val ng Coronadal. Si Val na walang alam. Oh, si Val na walang kamalay.
3: Oh my goodness, wow! Ito na nga, ang kanya po kasing katanungan ay bagong-bago.
0: Ano?
3: Manipis o makapal? Wow, manipis parang buhok mo lang yan.
0: Oh, diba?
3: Oh, nakasin. Manipis o makapal?
0: Manipis o makapal? Sige, bilang makapal na lang sa akin.
3: Napanunok ka ng lawa.
0: Manipis o makapal? Sige, makapal. Yung sa'yo, sa akin yung manipis.
3: Tama ka dyan. Akala ko hindi tayo nagkakaliwanaga.
0: Parang biglang lumaki yung mata ni Mama Mia. Okay, makapal sa'yo, manipis
3: makapal.
0: Sa akin.
3: Tama, makapal. Ah, dahil ako ay makapal ang mukha.
0: Okay. Makapal ang sahod ni Mama Mia.
3: Uy, hindi. Oo, si Jong Loco, makapal ang sahod. Oo, pero yung hiya niyan, medyo din. Oo.
0: Makapal din.
3: Makapal din. Kasi mayain yan. Mayain mo po nalaga yan, ha? Oo. Kaya ito na nga, puksain na natin.
0: Sige, sana natin ito si Val.
3: Oh, si Val na wala kamalay.
0: Tama.
3: Oh, sige. Palakpakan muna para sa mukha ni Val. Makinig ka, habe. Ito ang para sa'yo, ha? Para sa'yo lang to. Oh.

Meron kang pambayad pa dahil pag manipis talaga ang iyong kwarta, sigurado talaga ang mababadrip ka. Hey! Hinga mo na. At sa kukuusapang buhok naman mapupunta, ang pagnipis nito ay di mo na makukontra, lalo na kung palagi ka nalang naiirit

0: Ito ang Good Vibes. Good morning, makinig ka na!
1: Hoy ah, in fairness sa tanong mo, Val, medyo challenging siya kasi ang hirap niyang i-rhyme.
0: Oo,
1: pero anyway, Cywis, napakaganda ng iyong katanungan kahit walang kakwenta-kwenta. Pero sige, DJ Joko Loco, ano? Depensahan mo ang napili mo, bakit manipis ang napusukan mo?
0: Alam, isang minuto para sa akin na napili ko. Ano napili manipis? Kasi kung makapal sana, lalaroin ko sana. Pero ito manipis, lalaroin ko din. Ay, hindi lang. Ano yung manipis kasi, pagka yung pag-usaping, ano, halimbawa, budget mo. Pag manipis ang budget mo, syempre parang maiinis ka, mababad trip ka kasi nga paano pagkakasyahin kung manipis naman talaga yung kinikita. Pagdating naman sa buhok, ito nga nabi ko, pagdating sa buhok, mahirita ka talaga.
1: So sa puntong kasi, ito, pera yung tinutukoy mo.
0: Pera at buhok.
1: Sa bagay, ano sa mga lalaki kasi common talaga yung ganyan, di ba?
0: Mas mataas pa yung hairline niya kaysa sa sahod niya. So parang pinagsabay ko na lang pera at buhok.
1: At least, kahit pa paano may tumakas sa buhay mo.
0: Oo, yung hairline. Diba? So yun nga. Tsaka yung blood pressure mo din.
1: Then, tsaka kasi normal yan.
0: Normal?
1: Normal lang yan. Lalo kapag ikaw ay, di ba, dumadating na sa punto ng iyong buhay na mas tumalawak na ang nalalaman mo. Siyempre, di ko nasasabihin yung mismong word, di ba?
0: Oo,
1: yung tipong medyo matagal-tagal ka na dito sa mundo. Yun lang talaga.
0: Diba?
1: Nagiging normal siya. Sa akin naman, makapal talaga eh. Kasi kahit na ano ang piliin, kahit sa anong aspeto pa yan. Sabi ko nga, kahit sa papel, pang cover, o kaya naman sa buhok, o sa pader. Siyempre, walang pipili ng manipis. Gusto nila makapal.
0: Makapal.
1: Makapal talaga.
0: Yan daw.
1: Makapal kahit na pampalot pa yan sa plastic. Di ba nga sa mga, kunyari, bibili ka lang sa grocery. Gusto mo yung makapal-kapal.
0: Oo.
1: Yung magiging pansalo o panglagayan ng iyong mga pinamili. Kasi wala pa mang ilang segundo yan. Kung manipis yan, edi butas yan.
0: Tama,
1: boom, butas.
0: Tama, diba? So doon talaga siya makapal.
1: Tama.
0: Huwag lang yung mukha.
1: Oo. Ay. Hindi. Kailangan, diba? Kailangan mo rin yung sa buhay.
0: Ay, depende din.
1: Oo, kaya kapinili ko itong makapal kasi bilang true to ano to, true to my life.
0: True to life.
1: True to life. At saka, ano, this is my real element. Wow, real element! Kailangan, medyo lagyan mo rin ng kapala, no? Kasi kung ikaw ay laging nahihiya, sabi nga, lagi kong nagtatandaan talaga yung sinasabi at pinapayo sa akin ng aking kaibigan nung kolehiyo pa man. Sinasabi niya sa akin, huwag ka na mahiya kasi yung hiya, dadalhin ka niyan sa wala. Diba? Kailangan kahit papano, kapalan mo ng konti yung balat mo. Kasi mas marami kang mararating, mas marami kang magagawa, mas malayo ang iyong mapupuntahan pag medyo makapal.
0: Siyempre, pero siyempre, kung depende pa din yan sa sitwasyon. Na kung saan kalimbawa, nasobrahan ka ng kapal doon sa isang sitwasyon na hindi aakma yung ginawa mo
1: pakapalan.
0: Talagang pwedeng ikasira ng imahe mo yan.
1: Tama! Ba,
0: ganun, diba?
1: Pero
0: siyempre, dahil sagot mo nga yan, nilalaban ko lang yung manifest.
1: Wait, pero may punto rin yun, ha? Baka naman masobrang ka naman sa kapal o hindi naman sa kapal na mukha pero siguro sa confidence ba, di ba?
0: May kilala nga. Ay, may kilala.
1: Hindi na nga confidence na matatawag yun eh. Kapag nasobrahan ka na, di ba, sa ganong klase ng pagiging mahangin, arrogante na yung tawag doon. Sabi nga nila, kung confidence, okay lang yan. Hindi dapat nawawala sa mga tao yan kasi kailangan mo yan para maumulad ka sa buhay.
0: Actually,
1: eh. Pero kung yung confidence mo masyado namang sumobra, naging arrogante ka na, di ba, nakakala mo, wala ka nang dapat matutunan sa buhay. Yan yung mahirap.
0: Yung masyado nang kumontra na hindi mo na napupuna.
1: Correct.
0: Diba?
1: Kasi lalamunin ka niyan at eventually yan din na ikababagsak mo.
0: Kaya naman, sumuko ka na. Napapaligiran na namin ikaw.
1: Diyos ko po, pero kayo ba ka-vibes? Meron ba kayong hirit dito? Ito naman, ito, may mga ka-vibes tayo. Ano, si JM Makulet. Ay, akala ko may sagot siya, nagpapabati pala. O sige, batiin natin yan. Happy birthday daw sa'yo, Ate Juliet. O sige, ayan na, happy
0: Juliet.
1: Happy birthday! Ayan na, masaya ka na, ha? O si William Mortel. O ito naman, si Colectol. Sabi niya, uy, Colectol. Ah, wala. Bumabati lang siya. Nagagalingan daw siya sa atin.
0: Bumabati lang siya. Magandang umaga sa Colectol. At magandang morning sa lahat na nakikinig. Uy, meron pa ba? Meron pa?
1: Oo, ito naman. Uy! Ay, wala naman sumasagot, pero bumabati lang talaga. Marami kasing nanonood. Ito si Colectol, si Team Fruit Salad, ex-Walkout Gang, si Felix Valdez, si Ludalina Dizon Manzala Mendaza, at si Kuya Antonio Rumarate.
0: Ay, magandang umaga. Magandang umaga. Salamat sa pagtutukoy at honing at sa lahat ng nakaantabay sa atin. Simula kanina hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Sana abutin hanggang papunta kay Alex sa programang
1: Heart Speaks. Heart Speaks.
0: Nga, nagkinakapos.
1: Ito naman din si Louie Basco, nakikinig din sa atin sa oras na ito. At ka-vibes, kung meron kang hiret dito sa ating puksa na to, mag-comment ka na dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page at YouTube channel. At mamaya, magdudugtungan na rin tayo. Ha? Marami tayong pa-quiz dito, hindi tayo nauubusan na sasagutan, sinasabi ko sa inyo.
0: Kailangan mabilis ka dito.
1: At yan ang, at yan ang plot twist dito sa ating program. Every day. Kaya naman, sumagot ka na at mag-follow, subscribe ka na rin sa ating mga social media accounts. At syempre, mamaya, magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programang
0: Good
1: Vibes.
0: Good morning!
1: Makakasama niyo pa rin ako ulit, tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaraybas ang tawa, pero ang aura maaraybas si mama
0: Sama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ka. Rutin, joke lang, Kusman.
1: Baby, dito lang yan, so bet na bet. Kasi ang bet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
1: Kavibes the sound trip. Ang oras,
0: 6:46 na, perfect.
1: Parang crop it.
0: Tama.
1: Really?
2: Good vibes, good morning.
3: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula?

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back?
1: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 6:58. Ang lupet.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
4: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
2: Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
7: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
8: Grabe na to!
2: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks. With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang look.

0: Rebecca Shirley.
1: Pabulitin yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gong-gong-gong, tari-gong, people.
3: Take a friend.
4: Take a
3: Mama.
4: Really?
1: Yes. Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
5: Kabalik.
6: Mantika.
0: Ay, naku, may pasok ka pa.
6: May pasok ka pa, Day.
0: May
6: Wednesday
0: traba.
6: Pa lang.
0: Oo, diba? Kahit na nireklamo mo na pareho naman kayo minimum, pero yung ugali niya pang manager. Okay lang.
6: Diba? Okay. At least kahit sa panaginip niya, manager siya, diba? Kasi hindi na magkakaroon ng katuparan niya.
0: Hindi, para sila doon ang sound, pero yung katrabaho niya, feeling manager.
6: Hindi,
0: para
6: ayun
0: sila
6: nga,
0: ano.
6: Hayaan na nga natin kasi fantasy niya yun, diba?
0: Sabay, fantasy niya naman. Sikmura mo na lang. Ay, violent.
6: Asya, mga ka-vibes, dugtungan na nga natin itong ating dugtungan sa umagang ito. Kaya naman, let's go!
0: Dugtung pa ito. Ano, Mamma Mia, kaya pa?
6: Ito na.
0: Ay, may gusto ka ba i-shout out?
6: Oo. Hindi, wala naman.
0: Sa'yo?
6: Kasi tingnan mo, nagkiklik yung ating
0: yung,
6: ano.
0: Kala ko yung mga nanonood sa'yo sa...
6: Oh, shout out din sa mga dummy accounts diyan ha. Alam nyo, matapang lang kayo dahil hindi kayo nakikita.
0: Ay, hindi kayo nakikita.
6: Huwag nyo talaga akong sinisimulan, be, sinasabi ko sa inyo.
0: Ito na ka, ating dugtungan. Dugtungan mo ka, Max. Nawawala ang self-respect ko kapag.
6: Ito na. Nawawala talaga ang self-respect kapag may mga dummy account. Diba?
0: At ganon, umaayon.
6: Wow, talaga universe ha. Damdam ako, yung Mercury retrograde.
0: Hindi naman sinasadya.
6: Oo, pero ikaw ba DJ Joko Loco, nawawala ang self-respect mo kapag...
0: Kapag ano, pag alam mo yun, yung pinapakitaan ka ng hindi maganda, kahit wala ka naman pinapakita hindi maganda.
6: Totoo naman. No? Kapag pinoprovoke, sabi
0: nga. Sinasabihan ka na.
6: Kapag trigger ka.
0: May ganun. Susuntokin ka talaga ni Mamma Mia.
6: Nakikita niyo ba yung baba ko, yung gigi

0: kapag kagalit na.
1: Oo. Tapos, di ba, minsan, kapag ikaw pa yung nag-react, nag-react ka nga eh. Kasi nga, dahil mali yung ginagawa sa'yo, ikaw pa lalabas na masama.
0: Oo, di ba?
1: Eh, teka lang ha, tingnan nyo muna kung ano bang ginawa. Ano bang ginawa, bakit nag-react ng ganun ah? Ang isang tao, hindi yung titingnan lang natin, yung isang side ng istorya. Parang ano lang yan eh, parang barya nga, di ba? Sinasabi natin, may two sides ang barya. Dapat tayo ng pinapamuhay natin na prinsipyo. Diba?
0: May two sides? Oo,
1: two sides. So, oh, yan. Parang yung pisngin mo lang yan, be.
0: Gusto mo? Two sides.
1: Oo, ito na nga si, uy, marami pa, ha?
0: Marami
1: si,
0: pa?
1: Oo, marami pa. Parang marami silang pinagdadaanan din. Nakamidami account din na nga ano sa kanila. O, ito naman si Jeff at Soliveros. Kapag may mga abusadong tao, mga mapanglamang sa kapwa.
0: Oo, oh, ganun yun.
1: Kapwa.
0: Mm-hmm. Wala talaga yung self-respect.
1: Totoo.
0: Mo.
1: Oy, marami pa. Ito naman si Christine de Guzman. Nawawala ang self-respect ko kapag walang pagkain.
0: Oh, yan lang.
1: Lahat tayo nakaka-relate dyan, be. Oo, kaya papalakpakan ka namin para dyan. Uy, mga ka-vibe, sagot na sagot dahil pwede pa nating mabasa sa pagbabalik syempre ng inyong favorite pampagising sa morning. Ang programa ang
0: Good Morning!
1: Ang inyong mga kasagutan. Kaya naman, kasama nyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: At kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ha-arutin. Jocko Long is my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi
0: ang Lepet
1: 92.3
0: FMR. Favorite music radio,
1: The Vibes sa Sound Trip. Ang oras
0: 7:21. Perfect.
1: Para grope.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah!
2: Tara. Good vibes. Good morning.
3: Buntis ka na naman?
4: Ang lupet!

0: Chismis na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:26. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR. Favorite music radio.
1: Good vibes.
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang lupet!
3: Delivery! Mario, sir?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
6: No processing fee at fast approval pa.
7: Kaya,
4: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
8: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
9: 92.3 FMR.
10: Favorite music radio.
9: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
9: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
11: Mismo!
9: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Kayod. Ay, kumayod ka
0: na, mamay. Kayod na daw, oh, sabi ni Mama Mia.
4: Kayod na talaga.
0: Kayurin
4: muna. Kayurin muna ang dapat kayurin. Ang trabaho ay kayurin. Di ba para mabawasan at bumipis naman.
0: Oo.
4: 7:47 na ng umaga ka, vibes. Baka ma-traffic ka, maabutan mo ang mabigat na daloy ng trapiko. Kung alas 8 ang pasok mo, nako, medyo nasa bingit ka na ng pagka-late niya.
0: Oo, kaya bilisan mo na yan. Huwag mo na masyadong isipin siya. Oo. Oo, dahil kung dati pinapangarap niya lang na magka-baby kayo, ngayon ini-invite ka na niya sa ano, sa binyag.
4: Oo.
0: May mga ganun kasi, diba, na parang, parang kailan na may mga ganun.
4: Hala, parang kailan lang kayo yung nangangarap na dapat tayo magiging pamilya, yung pala sa iba ka magkakaroon ng anak.
0: Parang sakit naman, sakla pag gano'n.
4: Oh.
0: Oh.
4: Parang yung ano lang yan, yung kantang beer, diba? Yung, sige, hiyaan mo na.
0: Sorry, hindi ko maano yung beer. Kasi yung beer kasi, inaano kasi yung kakilala ko, ininom
4: lang. Mga pangarap at pamilyang pinaplano. Lahat ng ito'y nawala nung iniwan mo.
0: Kaya.
4: Ngayon. Isipin mo, 7:48, no? May mga umiinom pa rin. May mga nagiinom pa rin sa kakasadaan ninyo.
0: Parang tumatak sa akin dun yung parang yung beer lalagay, ipapakulo niya sa ano, sa takore tap. Ay, ipapakulo niya, tapos iinumin. Parang ganun yung tumatak sa akin sa kantang yun.
4: Excuse mo, 7:48 na mga ka-vibes. Kaya naman maraming salamat.
0: Bakit kaya mo nagsisig, Mama Mia?
4: Ah, ganun. Ano nga po, pakisulat niya sa tisyo yung ano, yung request mo.
0: Tapos yellow din. Uy! Marami kayo, aga. Pero alam mo ba, hindi, masingit ko lang. Di ba?
4: Oh, sige.
0: Kasi sabi nila, pagka, kung ano daw, kung may pagkakataon ka naman na bumalansi sa buhay mo, sa work, yung pang-balance, ba? Yung, minsan, wala namang masama na makipag-bantik sa kaibigan, pangtanggal lang ba ng, yung sa mga stresses, stressful things of work. Parang ganun yung ano, parang daw balance lang din. May ganun ka din din daw at konti.
4: Oh, taray. Eh. Parang nga, dinajustify na niyo yung kanilang magiging lakas sa Biyernes.
0: Ay, gano'n wala, yun
4: know. Ito mga ka-vibe, shout out na muna ano, sa ilang pa mga sumagot sa ating dugtungan. Si Christine de Guzman, si Wella, Kuya Ronel Espina, Nayemi Hernandez, si Mary Dulay, Jebby Tiong de la Cruz, si Randy Artiaga Santisas, maraming salamat. Si Juan Miguel Digamosha, maraming salamat po. Si Colectol, na nakikinig po sa atin, si Team Fruit Salad, Antonio Romarate, Yonon No Zup. Wow. Zup.
0: Yun ano. Zup.
4: Diba? J.M. Makulet. Sabi, yung makulet niya, makulet.
0: Makulet. Ikaw nakaisip lang yan. Magkaroon ng letter
4: diba?
0: H.
4: Tama. O, kaya naman ka-vibes, ha? Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa. Baka may gusto kong batiin, DJ Joe.
0: Ay, binabati ko lang yung mga nakikinig sa atin dyan. Siyempre sa Jensen, may buntag. Wow. Sa Tanong Bisayang Gapa Minaw.
4: Uh-huh.
0: Ayan, siyempre sa mga naghahanap sa amin sa social media yan. Type mo lang, 923FMR Manila.
4: Correct.
0: Tapos yun na yun, kahit saan ano yan, parte o platform.
4: Oo, tama. At idamay na rin nila yung sa atin, di ba? Dahil damay-damay na to. Ano yung sa'yo, DJ Joko?
0: Sa akin kasi may bagong upload.
4: Tama.
0: So, pwede mo panoorin. Meron doon sa YouTube channel. Pupuntahan mo lang yung YouTube channel ko. Joko Loco, J-O-C-O-L-O-C-O. At syempre, sa Facebook, ganun din. At pagkatapos nun, si Mama Mia naman.
4: Tama.
0: Tapos station na. Ay,
4: well. Tama.
0: Damay mo na lahat. 923FMR Manila, lahat na yun.
4: Correct. Saan man po, Facebook page, DJ Mama Mia, Instagram, Threads, TikTok at mamamia.fm. Bukas ulit, mga ka-vibes. Kung nabidi kayo sa apat na oras nating pagkukulitan at pagwawalang hiyaan dito. Wow, pagwawalang hiyaan! Abay, huwag ka mag-alala dahil bukas makakasama mo pa rin ang iyong favorite pampagising, ang programang
0: Good morning!
4: At ito po ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aroma arriba si mama Mia.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
4: Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet 92.3
0: FMR. Favorite music radio ka-vibes.
4: Sound trip. Ang oras.
0: Para sa natin, 7:51. Perfect.
4: Para krope.
0: Tama.
4: Really?
0: Yeah.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
1: good vibes. Good morning.
2: Good mood siya. Ang lupet.

0: Busot na naman ang mukha.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:56. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iginiit ng National Bureau of Investigation o NBI na ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa umano'y pakikipag-ugnayan sa isang hitman ay hindi maituturing na biro kundi isang seryoso at patuloy na banta. Sa kanyang testimonya sa impeachment trial, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na batay sa investigasyon ng ahensya, may sapat na batayan upang ituring na kapanipaniwala at mahalaga ang mga nasabing pahayag. Ayon pa kay Matibag, isinaalang-alang ng NBI ang mga salik tulad ng motibo, kakayahan, pattern ng karahasan at bigat ng insidente sa pagsusuri ng umano'y mga banta. Si Matibag ang huling testigo ng prosecution para sa Article 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa mga paratang ng grave threats at umano'y pag-ujok ng sedisyon laban kay Vice President Duterte.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pang mga balita, ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Chinese ambassador sa Pilipinas na si Jing Kuan kasunod ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tinalakay sa pagpupulong ang mga usaping may kinalaman sa pambansang seguridad habang hindi pa muna isinasiwalat ang iba pang detalye. Na una nang kinundina ni Pangulong Marcos ang umano'y marahas na pagkilos ng China Coast Guard matapos maulat na nasaktan ng isang miyembro ng Philippine Navy sa enkwentro sa West Philippine Sea. Samantala, muling nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na ipagpapatuloy nito ang mga lehitimong operasyon sa Ayungin Shoal at ang pagtatanggol sa soberenya at mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa ating panghuling balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers o DMW na agad magbigay ng lahat ng kinakailangang legal na tulong sa mga pamilya ng dalawang Pilipinong seafarers na nasawi sa pag-atake ng Russian drones sa Black Sea. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan din ni Pangulong Marcos si DMW Secretary Hans Kakdak na makipag-ugnayan kaagad sa mga naulilang pamilya habang nagsasagawa ng investigasyon sa insidente. Isa pang Pilipinong seafarer ang nawawala habang 12 ang nasugatan sa nasabing pag-atake. Samantala, kumpirmado ng pamahalaan na ligtas na nakatawid sa Strait of Hormuz ang 4 na barkong rehistrado sa Pilipinas sa kabila ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan.
6: FMR Newsbreak.
7: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.